0: pa rin ba o nasa destino? Good morning, good morning. Sir Jay, good morning po kay Kagawad Igana. Saang lugar ito, ha? Kagawad Igana, binabati ka ni Leon Sabastari.
1: Bullseye!
0: Okay, 8:05 ng umaga.
1: Bullseye!
0: May nakapost at nabasa nyo ba yung pong sulat tungkol po doon sa Plaza Quartel?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, alam nyo ba yon yung Plaza Quartel, yung pong pasyalan dito sa atin sa Puerto?
1: Bullseye!
0: Plaza Quartel. Mukhang mayroong plano yata na itayo dyan po sa Plaza Quartel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At yung pong nilalaman ng liham ay pagtutol doon po sa plano ng city government.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bigyan natin ng konting background ito po ang Plaza Quartel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Plaza Quartel dito po sa atin sa Puerto Princesa, Palawan. Ito po ay makasaysayang pambansang pasyalan dito po sa atin sa Puerto Princesa. Isa ho yan sa mga, di ba, kasama sa tour package dito sa atin. Meron talagang turista na pagka pinili yung tour package na yon, mapupunta, mapapasyalan po yung Plaza Quartel. Dito yan, sa gitna ng Puerto Princesa, Palawan, at kilala yan sa madamdaming makasaysayan na pangyayari noong pong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Alam nyo rin yan, alam ng marami at lalo na ng mga estudyante. Saan makikita yan? Nandyan po yan sa Top Street, Barangay Liwanag, Puerto Princesa City. Tama no? Barangay Liwanag, Top Street. Yan. Katabi lang po yan mismo ng katedral. Yan. Sa katedral, malapit lang. Yung simbahan natin yan po sa Barangay Liwanag. Malapit lang po dyan yung pong Plaza Quartel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? At ang Plaza Quartel po ay ano yan eh? Military base. Di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Noong panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, military base yung pong Plaza Quartel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan lang, nagkaroon po ng massacre sa Palawan noong pong December 14, 1944.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Malaking massacre sa Palawan, December 14, 1994.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Plaza Quartel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sinunog ng mga sundalong Hapon ang humigit kumulang dami noon. 100, more or less, di ba? 150 na Amerikano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Noong panahon nila ay bihag

talo. Bullseye. Upang hindi sila makalaya sa paparating na puwersa. Ano po ng mga panahon na yon? Labing isa lamang ang nakaligtas sa pamamagitan ng paglangis patungong iwahig ba layo. Bullseye. Bullseye. Sabihin yung ilalim yan, yung mga tunnel yan, tagos hanggang doon sa iwahig. Bullseye. Bullseye. Layo, di ba? Plaza Quartel. Bayan yan eh. Barangay Liwanag. Diyan sa katedral. Layo naman nun. Kaya pa kayang buhayin yun? Kasi hanggang iwahin ko layo. Bullseye! Bullseye! Nakaligtas din pala. May mga nakaligtas. 11 pala yung pong nakaligtas doon po sa massacre na yun. Bullseye! Bullseye! Pagkatapos po ng digmaan noong pong 1952, ang mga 11 na mga nasawi ay 1944 yung pong nangyaring digmaan at massacre. Tapos 1952 naman, ang mga 11 na mga nasawi ay dinala sa libingan sa, alam niyo kung saan? Bullseye! Bullseye! Ilang taon din palang nakalipas, ano? Na-recover yung pong mga 11, yung mga buto nung pong mga nasunog. Bullseye! Bullseye! Yung pong lahat ay dinala sa Jefferson Barracks National Cemetery doon po sa USA. Bullseye! Bullseye! Doon pala dinala yan. 1952. Jefferson Barracks National Cemetery, USA. Bullseye! Bullseye! 1997 po, taong 1997, inayos po yung sa taas na mismo ng Plaza Quartel at ginawa ho pampublikong parke. At ala-ala, di ba? Meron tayong mga nababasa doon kung ano ang history ng Plaza Quartel pagkapapasok tayo doon. Bullseye! Bullseye! Tapos naayosan, ginawang parke na pupunta, napapasyalan ng walang bayad, libre. Bullseye! Ito po ay ala-alang parke na may mga labi ng lumang kwartel. Oh, meron pa rin. Lalo na yung sa labas ka, makikita mo kaagad eh. Diba? Bullseye! Bullseye! Mga kasaysayang palatandaan at hardin. Bullseye! Bullseye! Libre po yan ang pagpasok niyan sa mga turista, sa mga gustong mamasyal. Diyan po sa Plaza Quartel. Nagsilbing paalala sa lipunan at kalupitan ng digmaan at pag-alala sa mga buhay na nawala. Bullseye! Bullseye! Makasaysayan siya. Isa siya sa po pwede nating ibida, di ba? Sa buong mundo na mayroong Plaza Quartel dito sa atin, sa Puerto Princesa. Biruin mo panahon pa ng digmaan. Bullseye! Bullseye! Na mayroon palang ganong history na papwedeng ibida. Kung talagang mahilig ka sa history tapos babalik tanaw ka, papasyal ko doon, talaga maaawa ka eh. Bullseye! Bullseye! Eh, ngayon, mayroon pong sulat na yan, nakikita ninyo ngayon. Bullseye! Bullseye! Basahin lang natin dito ha. Palagay ko wala pang ano dito, sagot ng city government, ano? Bullseye! Bullseye! Ang sabi dito ay, basahin ko na lang, American Defenders of Bataan and Corregidor Memorial Society. Bullseye! Naka-address po ito kay Mayor Lucilo Bayron, City Mayor's Office, Puerto Princesa City, Palawan. Bullseye! Bullseye! Subject, preservation of the Palawan Massacre Site. Bullseye! Bullseye! Tinutukoy dito preservation sa Plaza Quartel. Pero dito ay, ang ginamit ay preservation of the Palawan Massacre Site. Bullseye! Dated August 3, 2026. Sabi ho dito, we are alarmed to learn that there is a proposal to build an amphitheater of the Palawan Massacre Site. Yan, na-alarma ho sila. Ito pong American Defenders doon ho sa proposal na magtayo ng amphitheater doon po mismo, sabi sa Palawan Massacre Site. Bullseye! Bullseye! The act of building an entertainment structure on the Palawan Massacre Site. Madiin, ano? Hindi Plaza Quartel. Talagang Palawan Massacre Site yung ginamit nila. Bullseye! Bullseye! Is an insult to the brave men. Bullseye! Bullseye! Who were murdered by the Imperial Japanese. Bullseye! Bullseye! Ang plano raw na pagtatayo ng structure dyan po sa entertainment structure, pang yung term na ginamit ni entertainment structure dyan po sa

labing isa lang yung pong nakaligtas. Merong sabi dito, di ba? Nasa loob na. Binaybay, papunta doon ng Iwahig. Sabihin, totoo pala yung mga naririnig natin dati na meron talagang tunnel papasok. Simula dyan sa Plaza Quartel, papunta doon sa Iwahig. Ang layo nun, ha? Kaya pa kayang buhayin yun? Wala na, no? Hindi nakakayanin siguro. Pero wala naman tayong lindol dito, eh. Pwedeng gumuho yun, pero baka meron pang bakas at meron pa tayong pwedeng magamit. At yun, kung mabubuhay yun, talagang naman, talagang patok pa yun sa mga turista. Oo. Pagka papasok ka doon, kaya lang masyadong malayo, eh. Pwede siguro na i-build up yun station by station. Diba? Yung sa mga malalakas pa at kaya talaga, pwede siguro yun. Buhayin yun. Simula dito sa bayan, papunta doon sa Iwahig, biroy mo, maglalakbay kayo doon. Ikikwento sa inyo ang kasaysayan ng mga tour guide. Oh, kita mo na, kikita yung mga tour guide pa. Tapos, siyempre, may mga accessories pa, may mga pwede pang ibenta. Pagka meron mga turista na pupunta dyan. Eh, yun naman sabi sa atin ni Mayor Edward Hagi doon, eh. Doon tayo mabubuhay ang Puerto Princesa sa turismo. Sa agriculture, di ba? Dalawa lang naman ang sinasabi na po pwede talagang mabilis na pagkakitaan pagdating po sa atin sa lalawigan ng Palawan sa Puerto Princesa. Turismo, di ba? Sa mga munisipyo, lalo na yung El Nido, San Vicente, Corona, at iba pang mga Araceli, ganun din. Puerto Princesa, lalo na, di ba? Pag nabuhay yun, yun na lang kaya i-develop. Sabi nga, meron pa hanggang Westcom yan, eh. Yung tunnel, di ba? Eh, wala na, sarado na. Di na makita, eh. Pag binuha yun, naku, makakahatak pa yun ng turista. Oo. Bullseye. Eh, kaya lang sabi dito, meron silang pagtutol. Ha, doon po sa plano. Meron ba, city government? Yung sa CIO natin, ma'am, attorney, meron bang plano na mag-build ng amphitheater dyan po sa Plaza Quartel? Kasi merong sulat, eh, naka-public na sa Facebook. Pagtutol po ito, sabi, pang-iinsulto raw. Ha, galing po ito sa American Defenders of Bataan. Anong reaksyon na tanong pong pahayag, opisyal na pahayag, meron na ba galing po sa city government dito sa sulat na ito? Bullseye. Karmado, eh. John Thompson, President. Bullseye. Yeah, tapos naka-address po ito sa city government kay Mayor Lucilo Bayron. Ang subject po nito ay preservation of the Palawan Massacre Site. Hindi niya nilagay na preservation of Plaza Quartel. Preservation of Palawan Massacre Site. Yan ang kanyang binanggit dito po sa sulat. At hayagang pagtutol doon po sa proposal na mag-build daw ng amphitheater dyan po sa Plaza Quartel. Kayo, saan kayo mga taga-Puerto? Sangayon ba kayo dito sa sulat na ito ng American Defenders? O doon tayo sa pagtatayo ng amphitheater? Basa ako ng mga reaksyon ninyo. Dito sa pinag-uusapan natin. Bobby Balami Vlog. Diba ka Gerald? Si H. Mendoza. Napatay ata doon po sa Kanigaran sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Yung Kanigaran, ganun din. Punong-puno rin niya ng history. Nakapag-usap-usap kami niya ng city tourism. Meron kaming training seminar, eh, na ginanap sa Mendoza rin yun. Sinama yung ibang mga kagawad. Napasama tayo doon at naipropose ko nga. Nagkonsulta ko doon kung pwede magkaroon ng rebulto doon. Tapos nandoon yung history ng Kanigaran. Mukhang may proseso raw na pagdadaanan pa bago gawin yun, eh. Mendoza, di ba? Kanigaran, yung dulo ng Rizal Avenue, yung malawak yung Kanigaran, hindi lang Bangkaw-Bangkaw. Pero sa ngayon talaga, Bangkaw-Bangkaw yung kinikilala na kasi may Kanigaran na floating cottage tayo dyan, eh, di ba?
mabubuhay yung pangalang Kanigaran na dati nga nawala na eh.

0: BRC na yan eh. Tapos na ano na, na nawala na sa ano, sa mga kabataan. Mabubuhay uli yung kanigaran sa mga kabataan ngayon doon sa pasyalan ngayon. Pero mayroon pong ano yan ha, mayroon pong kasaysayan din yan yung kanigaran sa mga kabataan. Tama, si Bobby Balami Black. Victor G, good morning po ka Gerald, watching from San Vicente. Si Jap Salms, good morning sir, good morning. From Sneria Omex Alpa, good morning po ka Gerald, share na, thank you. Pero Jill Malaras, morning po sir, from Santa Teresita Dumaran. Dami mga nanonood ngayon at saka nagko-comment, oh. Merlin Oliva, mula po sa bayan ng San Vicente. Aroy, wala ring ilaw sa San Vicente. Hindi ko ba kayo dyan sa San Vicente? Walang ilaw daw, oh. Aborlan, walang tubig. Doon naman sa San Vicente, walang ilaw. Okay, 8:22 ng umaga. Tahan lang natin yung punglakan natin kahapon dyan po sa Barangay Luz Biminda. Barangay Luz Biminda. Ang kinalakihang barangay, hindi tubo kasi ang si Kagawad Mike ay tubong Aborlan. Pero kinalakihan ay Luz Biminda. Ngayon ay nagsiserve, soon to be future captain. Soon to be na future pa, kapitan ng barangay Siksikan, Kagawad Mike Scotte. So doon tayo sa Luz Biminda. Kahapon at naimbitahan tayo ng Police Station 3. Bullseye! Bullseye! Mayroon nga bypass operation na naganap. Bullseye! Bullseye! Ito ho ay hindi drugs kundi sigarilyo. Pati sigarilyo ngayon binabypass na po yan. Bullseye! Bullseye! Hindi lang sigarilyo, pati nga mantika. Diba? Yung pong nagsusupply ng mantika sa buong lalawigan ng Palawan, biruhin mo isang biyahe lang, 300,000. Pagbalik, doon naman sa kabila, sa short, 300,000. Mantika lang yun ha. Pagbalik, i-remit yun. Doon naman sa kabila, 200,000 pa El Nido, pa Puerto. Biroy mo sa dalawang araw o kaya isang linggo, kaya mong kumita ng kalahating milyon. Bullseye! Bullseye! Nagsusupply ng mantika, nabaybas yun noong nakaraan ng PNP, di ba? Eh, ito naman, sigarilyo. Bullseye! Bullseye! Yung pong old zigzag, hindi ho masyadong nadadaanan ng tao yan. Ha? Meron ako ipapakita sa inyo. Itong video na napapanood ninyo, biroy mo, yan, sa bangin ng zigzag. Tinuturo ko sa inyo yung pong karton-karton. Yung karton-karton na yan, karton po yan ng mga illegal na sigarilyo. Smuggled cigarettes po yan. New Orleans, Oris, Fort. Yan po yung mga brand na sikat dito sa atin sa Palawan na talagang namamayagpag. Bullseye! Bullseye! Talo pa ang mga legal na sigarilyo. Eh, biray mo, ito ang mura. Ano bibilihin mo bilang sunog baga? Yung mura na, di ba? Bullseye! Bullseye! Ito, i-play muna natin itong video na ito with audio. Hinintuan namin ito katatapos nung pumunta kami ng zigzag. Pero malapit lang din po dyan yung pong bypass operation sa sigarilyo. Sige, play natin ito. Kasi dito tinatapon, pinapalitan lang ng ano, ng ibang karton, tapos makakabiyahin na ng puerto, makakabiyahin na ibang mga munisipyo. Ay wala masyadong dumadaan dito. Tatapon lang nila yung karton dito. Dyan sa tabing kalsada lang yun, bangin eh. Pag hindi ka uminto at di mo talaga napansin yan habang bumibiyahe ka, hindi malikot ang mata mo, di mo mapapansin yan. Oh, old zigzag eh. Bibihira naman tayo dumaan dyan, di ba? Bullseye! Bullseye! Ginagawang tapunan! Hindi ng tao ah. Ginagawang tapunan po ng karton. At saka yung halaga niyan, malaking halaga na yan dahil ang dami, gabundok na yan eh. Na karton, natabo na lang ng mga bagay na mga damo eh. Ito, tignan nyo, i-play natin.
1: Bullseye! Dito kami sa sinisap. Ayan o, daan. Ayan. Pagkadadaan ka, makikita mo rin talaga ng buwan nandun ka. Makikita mo ito. Napakaraming karton. Ano nang eh, gabundok eh. Ay, hindi naman. Ibig sabihin, nagumpukumpukan talaga ng mga karton. Karton ng Port, New Berlin, at ibang Uri. Na Uris, meron din. Ng mga illegal na sigarilyo. So dito lang tinapon. Sabi nga ng tropa, baka ito ay pinalitan ng ibang karton para pag dumaan sa checkpoint, bibiyahe, hindi masakit sa mata para makalusot doon sa checkpoint gamit ibang karton. Pinalitan, dito ibinagsak. Yun ang tingin ng ibang tropa. Dami niya, no? Yan.
0: Bullseye!
2: Bullseye.
0: Oh, yan ha. Napansin yan ng tropa nung nagso-surveillance sila. Kasi walang bypass operation na hindi ho dumadaan sa surveillance. Meron talaga yan hanggang sa merong test buy. So, dyan pala napapalagi yung pong bintahan. Basagin na natin ha. Pasensya na doon po sa mga tatamaan. Dyan pala yung transaction point sa sigsag. Okay? Yung sigsag na yan, wala masyadong dumadaan. Pasensya na doon ha. Sa mga, alam nyo naman kung sino yan, kayo. Yung mga na, nandyan palang palitan ha. Yung pong bintahan at saka pagpapalit ng mga karton.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang sila, maraming grupo na nandyan. Base doon sa surveillance.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. Nandyan sa old sigsag na wala masyadong dumadaan, malawak yung pong pag-uusap, malawak yung pong pagpapalit ng mga karton.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi delikado pagka halimbawa saan galing ito? Sa Sur lang naman ito galing eh. Na mga munisipyo, di ba? Yung mga illegal na sigarilyo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alanganin yan doon. Hindi basta-basta na magtatagal sila doon ng oras. Magpapalit, maghuhubad. Yun na lang ang term na ginagamit eh, maghuhubad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi maghuhubad ng tao ha, maghuhubad ng karton. Papalitan ba? Hindi po pwede halimbawa nasa bodega sila. Doon sa mga munisipyo. Hindi sila po pwedeng doon mo pa si kasuin yun. Huhubara mo tapos yung hawak mong isang karton kasi 50 rim, di ba? Hahawakan mo yun, isa-isain mo, ililipat mo ng karton, delikado. Kasi meron din mga informante na nagbibigay rin kaagad ng tips doon po sa mga authority na oops, nandoon yung mga nagbebenta at bibili. Pag tumagal kayo doon, po pwede kayong atakihin ng mga pulis.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pag nag-deal yan sila doon sa mga munisipyo, minuto lang yan. Hataw yan, bibihay na kaagad. Ay may mga checkpoint at mga alanganing lugar din sa ibang mga kalsada. Sa mga barangay, ganun din. May mga intel din. Ang gagawin nila dito pala sa sigsag. Wala masyadong dumadaan dito. Sa baba lang halos lahat, di ba? Yung sigsag, tahimik. Sigsag nga eh. Kung nasa taas ka, ang hirap naman kung popuesto ka sa taas. Di ba? Kung akit ka pa ng, sa bundok, para lang abangan sila. Kung sa baba ka naman sa bangin, makikita ka naman nila. Hindi ka rin basta makakaakyat. Aakyat ka man, pahirapan, makakatakbo na sila. So kung doon kayo magtatransak, ligtas ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Kung talagang alisto ka, dalawa lang naman ang dadaanan, pa pwede mong bantayan yan. Ikaw doon sa una sa may entrada, ikaw naman sa may lagusan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Po pwede mong sabihin yan. Okay, 5 oras simula ngayon, pwesto ka na. Para mabantayan natin yung gitna. Kasi sa gitna tayo magtatransak. Sa loob ng 5 oras, dapat malinis at walang makakapwesto dyan. Na kung sino man na po pwede manghuli sa atin. Dulo-dulo lang ang babantayan mo eh. Di ka na mahihirapan sa tao mo. Magkabila, halimbawa, meron kang isang spotter dito sa unahan. Sa dulo naman, meron kang spotter. Oops. Walang dumaang sasakyan. Sa kabila, wala rin dumaang sasakyan. Malinis ang gitna.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anong gagawin dyan? May papasok. Pag may pumasok, nakatimbre na yan. Doon sa gitna. Oo, merong nakamotor, merong sasakyan. May mga ganong mangyayari doon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya dito, sa pinakita kong video sa inyo, na gabundok na yun na karton, tapos inano na lang eh, ginapangan na lang ng mga bagin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Matagal na yan. Big sabihin, hindi lang dyan. Merong pang iba dyan. Kasi merong taguan dyan eh. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video. Kitang-kita yung pong palitan ng pera, pati na rin po yung pagbigay ng item, ng karton. Bago, yung pong nabilihan, nagturo na doon sa loob meron pa. Oh, kaya hindi natin alam yung magubat na yan. Baka mamaya meron pang ibang mga taguan dyan ng mga illegal na sigarilyo. Eh.

0: sasakyan, bibiyahin na sila, mababawasan yung kaba. Kasi yung karton na gamit nila, brand na ng mga iba na. Hindi na kalagay New Berlin, hindi na Oris, hindi na Ford.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. I-play ko na lang. Baka masyadong marami na ba ako nababanggit?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inano ko lang, binigyan ko lang ng entrada doon sa buy-bus operation ng PS3 at naimbestigan tayo. Kasama po sa buy-bus operation yung pong Bureau of Customs. Sa kanila po kasi para walang masabi yung pong netizens natin na baka mag-isip na kung ano-ano doon po sa sigarilyo. Kasabay yan, ilang beses na ako nakasama sa operation buy-bus ng sigarilyo. Laging nandoon ang Bureau of Customs. Under custody agad nila yan, yung pong mga item, mga ebidensya na yan. Hawak agad ng BOC. Wala sa pulis. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ho yung kabuuhan ng operation na ito. Paunahan ko lang kayo ha, yung pong mahuhuli ay hindi taga rito sa atin, hindi taga Palawan. Isang buwan pa lang dito sa atin. Taga Bicol yan siya. Oh, nasama lang ng amo dito, pero yung pamilya niya doon sa Bicol, hindi taga rito sa atin. Ito po yung buy-bus operation, sigarilyo. Sa Old Zigzag, Barangay Luz Biminda.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Blur lang namin lahat ha, kasi wala pa yung ano namin, editor namin.
2: Bigyan mo sa end part yung sa pa-exit, okay? Sa exit ng zigzag. But if in case naman magkatakbuhan, mayroong ano doon, mayroong maka-blocking force tayo. Okay?

sila may doon yung ano nila. Alright? Hindi makikita. Dinala sila sa loob.

sabay. Inaresto kita sa violation ng RA 1863 o pagbibenta at pangangalaga ng ipinagbabawal na sigarilyo. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang ibo. Ano man ang

0: Norong suspect. Meron pa diyan? Meron pa diyan? Meron pa? Yun ata di ba yung task kasi daan eh. So ito, mga ilang metro lang oh. Alos na sa kulang-kulang 10. O 8 metro, yun na yung mula doon sa kalsada. Ito pa, nakatrapal eh. Ito. Yan. Nakatabon.
1: Ito, bilang natin para ano. Kapag di ba nagalaw, bawa ito sa atin doon.
0: Anong puti, dito? New Berlin at saka?
1: Uris.
0: Uris. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Uris.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: 9.
2: 17. 18.
1: Baisa doon.
2: 18 yun doon. 18.
1: Yes, sir.
3: Wala support dito ah.
1: 4.
3: New Berlin na at saka Uris.
1: 9. 10.
0: 10 ang Berlin.
1: Berlin. 2, 4, 4 ano? 6.
2: Uris.
1: 8. 8 Uris.
2: Yung doon ano yun? Uris, Berlin.
0: Berlin.
1: Okay, baba natin.
3: Sige, bubuatin lang. Ibababa. Nakarating ba sa inyo sa mga...
0: Ito, unti-unti na ang ibababa para ho i-dokumento ito lahat.
1: Alang dala?
0: Nasa 18, ano? 18 lahat? 18 lahat. Sama ho natin dito yung pong Bureau of Customs. Sir, wala na doon sa taas?
4: Wala, sir.
3: Gusto umakyat kasi doon eh. Sa mayunahan pa. Wala na rin daw.
0: Okay.
3: Di pa namin nasuyod yan ha. Mga ilang metro lang yung nilakad eh. Mamaya mayroon pa ng mga nakatago dyan. Ayan na, binababa.
0: Sa isang ibababa. Reposeso.
1: Bababa din.
3: Bino, matarik tapos masukal.
0: Manong, anong pong pangalan ninyo? At alisan po kayo?
3: Ano, kakausap ko na.
0: Lito.
5: Costa.
0: Acosta.
5: Amos.
0: Amos. Lito, Amos. Okay. Taga saan ka?
5: Bicol.
0: Bicol. Malayo. Pa. Gano'n ka nakatagal dito sa Puerto, sa Palawan?
5: Bago pa lang mo, mga sambuan pa lang.
0: Ano ang ginagawa mo? Ba't nandito ka?
5: Pinalakulipon ng amo ko.
0: Ha?
5: Time creeper, babantay sa mga lupa ba?
0: Ay, amo mo taga Bicol din?
5: Hindi, taga Antipolo po.
0: Eh, paano ka naman nakuha sa Bicol at napunta dito?
5: Hindi, nagtira ako sa tita ko sa Antipolo.
0: Ah, yun. Tapos doon ka kinuha, papunta dito. Wala kang kaso doon sa lugar ninyo?
5: Wala po.
0: Ah, sige. Eto, nagbenta ka ng sigarilyo?
5: Yun lang po, yun lang.
0: Ha?
5: Hindi na po. Yun lang ang kaso ko. Nang iba.
0: Wala nang, wala ka ng kaso, di ba? Ito lang?
5: Opo.
0: Magkano benta mo sana nito? Magkano lahat ang usapan ninyo?
5: Wala pa man. Usapan niyan po. Basta...
0: Bigay lang ito, abot lang, ganun.
1: Wala ka lang mga high blood, ay?
5: Wala.
1: Ayos ka lang?
0: Paano mo nalaman na maliban dito, eh, meron pa doon sa loob? Sa'yo rin yan. Yung itong marami na ito doon sa taas. Saan galing yan? Yung marami na yan?
5: Malaysia.
0: Malaysia? Alam niyo?
5: Sa akin iwan lang. Sabi magbalik pa lang.
0: Oo. Oh. Bago?
5: Damay tuloy ako.
0: Nadamay ka?
1: Ano sabi sa'yo yung nagbili sa'yo? Ano yun?
5: Magbalik na yun.
1: Kilala mo yun? Yung nagbili kanina? Dalawa. Kilala mo hindi?
5: Hindi.
1: Nagbili mo nun sa'yo?
5: Ah, kilala ko yun.
0: Yan, ah, nabilang...
1: Ito, itong kasama niya, kilala mo to? Yung siya kasama niya, kilala mo rin.
0: Nakailang benta ka na pala?
5: Wala pa, isa po. Isa pa lang po.
0: Isa pa lang benta mo. Tapos ito, taga Malaysia.
5: Mm-hmm.
0: Eh, sino yung tao nag-iwan nito? Eh, alam mo man na taga Malaysia pala. Galing pala ng Malaysia.
5: Pa, iniwan lang sa akin muna.
0: Kailan iniwan sa'yo?
5: Mm-hmm.
0: Kailan iniwan?
5: Madaling araw kagabi.
0: Madaling araw.
5: Malas stress.
0: Parang tulungan mo sila magbenta, tapos meron kang kita.
5: Ito.
0: Magkano kita mo sana dito kung naibenta mo lahat ito?
5: Wala ba, nandiyan ko sir. Binigyan.
0: Ah, hindi ka binigyan?
5: Hindi.
0: Eh, hindi mo pa kasi nababenta lahat. Ayan pa, nandiyan pa oh. Pero kung mabenta mo yan lahat, marami yan eh. Malaking kitaan sana dyan.
5: Duro.
0: Magkano ba ang isang karton ang kita mo dyan?
5: Ako alam. Basta iniwala niya sa akin yan.
0: Iniwala niya sa'yo. Parang, kumbaga, sige, may bibili, bibigyan ka lang. Walang sinabing presyo kung magkano. Matagal ka ng ganito?
5: Hindi po, sa mga... first time pa lang to.
0: Hindi ka pa dati nagbibenta ng mga sigarilyo, mga ganito?
1: Oo.
0: Oh. Sige.
1: Ang pangalan
5: niyo? Oh. Dito ako sa Amos.
1: I-record mo na dyan tapos.
5: 55.
0: Ayan na. Magkano yung ano natin? Yung transaction? May bus money natin?
1: 20, sir.
0: 20,000 ang per karton. 20,000. Ayun, ang dami pa doon, no?
1: 19,000.
0: Sige, kausap na po kasi ng polis, eh.

0: nailabas na lahat ng mga cartoon na galing doon sa loob. Yung pwesto natin kanina nandoon sa loob, mga nasa siguro nasa 10 metro yung layo. Kung nasa kalsada ka, ayan. Kung dadaan ka lang yan, hindi mo talaga basta makikita yan. Kasi nasa loob eh. Tapos nakatabon pa ng trapal bago meron pang masukal na unang bubungad sa'yo. So lahat yan, 18 na karton na ilabas na. Pero doon din tropa na maaaring meron pang mga transaksyon na nagaganap bago pa ito. Kasi may mga lumang karton, yan ito, dalawa. Luma na yan, no? O, di ba? New Berlin. Dalawa yan, New Berlin. Na po pwedeng meron ng mga naunang mga transaksyon, baka dito nagaganap yung pumbentahan ng mga sigarilyo. Gawa nang hindi masyadong dinadaanan itong old zigzag eh. Di ba? Wala masyado eh. Pagka pupunta ka at dadaan ka dito, para bang pakiramdam siguro ang pakay, transaksyon. Pero kung dadaan lang, hindi dito ang daan eh, dandoon. Sa baba. Pagka dadaan ka. So, tignan natin yung lalim kung meron pa mga karton. Meron kami pupuntahan pang isang lugar mamaya dahil meron nakita yung tropa na sabi meron pa mga karton doon pinagtatanggal tulad din ito. Patunay na meron pang hindi natin alam kung meron pa mga nakatago dito. Pero doon sa kabilang area na yun doon, ibig sabihin meron pa na karton pero wala nang lamang sigarilyo. Mga ganito rin. Yan, mga lumat natatanggal na.
1: Yun ang pinuntahan natin, yung unang pinilito na video.
0: Yun, tuloy-tuloy po yung proseso dito sa marking at inventory dito ho sa mga item na nakuha dito po sa old zigzag. So tayo, nakita kita kanina, nakita ka namin, ano kami sa sakyan, nakatayo ka lang. Ano bang instruction sa'yo pagka may lalapit sa'yo? Kasi nakatayo ka kanina eh, tapos may mga dumadaan, tinitignan mo kung may lalapit sa'yo.
2: Bibili siguro sa'yo.
0: Ha?
2: Bibili siguro.
0: Bibili? Lalapit sa'yo, tapos aalukin ka. Pero paano naman matutukoy na ikaw nagbibenta? Ibig sabihin nun, may kausap yun. Diba? Yung bibili sa'yo, mayroong taong kausap. Ikaw ba yung kausap nun? O hindi?
2: Hindi ako, sir.
0: Ay, siguro ito, yung talagang totoong may dala nito.
2: Siguro po, sir.
0: Ay di, parang nadamay ka lang dito.
2: Opo.
0: Ang mangyayari, ikaw yung bantay dito. May bibili, lalapit, kakausapin ka. Tapos, bibigay sa'yo yung pera. Katulad nung nangyari kanina, nung nakita ko eh. Bibigay sa'yo yung pera, ibibigay mo itong karton. Ganun lang? Pero alam mo, illegal ito. Hindi.
2: Illegal po. Napasubok na lang, sir.
0: Ha?
2: Napasubok na lang.
0: Pasubok na lang?
2: Hmm.
0: Sige. Pero merong sino ang alam dito mag-iwan kaya? Kasi malamang yung nag-iwan ito, yun ang

0: siya lang yung tao dito na napag-uutusan. Sino yung lalapit? Ibig sabihin nyo nang bibili. At tulad nung nangyari kanina, kita natin, di ba? Lapit na siya ng tropa. Paglapit doon, usap sila, bigay ng pera, tapos bigay ng item. So, ito yun. Isang karton, magkano kikitain? Okay, ibigay ba sa'yo yung party mo?
1: Ko alam, basta iniwan lang yan sa akin.
0: Sige. Yun, pero talaga alam eh, tatay.
2: Tamay lang si tatay, ano? Pero nung una hindi niya kilala, tapos nabanggit niya na rin yung pangalan kung sino yung nag-iwan sa kanya. Bago, alam niya rin talaga. Alam niya kung saan galing. Galing ng Malaysia. Yung mga karton-karton na yan. So, yun ang nabanggit niya kanina eh.
3: Kung magkanong presyo yung binigay natin,
1: 50,000. 8 times na lang, sir.
3: 8 times na lang.
1: 18 baka.
2: Yan. At isa-isa na ho na kinakarga. Sasakyan para ho dalhin doon po sa BNP. Doon po kasi yung pong iisa-isahin yung laman. Ito, nasa karton lang, nakadepende dito sa lugar. At dito sa PNP doon, bubuksan niya isa-isa. Nasa harap yung mga testigo doon.
4: Na, gamit pala natin yun yung ano, yung sa inyo, sir.
2: Naku! Okay, teka, sana yung ano natin dito, ha? Balik natin. Sige. So, yan, pinapakita ko sa inyo yung pong old zigzag. Ganyan na pala yung galawan dyan sa old zigzag. Bullseye! Pero kita ko dami ng mga bahay dyan, ha? Yung mga, pero sabi ni Kagawa Dalma, may mga ano naman, may mga association naman. Oh, dami ng bahay. Sa kabilang side naman yun, sakop ng Santa Lucia. Bullseye! Bullseye! Yung mga katutubo. Mr. Tumala, yung ano, ha? Yung gilid ng ano? Yung gilid ng Santa Lourdes? Yan dyan, mga katutubo yan dyan. Sabi na sa tatlo, dalawang association na rin dyan sila. Tapos nagsipagtayo na ng mga bahay. Baka ano rin, baka parte yan, Mr. Tumala, ng ano, ng pag-aari ng ano mo, mga ninuno. Pa-check sa ano, ha, wak mo mga titulo. Bullseye! Bullseye! Santa Lourdes, old zigzag, dami na mga bahay. Bullseye! Bullseye! Okay, so, itong si Mang Lito, siya po ay isang buwan pa lang dito sa atin sa Puerto Princesa. Galing po ito ng Bicol, doon yung pamilya. So dito, dinala ho ng kanyang amo sa ibang trabaho. At hindi niya rin naikwento kung paano siya napasok dito po sa ganitong bentahan. Ang binabanggit niya lang sa atin, iniwan lang daw ito kagabi, madaling araw sa kanya. Oh, yun sabi niya, iniwan lang daw. Hindi niya raw kilala yun. Basta sabi, may mga pupunta sa kanya, bibili, may kikitain siya. Napasubo na raw kasi siya eh. Sabi niya eh, napasubo na ako dito eh. Kabibenta niya pa lang, sabi niya, bibenta pa lang daw siya, pero na-test buy na siya. Bullseye! Bullseye! Oh, may item ng hawak yung pong tropa. Ibig sabihin, nabili na siya bago pa man yung pong buy bus operation, actual buy bus operation, may test buy nang nagawa. Bullseye! Bullseye! Maamo lang talaga, maamo. Pagkakausap mo si tatay, pero marunong siya. Marunong siyang sumagot. Marunong siyang lumihis doon sa kanyang mga babanggitin. Kasi hindi niya kilala. Tapos may babanggitin na siyang pangalan. Diba? Tapos naituturo niya kung saan yung mga lugar na meron. Yung mga napalitan ng karton. Yung lugar kung saan naka-imbak. Yung iba pang mga karton-kartong sigarilyo. Yan, naituro niya. Bullseye! Bullseye! Tsaka ano siya, nandoon lang siya, naka-standby, meron pa kaming mga kartong luma na nakita. Ang ibig sabihin, hindi lang ngayon, hindi lang kahapon yan. Noong mga nakaraan pa, meron at meron. Hindi ko lang alam kung siya rin ba yung tao, noong mga nagdaang buwan, nagdaang tao na dyan yung transaksyon, o ngayon lang ba talaga, o kahapon lang, na napag-iwanan siya. Hindi ka naman papasok, hindi ka naman basta tatanggap, di ba, ng, teka, iwan ko lang muna ito. Babalikan ko lang. O kaya benta mo. Tapos meron kang kita. Pag bagong ano pasok ka sa ganung usapan, hindi ka naman basta papayag, di ba? Kung hindi ka

0: punong-puno ng kaalaman at impormasyon doon sa hawak at ibibigay, papaiwan sa'yo na karton-karton.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maalaman ng karton na yan, bakit iiwan dito? Sino ka ba? Di naman tayo magkakilala. Di ba? Baka mamaya, mga illegal yan, magdududa ka rin eh. Liban na lang kung talagang kilala mo siya, alam mo kung ano ang laman ng karton, at bakit mo ibebenta, magkano ang kikitain mo. Pag may mga ganong usapan, malalim na yan, may pag-uusap na yan. Pero syempre, tayo naman, kung ano mababanggit mo at na-capture ko, yun tuloy ang mapapanood ng tao. Dito kung titignan mo, maamo siya. Malumanay ko magpaliwanag. Si tatay, hindi taga Puerto, taga Bicol yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 8:51 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bye-bus po, bye-bus. Congratulations po sa kay Police Captain Justin Dalion. Si siya na po yung station commander diyan po sa PS3. Yung police na ano eh nasamahan ko na mayroong pinakamalaking na-apprehend. Bypass operation, milyon ang halaga diyan sa Barangay Siksikan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Drugs naman 'yon. Ito naman sigarilyo. Ang halaga nito ay nasa 668,000 pesos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga na-recover na mga karton, illegal na sigarilyo. Ngayon ang tanong, subukan nyo raw bumili doon sa tindahan ninyo, baka mamaya walang supply, baka sa kanila ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ako, disgrasya, hindi nakarating sa tindahan yung kanilang sigarilyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka o. Oh. Abira, sige raw. I-check nyo kung mayroong ano, mayroong pabili, New Berlin o Oris. I-sabi nyo kung saan banda yan, ha? Yung tindahan na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tinago mo na siguro. Loko ka, Geraldo, ha? Mukhang madidisgrasya pa kami. Huwag mo na kami bibenta ng Oris pati ng New Berlin tsaka Port. Delikado, baka mamaya magsumbong kay Kajeral.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala naman ako eh. Sa akin, ibabalita ko lang naman kung ano yung imbitasyon sa akin ng mga PNP. Pero kung ano man nagbebenta kayo dyan at sinumbong, wala man tayong karapatan. Hindi man ako yung sabing maghuli. Sumasama lang tayo, testigo. Oh, ang nag-ooperate niyan, PNP, Bureau of Customs, yan sila yan. Sa akin, wala. Hindi ako.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanggi, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maniniwala ba kayo na ang malaki ang sirkulasyon pagdating sa black market? Sigarilyo? Hindi illegal na droga dito sa atin sa Palawan, sa Puerto?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tingnan nyo lang sa loob ng barangay ninyo gaano karami tumatakbong illegal na droga kumpara doon sa illegal na sigarilyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Adi, sa ano na lang, hindi na buong barangay, hindi na purok, siguro yung ano yung pinakamalapit sa loob ng palibot sa bahay ninyo, mga 100 metro o 500 meters sa palibot na yan, sa tingin mo ilan yung merong illegal na, sa tingin mo lang, hindi naman kumpirmado, ilan ang merong illegal na droga at ilan yung sa tingin mo na merong sigarilyo na illegal, saan mas marami? Eh, di ba? Parang mas marami yung illegal na sigarilyo sa mga tinda-tindahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At malayang nabibili. Ibig sabihin yung cycle, labas at pasok ng pong illegal na sigarilyo, ang bilis. Ay, di ba? Huwag na natin masyadong palalimin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Morning sa mga tropa natin. Yung mga kooperatiba natin dyan po sa PS3. Bureau of Customs, ganun din. Good morning sa inyo.
1: Bullseye! Bullseye!

additional info, yung letter na yan ay nakapost din mismo sa website. Aroy, nakapost din pala yung tinatalakay natin kanina, yung pong sa American Defenders. Sabi dito, additional info, yung letter na yan ay nakapost din mismo sa website ng American Defenders o Bataan and Corregidor Memorial Society. Nandun din pala, official pa talaga yan ha. Hindi lang basta pinadala dito po sa atin. Bullseye. Nakapublic, nakapost doon po sa page ng American Defender. Bullseye. Bullseye. Oh, nandun. Oh, binigay sa atin yung link, yung site. Diba? Check nyo na lang. Bullseye. Bullseye. Nakaraan, di pa nga nagka-inkwentro, sabi ni Pili Tambayan, nakaraan, di ba nagka-inkwentro ang PP, anto, ang PP at BOC dahil sa Berlin. Saan po lugar yan? Bullseye! Bullseye! Ang tinutukoy mo ba, Pili, Tambayan, nagka-inkwentro yung PNP at yung BOC tungkol sa New Berlin? Bullseye! Bullseye! Saan lugar yan? Yung butas ng Plaza Cuartel, lusot yan sa Cueva Almonica. Ha? Sa San Jose? Meron pa pala butas doon? Bullseye! Bullseye! Oh, yung Cueva Almonica, meron doon. Nakapasok tayo sa baba doon eh. Bullseye! Bullseye! Yung may pakanan niyan, sa pagsira niyan, malapit na ba mamatay? Ha? Bullseye! Bullseye! Locate natin pangalan niyan diyan, ipalit sa nama ng mga sundalo. Sa infrastructure kasi paldo talaga, masipag ka lang mag-isip saan pwede mag-build. Yan talaga. Oo. Bullseye! Bullseye! Totoo po ba na magkakalindol sa Palawan? Sabi ni Christian Arpon. Merong hulay. Di ba? Nasabi magkakalindol daw dito sa atin sa Palawan. Pero wala pa mga nangyari dito sa dito mismo sa atin. Ha? Sa yung pinakapinagmulan, epicenter ng lindol. Sa dagat meron, pero dito sa kalupaan, parang wala pa man. Bullseye! Bullseye! Diba? Diba ka, Gerald? Okay, nabanggit na natin ito kanina yung sa kanigaran. Sir Gerald, paano naman, Sir Gerald, paano po namin kayo makausap? Pwede namang tawagan, pwede rin pong, kung gusto nyo personal, nandito lang po sa XFM o doon po sa barangay. Bullseye! Bullseye! Fe, Nilda, Bullier, good morning po, Sir Gerald. Good morning. Randy Santisas listening, thank you. Okay. Good morning po Sir Gerald, sabi ni Juan Garay Jr. Rosemary Malyari, good morning ka Gerald. Lovi Padilla, good day po Sir Gerald, God bless po. Thank you. Aroy, marami ba ito yung mga comment ninyo dito? Oh? Victor G, good morning po, watching from San Vicente. Sige, comment nyo lang, baka sakaling mahabol pa natin, may oras pa naman, kaya lang, wala na oh, kunti na lang, 2 minuto na lang, alas 9 na umaga. Masunod na ang servisyong katropa, at pansamantala rin ang uupo dyan si Kagawad Mike Scott, eh. Nakababata ni Kagawad Dalma dyan sa Barangay Luz Biminda. Alam nyo naman yan, pagka Luz Biminda, pangalang Dalma, hindi nalalaos yan. Future Kapitan din yan, Kagawad Dalma, babati ni Kagawad Mike Scott. Lovely Padilla, good morning po, Sir Gerald, God bless. Thank you. Mga katropa! Oras, palas 9 ng umaga. Kailangan na ho nating magpaalam eh. Babayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po sa inyong pakikinig. Pagsama dito sa palatuntunang Bullseye, ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Pansamantala ako muna ang umupo ngayong araw na ito. Kasama natin dito si katropang Moises. Hindi niya kamag-anak. Moises, hindi mo kamag-anak yun, di ba? Kabikol eh, malayo. Si Mang Lito. Si Moises sa Costa Rica kasi yun, Acosta, pero hindi niya kamag-anak. Sa Bicol kasi yun, malayo. Happy birthday ulit sa amin pong katropa na nagdiriwan ng kaarawan ngayon, si Ice Bacaldo. Birthday. At paalam tayo. Pero bago yan, ang ating pong oras, alas 9 na umaga, oras sa atin sa inyo ng 1 plus numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas

0: Icoside. Nawala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule

ang exciting times sa Pilipinas. Walang minuto makalipas sa ang ikasyam ng umaga. Ang ating oras atin po sa inyo ng 1 Plus, numero 1, Alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan.

kami na po ang nauna po ang bati sa inyo ng Advance Merry Christmas. Ah, 112 man lang, oh, Christmas na. Ninong! Ninang! Wala talaga. Kaya pagkusinsahan nyo na ito, ano namin na, medyo nilalamig. Ayan na nga, wag na nga yan. Mga katropa, pwede kayong tumawag 0953-514-1303 kung may nais po kayong ihingi ng tulong. Halimbawa po, ay kailangan nyo ng dugo, kailangan nyo hospital bill, pwede kayong tumawag dyan at para po ma-on-air namin po kayo. O kaya naman, ano pang nais na tulong na nais ninyo po, na medyo nahihirapan kayo, lalo na may mga sakit dyan. Eh, pwede ko kayong tumawag 0953-514-1303 para marinig po kayo. Ha? O kaya may problema kayo, kahit anong problema ninyo. Ha? Problema sa puso, problema sa nguso, o problema, pwede ko kayong tumawag dyan. Ngayon, mental health month pala ngayon. Kung medyo nagugulumihanan kayo, wala kayong makausap, sa programang ito, pwede ko kayong tumawag. Ha? 0953-514-1303. Kung mayroon kayong problema, tumawag kayo ngayon para mapag-usapan natin. Kasi kailangan mapangalagaan natin yung mental health ng mga katropa. Dapat pala, meron tayong may makausap tayong doktor dyan sa City Health. Kasi mental health ngayon, mental health month. Paano natin mapapangalagaan yung mental health natin? Ang daming stress sa buhay ngayon. No? Ang daming mga problema ngayon. So, pagka hindi mo kinaya yung problema, aba, nauuwi po yan sa suicide. At yun na pong ayaw natin. Nung mga nakaraan, so, merong mga ganyan. O mga estudyante pa. No? Nakakalungkot, no? So, kaya, pag may problema ka, tumawag ka dito sa servisyong katropa, 0953-514-1303. Huwag mo sarilinin yan. Kailangan mapangalagaan natin yung mental health natin. Napakahalaga nun. Huwag mong dibdibin kung ano man yung mabigat sa iyong puso. Ha? Paano yung pinagdadaanan mo, tawagan mo kami, 0953-514-1303. Maliban kay Ma'am Girlicious sa programa niya. Pero ito, seryoso ako ha. Pag meron kayong problema, mental health month ngayon eh, kailangan natin pangalagaan yung mental health natin. Pag may problema kayo, pwede ko kayong tumawag dito ha. Para sabihin niyo ano pa problema ninyo. Magawa natin ng paraan, ng solusyon kung ano man yan. Samantala, kahapon, nagbukas din, maliban sa mental health month ngayon, ngayon din po ay tourism month, mga katropa. So, kahapon, ng alas 5 ng hapon, meron pong parade at nagkaroon po ng opening. Nagkaroon po ng opening itong tourism, City Tourism Department ng Puerto Princesa. So, daming dumalo. Kahapon, makukulay. May mga headdress, ang gaganda. May bazaar pa dyan. Tourism bazaar dyan sa Bewok, mga katropa. So, pakinggan natin yung statement ni City. Dali lang ha. Meron bang magre-report pa sila sa Aborlan? Oo. Ano yan? Sila nasa yung ano? Sige, mamaya natin. Ano? Mayan tantabayanan tayo. So, subukan natin kung yung mga may lakad sila, manager eh. Sila ba yan? Mamaya natin suminyas yung ating engineer, ha? Para mamaya natin i-play yung sinabi ni Sir Toto Albior tungkol po dito sa pagselebra ng Tourism Month ngayon pong buwan po ng Setyembre. Sino na sa linya natin, engineer? Si Kalui. Sige, nasa Aborlan sila eh. Ipasok na natin. Live and direct mula po dyan sa bayan po ng Aborlan. Kasama si Sir Rodney Verian. Or kung yung DNA,

0: Sir, may operation ka, Louie. Magandang umaga, kumusta dyan?
1: Morning, kagawad, Mike, mga tropa. Pakitingin mo yung live mo dyan, Mike.
0: Wala pa, medyo

0: sa lugar ng mga bata na ibinento sa kanila na illegal ni Mr. Tumala.
1: Tumala. Nandito si Mr. Tumala. Kanina na pa eh.
0: Ay, hama lang sa dyan. Sinusukat mo na dito. Sana sila? Kuya? Sana'y naligaw na kami. Okay ba yung live natin dyan?
1: Wala pa. Di pa namin na ano, Kaluwi. Di pa natin na ano yung live ninyo.
0: Sinusukat na ngayon, Mike. Iniimbestigahan na ng DENR, Sendro, yung lugar nitong mga bata muna.
1: Ayan, ayan. Nakita na namin yung live nyo.
0: Ginagamitan ng GPS yung pagsusukat. Mike, pagkatapos nitong sukat, ay ipa-plot itong
1: paki-fall video mo, Engineer. Paki-fall mo, paki-fall. Hindi ba fall?
0: Wala pa tayo doon?
2: Yung dito muna sa akin,
1: okay.
2: Boy.
0: Kuya, kuya, kuya.
1: Opo, okay rin. Okay rin. Ganyan, okay. Para mas
0: dito
1: maganda.
0: Na muna, dito na muna.
2: Palabas tayo, palabas. Maikot tayo, ganyan.
0: Tay, alam mo ba yung boundary nila? Alam mo? O, yun pala. May guide.
2: Ayun. Yung katong...
0: Hindi to, hindi to, hindi to.
2: Yeah.
0: Andali.
2: Ayun. Dali ilang corners ito tayo.
0: Okay, sige, Mike. Ito yung
2: lima.
0: Isang
1: si, kasama mo ba si ano? Si Munmun? Si Munmun pala yung kasama mo.
0: Oh, ito yung ano, sa DBC

0: na ibinenta ni Mr. Tumalaki, Junel Dotor, na namatay na. So ito ay pinaginalaan na pasok doon sa survey subdivision plan na na-approve kay Teresita Domingo at na-subdivide sa ilang mga tao at tropang Mike.
1: Iba yung mga ano, may sinasabi siya, ano daw eh, yung titulo niya, US title tsaka Spain title.
0: Hindi tayo nagbabase sa verbal. Nagbabase tayo sa dokumento na hawak natin na galing din sa gobyerno. Mahirap naman tayong mag-asa sa mga sabi-sabi dahil hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero itong mga dokumentong mga hawak natin at itong ginagawa natin ay base sa mga findings ng gobyerno. So dokumento by dokumento tayo at malalaman natin kung kanino to. Ang habol natin dito, Mike, yung pera kung hindi maibalik, yung 120,000, yung lupa na kinatitirikan ng bahay, na pansamantalang tinitira nito mga batang ito, ay hindi sila mapalis at mapasa kanila. Dahil namatay yung magulang nila dahil dito eh.
1: Oh, Mike, so, may ano dyan, di ba? Kalui, may nagkiklaim. Maliban kay Tumala. Maliban kay Tumala, may nagkiklaim.
0: Marami, Mike. So, itingnan natin ito kung ano maitutulong ng gobyerno dito sa dalawang bata na to para hindi sila mapalis dito, Mike, dahil kawawa din naman talaga. Kung mapapalis o hindi mapapalis, kung paano. So, dito muna tayo sa legalidad ng lupa, kung kanino to, at ano yung magiging

0: Si Mike, ito yung kapatid na babae.
1: Ate, good morning!
2: Good morning po.
1: Ano pong pangalan niyo, te?
2: Leo Jean po.
1: Leo Jean?
2: Opo.
1: O, anong palayaw mo?
2: Wala po kong palayaw.
1: Wala kang palayaw. Sige, ganito. Din, meron bang mga tanim yan, ano? Nataniman nyo na yung lupa na yan?
2: Meron po.
1: Ano po mga, anong mga tanim nyo dyan?
2: Karamihan po dito, mga saging.
1: Ah, saging. Okay. So, anong mga? Saba, tundan, mga ganon?
2: Pareho po.
1: Pareho. So, may tundan kayo, may ano din. Maliban dyan, mga gulay, mga prutas, wala kayong tanim?
2: Wala pa po. Kasi po, ano, mahirap po yung lupa dito na taniman ng mga gulay.
1: So hindi siya suitable for gulay?
2: Opo.
1: Oh, okay. So, sige. So, namumunga na ba yung mga tanim niyong saging?
2: Hindi pa po.
1: Wala pa, bago pa lang.
2: Opo.
1: Oh, anong masasabi mo pala? May bahay na sila, yung mga kapatid mo, may bahay na magbago. Oh, maganda na yung bahay. Hello?
2: Hello po.
1: Kumusta? Anong masasabi mo? Meron na kayong bagong bahay.
2: Natutuwa po ako para po sa mga kapatid ko na meron silang magandang matutulugan.
1: So maganda na yung bahay nila, o. Oh, tamo? Hindi na katulad nung nakaraan.
2: Kaya nga po.
1: Okay. Sige, then. Salamat, ha. Ingat kayo dyan, ha.
2: Sige po.
1: Sige. Oh. Ay, ano pala? Pasalamatan mo si Kay Luis sa tulong niya pala.
2: Sige po. Maraming salamat po sa inyo,
0: Kuya Dodd. Hello, Mike. Hello, Mike.
1: Yan, Kay Luis. Salamat daw sa tulong mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na-actionan niya, hindi natutukan.
0: Tingnan ko muna to kung kumain na ito mga ito. May dala akong crispy king gate sa mga ito.
1: Oo.
0: Saan yung crispy? Kumain na kayo?
1: Ayan.
0: Ito yung bunso.
1: Saan na ba siya? Kumain na ba sila? Anong ulam nila?
0: Ito kumakain si bunso. Sakit
1: na. Ako talaga naman oo.
0: Crispy king.
1: Wow! Sana oo. Lagutong tuloy ako.
0: Anong lasa? Lasang ano? Anong lasa yan? Anong lasa?
2: Masarap
0: po. Lasang manok. Lasang baboy.
2: Manok po.
0: Alas ang manok.
1: Okay. Crispy king eh. Ayan. Naku, naghang. Nahold. Napindot yung hold. Patayin mo na lang. Napindot yung hold. Oh, sarap nung ano niya oh. Yung crispy king niya parang pork chop eh. Lasang pork chop ni manok yun eh. Ayan. So, natutuwa tayo po mga katropa dahil meron ng wayos sa bahay, may aso at tirahan. So, mayroon na rin pagkain. Tapos ito na nga lang, sila paring Monmon sa palo, yung team niya, at ni siyang pinadala ni Boss Rodney Verian para tulungan na tingnan, sukatin, hanapin. Sino ba talaga? Hello, yes, Kaluwi, kung sino yung may-ari ng lupa na yan. No? Si okay. Paring Monmon, nandyan? Interview natin?
0: Asan na si Monmon? Asan na sila? Pakihanap mo nga kung nasan na yan. Asan na yung mahir?
1: Baya ka eh.
0: Ah, ito na.
1: Andiyan na pala eh.
0: Dali. Mon, kasabi ka rin ni Mike ni Gagawad. Oh. Ito, dali. Pawis na si
1: Paring
0: si Mon kasi sukat. Ito.
1: Papagalitan siya sa Ninurin. Huwag siya magpapawis. Papagalitan siya sa Ninurin yan.
0: Yes, sir. Mike.
1: Mon, Paring Mon.
0: Good morning po.
1: Good morning. Kumusta yung pagsusukat mo dyan?
0: Ay, okay naman po. Tapos na.
1: Huwag ka sabi ni Maring Norin, huwag ka daw magpapawis. Magpandong ka daw. So ano yung ginamit nyo ng GPS lang? Walang ano? Paano ba yung ginamit yung mga pagsukat dyan?
0: For verification pa lang din naman po to, Sir Mike. So, kinukunan lang natin ng coordinates para po ma-plot. At malaman natin kung saan po siya papatak na sa survey plan kung pasok na ba siya. So siguro hindi po muna namin masabi ngayon kung ano yung magiging resulta kasi yun din na pa lang naman po yung instruction ni Sinro.
1: Sandali lang muna, si Mr. Tumala dito, relax ka lang dyan, nagsukat pa yung DNR doon, nandito si Mr. Tumala. Sandali lang, umayana ka, usap ko pa yung DNR eh. Magupo ka lang muna dyan. Magupo. Saan dito?

0: si Mr. Tumalakaloy. Ha, relax ka lang, relax ka lang. Di ka, ma-high blood ka na naman. Andalang muna, nandito si Mr. Tumalaman yan sa stasyon eh. Oo. So, yun lang. Nakita niyo ba yung mga muhon?
1: Tinuro naman po nung panganay na anak.
0: Mm-hmm.
1: So, kami po ay nakabase lang naman sa kung ano pong ituturo nung claimant.
0: Mm-hmm. Pero walang, pero may wala kayo nakita ng ano yan na muhon na kung ano?
1: So far po, Sir Mike, wala po.
0: Wala, no? Paano kaya natin mano yan? Sa bagay, ano naman yan, no? Sa pagplinat nyo na yan doon sa computer, makikita yan lahat?
1: Malalaman po doon, Sir Mike, through doon po sa mga coordinates na nakuha po natin sa ground.
0: Pabili ka na na kay Rodney ng, ano, ng drone para mabilis ng trabaho. Hindi na mapagod. So, yun ang ginawa nyo ngayon. Sinurvey nyo muna, tiningnan, tapos okay. Yung kunin yung coordinates, tapos dadalahin sa opisina, titingnan kung sino mga may-ari niyan.
1: Opo.
0: Sige, Mon, ingat ka dyan, Mon. Baka mapagalitan tayo ni... Mapagalitan tayo ni Maring Nurin.
2: Mike, yeah. Busy na si... Sir.
0: Kaya nga eh.
2: Ang gamit rin ang tawag, GPS.
0: GPS.
2: GPS.
0: Kaluwi si Sister Tumala dito may sinasabi. Gusto mo magsalita.
2: Bukas na.
0: Bukas na daw, bukas na. Hintay ka lang daw, bukas na daw.
2: Pumunta siya dyan alas 7. Kung gusto niya mag-usap kami.
0: Bukas na lang daw kay Kaluwi na lang daw kay Kaluwi.
2: Sabihin mo sa kanya, mag-iimbestiga muna kami. Dito sa lupa. Huwag mo na siyang pumapil-papil dyan muna.
0: Bukas na lang daw, bukas na lang daw. Balik na daw bukas.
2: Sige, sa din ako na...
0: Okay
2: naman.
0: Sige, marami pa kami yung
2: gagawin.
0: Hahayop lang dito si... Ano eh, relax ka lang. Si Sir Tumala.
2: Huwag mo muna pasalitain yan dyan. At investigasyon muna to.
0: Nag-investiga pa kasi Kaluwi.
2: Gusto natin dokumento muna.
0: Oh,
2: sige, Mike, yun lang muna. At marami pa kaming... May pupuntahan pa kami isang lugar para sukatin.
0: Sige, Kaluwi.
2: Ang sukatan pa ito.
0: Oh.
2: Mahirap, punta yung masukatan ng...
0: Kaya
2: nga eh. Ng kabaong dito. Sige. So, yan lang muna, Mike. Public service ito. Ang ulit ko, ang ating gusto rito, ito ang totoo. Malaman natin kung kanino talagang lupa ito base sa dokumento ng gobyerno. Hindi kung kanin-kanino lang tao. So, yan lang, Mike. Babalik kami mamaya. Pagkatapos ang pagsukat namin dito. Balik muna, sir.
0: Maraming salamat ka, Luis La Rosa, kasama si Paring Mon Mon Sapalo, ang team ng DNR Senro, Puerto Princesa, pati Borlan kasi sakop nila eh. Bukas ka na daw magsalita, sabi ni Kaluwi. Bukas na nga, bukas na nag-imbestiga pa sila, bukas ka niya na interviewin. Kasi nag-imbestiga pa nga sila, hindi pa tapos yung investigasyon. So, bukas na nga daw. Bukas nga, i-reserve mo bukas yan kasi yung masasabihin mo bukas kasi nag-investiga pa sila Kaluwi doon kasama DNR. I-reserve mo bukas yan, balik ka daw na alas 7, yun ang instruction ni Busing para kung yung statement mo at saka yung kanilang result na investigasyon, yun ang ibabangga. Kasi ngayon, hindi tayo magkaintindihan dahil wala pa yung resulta ng investigasyon. Kaya bukas ka na magsalita, ha? Ay, punta ka, punta mo muna mamaya, punta ka. Nandun pa sila sa ano, nag-iimbestiga pa sila, ha? Ay, sige, just reserve your energy tomorrow, ha? Baka ma-high blood ka kasi. 9:38 na umaga, magbabalik pa ang programang Servisyong Katropa.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
6: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sistapate. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapate. Hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
14: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
14: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka

0: Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea,

Yan eh, yung nakaraan, iba na yung ano eh, iba na yung management ngayon. Ah, iba na yung may hawak ngayon, yung Vivant na yan eh. Vivant Corporation na. Yun ang may hawak ngayon ng ating Puerto Princesa Water Reclamation Incorporated. Aba, kaya nga lang, pagka nagre-request ka, magpapasipsip ka na, may bayad pa rin. Eh, nagbabayad ka na ng 2 pesos.

0: Vivant company na.
1: Ito ba ay private, sir, or kasi sa government?
0: Private ito siya. Private ito siya. Third party ito siya. Oo. Bali, ang nagkaroon ng kasunduan, yung city government, yung water district, at saka itong company na ito. Dahil ang problema, yung

0: para sabihin yan. May mga bagay, dahilan yung mga ganyan. Kinuha kayo para solusyonan yung problema na yan. At wag mangyari na ulit. Ay, ito nangyayari ulit. No. Diba? Ano ibig sabihin? Hindi nyo pa rin kaya. Ay, talaga naman o. Oh. 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang ating programa atin po sa inyo yan na Vision X Plus Capsule na tutulong para may balik muli ang ating linaw ng paningin. Mabibili po yan sa lahat ng Yes Well Clinic at mga butika na atin po mga partner dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa, Talawigan ng Palawan. Magbabalik pa ang inyong programa Servisyo Katropa makalipas na may ilang patalastas.
1: Servisyo Katropa. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

ko na mangyari din sa akin ang ginagawa ko sa kanila. Unti-unti akong lumayo kay Jay kahit paulit-ulit niya akong nire-reach out. Ngayon, kahit may mga lalaking lumalapit sa akin, ay itinigil ko na. Ang tanong ko lamang sa sarili ko, paano ko sisimulang putulin ang ganitong cycle ng buhay ko? Paano ko tuluyang ikakat ang mga bagay na nakakasakit sa kapwa ko babae? At lalong-lalo na sa sarili ko. Alam ko sa inyo na maraming manghuhusga sa akin. Pero gusto ko rin na maging mabuting ina at asawa sa hinaharap. Sana imabigyan niyo ako ng advice kung paano ako magiging better version ng sarili ko.

0: alam nyo kung paano kayo magiging better version ng mga sarili nyo. Alam nyo kung paano kayo magiging, kung paano yung makakat yung cycle na ganun. May caller. Andyan na. Hello! Good afternoon!
1: Hello, ma'am. Nahuli ako.
0: Yes.
1: Dito lang ako, ma'am.
0: Yes. Okay. Sige, Ate Norba.
1: Pinaasa mo lang ako.
0: Pinaasa mo lang ako.
1: Yun lang, ma'am. Sige na po.
0: Okay. Sige, Ate Norba. Thank you, Ate Norba. And congratulations sa iyong anak.
1: Nakala ko ako.
0: Okay, sige po. Thank you po.
1: Sige.
0: Ano sabi dito ni Ma'am Elsie? Yan, sender, landi pa more. Grabe ka, OMG. Siguro may mga ganun talagang klase ng tao, no? Yung parang feeling nila, sobrang ganda nila, sobrang grateful nila, sobrang napaka-blessed nila kasi pinipili ng mga pamilyadong lalaki yung mga kabit nila over sa kanilang mga pamilya. Bakit kaya may mga ganun? Pero sige. Hello! Good afternoon sa ating
1: hello
0: caller.
1: Po.
0: Hello!
1: Hello po.
0: Yes! Good afternoon. Sino to?
1: Si Ria po.
0: Si Ate Ria. Ate Ria, kamusta naman? Malakas ba ang signal natin dyan sa Batarasa? May signal ba?
1: Na, mahina.
0: Mahina, halata nga. Mahina nga talaga yung boses mo. Hello?
2: Po, magbati.
0: Okay, sige po, bati po kayo.
2: Una-una po dyan sa bati. Bati po po. Si Apple Bundo. Si family, sister, family, Arines, family Mundihar, family Ospina. Yan lang po, pwede mag-

0: Sige, ano request mo, Ate Ria?
1: Ano na kaya?
0: Ano, paano na kaya?
1: Opo, tapos yung ikaw.
0: Paano na kaya at saka?
1: Bakit ba ikaw?
0: Bakit ba ikaw?
1: Pwede po ba tatlo?
0: Ano?
1: Pwede po ba tatlo?
0: Tatry lang natin kung pwede tatlo, ha? Katropang no, ano yun, Ate Ria, bakit ba ikaw?
1: Opo, tapos paano na kaya?
0: At saka paano na kaya? Yung kanyang request. Yun lang, ano ba yung isa?
1: Yung in love ako sa'yo.
0: Ha?
1: In love ako sa'yo.
0: In love ako sa'yo. Okay, sige, sige. Okay, thank you, Ate Ria.
1: Sige po, salamat po.
0: Paano na kaya? Sabi niya katropang noong, paano na kaya? Bakit ikaw? At saka, ano ba yun? Sabi niya kanina. Paano na kaya? Bakit ba ikaw? At saka, di ko na alam yung isa. Nakalimutan ko na. Ayan, sige mga katropa. Sabi dito ni Daryl Bert, tanong ko sa yung letter sender, ihiwalay ang asawa mo. Baka magkakasakit ka ng HIV or AIDS. Yan din, isa rin yan. Mga katropa natin, isa rin yan mga katropa natin sa nakakatakot. Kasi pwede kayong magkasakit ng HIV or AIDS. Kapag palit-palit kayo ng kinakatalik. It's either babae man yan or lalaki. Pero ito, paano nyo nga ba makakat yung mga sarili nyo sa ganong cycle? Kung talagang decidido kayo na ikat yung sarili ninyo sa ganon, makakat at makakat nyo yan. Mapipigilan at mapipigilan nyo yan. Diba? Hindi yan dadaan sa amin. Hindi yan dadaan kung kanino mga tao. Magsisimula po yan sa inyo. Kasi sarili nyo yan, buhay nyo yan. Gusto nyo ba na habang buhay, masira yung buhay ninyo? Syempre hindi. Diba? Hindi nyo gugustuhin yun. So, you only have to do is to pray. Ibigay natin kay Lord yung ating mga hinanakit, mga sama ng loob, or kung ano man yung dinadala natin para kapag dumating yung time na talagang nahihealed na tayo spiritually, magsisimula na din yan mga katropa natin na mahi-heal na rin yung ating physically at emotionally na pangangailangan. Although tayo ay may pangangailangan, tayo ay mga tao, normal na tayo ay maghanap ng mga bagay na talagang feeling natin yun yung magpapa-comfort, magpapasaya, magpapasaya ng buhay natin, 'di ba? Pero at the end of the day, alam niyo ang pinakamaganda diyan is ayusin niyo muna yung sarili niyo. And then, mag-pray kayo every day kung tama ba yung mga ginagawa ninyo. And kung wala man kayong mapagsabihan, wala man kayong malapitan na tao, wala man kayong ma-open up na parang maging 911 nyo ba na person, ang kailangan nyo talaga dyan is si Lord talaga. Lalong-lalo na kung ganyan na yung cycle natin. Ayaw natin na maging ganyan yung lahat ng mga kababaihan, kalalakihan sa mundo na mas pipiliin natin na makasira ng pamilya ng iba para lamang po sa pandali ang saya natin. No, wag natin gagawin yun. Kasi kapag nangyari yan sa atin, 10 times yung balik, mas masakit, mas mabigat at hindi ninyo kakayanin. Okay. Siyempre, sa mga nakakaranas din ng ganito, same situation, na feel nyo na ganito, na parang gusto ninyo, kasi may mga peak tayo ng buhay natin na parang may makikilala tayong tao, may magpapakilala sa atin na tao, ana, I'm single, ganyan, gusto ko tanligawan, gusto ko maging parte ng buhay mo, and then igagrab natin yung opportunity na yun. Siyempre, iisipin natin na, single to, so pwede to sa akin kasi single din naman ako. So, nag-click na kayong dalawa, nagsama na kayong dalawa. Yung isa pamilyado, yung isa hindi. Tapos ang nangyari, nalaglag yung loob mo doon sa tao na nagpakilala sa'yo at nahulog yung loob mo kasi lahat ng hinahanap mo sa tao ay nasa kanya na. But always remember mga katropa natin na yung mga tao na dumadaan sa buhay natin ay palagi nag-iiwan ng lesson yan sa atin. Kaya maging maging mapanuri, mapagmatsyag talaga tayo, kung pwede maging matanglawin tayo sa mga taong papasok sa buhay natin. Kasi sa panahon ngayon, napakadaming tao ang nagde-disguise para lamang makuha ang gusto nila, di ba? May mga tao na mabait lang sa una, pero pagdating sa dulo, halos hindi ka nakilala, halos duraan ka na lang, halos lapastanganin yung buhay mo, di ba? Lapastanganan? Ha? Lapastanganin? Ano? Basta, sinira yung buhay mo. Ganon, di ba? May mga taong darating sa buhay natin ng ganon. Sabi nga natin, people come and go. Pero dapat meron tayong lesson na may iwan sa mga sarili natin. Talaga si Ate Bem, biglang lumabas na nga tituloy yung ano ko dito. O kati-kati. Ano? Tama na to? Uwi na tayo? Okay na, nag-reply na. Okay na daw. Ha? Hindi siya matulog? Diba, layo? O sige, tawanan nyo ako. Kala nyo natutuwa ako sa inyo, hindi ko naintindihan siya sabi nyo. Oh, 'di ba? Hindi ko na alam sabihin ko dito. Magpapaalam na po si Chicken. Ano tagay? Sus kayo. Ako pa talaga niyaya nyo. Kahit hindi na lang talaga ako nagaganyan. Alam nyo ba mga katropa natin, ako yung hindi naman pinakamabait ha. Hindi naman sa ako yung pinakamabait dito, pero iniiwasan ko na yan. Wala kayong makikita sa akin na ako'y nagiinom-inom sa mga ganyan. Diyos ko. Uy, nakakasira yan sa akin. Katropang no, kapag may binigay sa yung picture, wag mong papansinin ha. Wala yun. Ano lang yun? Gawa-gawa niya lang yun. AI. So, kailangan niyong gawin dito, itikom niyo yung mga ano ninyo. Kasi kapag na... Akala ko yan ha? Medyo kinabahan ako, parang look alike eh. So anyway, salamat po ng mga katropa natin kung binabalak nyo na mga bet, kumabet. Pag-isipan nyo mabuti kasi sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga kunwari ka pa DJ ha, wala yun Ma'am Elsie, ano yan, ganap-ganap lang yun nila para dinidistract lang nila ako. Eto mga katropa natin ha, ito yung pinakalast na support na maibibigay ko para sa lahat. Hindi para sa lahat, kundi para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat, mga katropa natin. Always remember na kapag meron tayong gustong tao at talagang hindi naman, alam natin na meron tayong masasaktan. Ako talaga lagi ko ito iniisip. Kapag meron kang nasasaktan na tao, meron kang nasasaktan, meron kang masasaktan, at meron kang madidihado, matatapakang tao, lagi mo lang yan tatandaan, mga katropa natin, kapag may naganyan kang tao, meron at merong balik yan sa atin at mas masakit po. Maniwala kayo sa karma, not now, pero darating yung time na kakarmahin tayo. Hindi man directly sa atin tatama yung karma, pero sa mga pinakamalalapit sa atin na tao, doon tatama yung karma. And at the same time, pag nasasaktan na sila, doon na tayo masasaktan, and then doon natin marirealize na, Lord, karma na po ba ito? Ito na po ba yung binigay mong karma sa akin? Not now, mga katropa natin. Kasi sabi nga natin, yung karma, bumabalik yan kapag nasa tamang, kapag feeling mo nasa stable ka na, nasa peak ka na ng buhay mo, doon darating yung karma. Kaya huwag ninyong babaliwalain yung karma. Darating at darating po yan sa mga taong mapang-api, mga mandurugas, mapanakit, yan. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, tinatawanan nyo lang siguro kung hindi naman yan totoo, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ako, naniniwala ako na kapag ginawa mo yan sa kapwa mo, diba sabi nga natin, huwag mong gagawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Always remember na kung ano yung ginawa nating masama, babalik din sa atin yung masama na yan, mas masakit pa. And syempre, habol muna natin dito Tito Batian, si Sir Jonard Pineda, magandang hapon katropang girly shoes. Watching from Nara, Palawan, nagdiriwang ng aking kaarawan. Jonard Pineda po, Tonang, Nara, Palawan. Ayan, Sir Jonard, nabati na po kita kanina, Sir Jonard Pineda. Happy, happy birthday po sa inyo. And syempre, more blessing at good health po. Sabi ni Jeans Tabarangaw Yayen, gandang hapon DJ, pabati po dito sa San Vicente, ang Yayen family. Lalo na sa aking asawa na si Clary Faye Yayen na play, pa-play ng song na Maling Akala. And syempre kay Sir Doms Tolentino, gandang hapon DJ, maganda ka pa sa hapon, shout out sa driver ng NCCC JM Makiling the Pogi. Oh, hello po, come over here in Singapore DJ, no blackout and non-stop the connection of internet. Wow, sana all. Sana all non-stop talaga, ma'am ano Elsie. And syempre gusto ko muna palang batiin yung nanay at kapatid ni Ma'am Zenny. Zenny Lacambra Bacomo, yung teacher po ng aking anak dyan po sa daycare center. At syempre sa kanyang kapamilya dyan po sa Lacambra family sa bayan po ng Batara sa Palawan. Good afternoon po sa inyong lahat. And syempre sa lahat po ng mga katropa na hindi ko na po nabate, kay Ma'am kay Nanay Susan.

0: Pila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
0: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Kung vitamin C, tandaan! Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
10: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: XFM.
13: FM.

0: Stupain.
1: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
0: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
5: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santhol Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santhol Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhol Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Ang Santhol Plus Gold Herbal Capsule, Santhol Gold Coffee Mix at Santhol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: XFM.
16: XFM.

0: XFM. XFM. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
4: Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
13: Santone Coffee Mix.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.

0: XFM.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
5: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
10: Vision X Plus. Effective. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3,
1: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sample Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: SNN.
16: X.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
6: Sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga kabay, mga katropa, 2 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. At ang oras naman ay natin sa atin ang 1 plus, numero 1 ng alaga.
1: Kabalikat

0: Plus, Uno feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Isang magandang hapon na po ng Webes, mga kaubay, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Welcome na po sa ating pong palatuntunan ng Asintado. Sa ngayon nga pong ikatatlo sa buwan ng Setyembre, araw po ng Webes, 2026, mga kabayan, mga katropa, ha? Mainit yung ating pampaligid, saktong-sakto. Wala na masyado yung ano, yung tinatawag na haze. Medyo matingkat. Masakit na sa balat kasi yung sinag ng araw, ha? Mga kabayan, mga katropa. Pero hindi pa rin po inaalis, ha? Meron pa rin yan. Masyado na naman nipis. May mga time na medyo nag-iiba pa rin. Yung ating pong papawirin, mga kabayan, mga katropa. Ha? Oo, standby. Yung mga ano lang yan, mga panipis lang. Depende kasi sa ihip ng hangin, ha? Ako, siyempre pa, mga kabayan, mga katropa, pag ganitong oras na po ng hapon, suma sa inyo na po ang mga tahanan ng ating pong palatuntunan ng Asintado, ha? Kaya ano pa man, ang inyo po mga pinagkakaabalahan dyan, ha? Mga kabayan, mga katropa, sa mga nasa tahanan, siyempre, prepare na naman yan, ha? Para sa hapunan. Ang iba naman, prepare na para magsundo, yung mga susunduin, mga estudyante. Yung atin naman pong mga empleyado ng gobyerno, dahil 4-day work week hanggang ngayong araw ang trabaho. Oo, ha? Dahil bukas, Biyernes na naman. Ako naman, bilis talaga ng panahon, ha? Panahon, para, pati araw. Lipas lang. Nang ganun-ganun lang. Mga kabayan, mga katropa, sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ngayong hapon, balikan natin mamaya yung pong naging mission ng ating pong station manager, Carlo Villarosa, sa bayan ng Aburlan, ha? At ganun din yung pong naging operasyon na sinamahan, operasyon ng mga otoridad na sinamahan po ni katropan Gerald Gales dyan sa bahagi ng Los Biminta. Mayroon palang tambakan dyan. Tambakan ng mga karton. Karton. Karton ng ano? mga kontrabando, mga illegal na sigarilyo. Dyan pala tinatapon sa Old Zigzag. Mamaya po yan, mga kabayan, mga katropa. At syempre, mapapaloob din sa ating pong palatuntunan ng ating pong mga balita. Balita ngayong araw na ito mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Sa ngalan ng ating pong partner sa bagong technical, straight from the heart, tropang Engineer Moises Acosta. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa, anang buong persa ng XFM Palawan, mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyong mga kasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus po. Nagmamagandang hapon na po sa inyo, mga sir, mga ma. At syempre, nag-aanyaya na rin. Kape, Miranda. Maganda po sa hapon, mga sir, mga mamo, sa ating mga katropa dyan. Wala nang halos pahinga dahil nagahabol ng mga report dyan. Sa mga opisina, ha, yung mga nagahabol ng report dyan. Ito naman sa mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Dahil alas 4 na, prepare na po yan para pahinga naman. Mag-relax na yan. Para sa maghapong pingay, todo kayod. Alas 4, unti-unti na yan. Hindi naman po masama yun, di ba? Ano po yung ating po mga construction boys dyan, oy! Yung ating po mga street sweeper. Yung ating po mga traffic enforcer. Bilad sa init. Yung mga rider. Mga bilad sa init, di ba? Init, ulan, init. Kailangan magtrabaho dahil kung hindi, naku, yari. Sayang ang araw, ha? Siyempre, mga kabayan, mga katropa, pangalagaan nyo din po ang inyong kalusugan, ha?
magkape tayo pag may oras din. Pahinga-pahinga rin ba? Ha? Relax. Wala nang oras para magkape pa. Daan na lang kayo sa mga butika mamaya pag uwi nyo, ha? Sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong lugar. At bumili po ng Santon Plus Coffee Mix. Ito, mild coffee, non-caffeinated. Gawa pa sa mga natural na sangkap. Walang side effect. Pero meron pong benepisyo para sa ating kalusugan. Opo, mga kabayan, mga tropa, yan ang ating Santon Plus Coffee Mix. Gawa po kasi sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Non-caffeinated. Kaya kahit bata pwedeng uminom. Sabi ko nga, ito yung mild coffee na babagay dun sa ating pong mga kabayan, mga tropa, na meron pong hyper acidity. Ngayon madali pong sumakit ang sikmura kapag nagkakape ng mga non-healthy coffee. Oh, marami yan. Oh, ha, mga kabayan, mga tropa, switch na, panahon na para mag-switch sa Santon Plus Coffee Mix. Ito yung sinasabi, ha? Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Ayan. Iyan po ang benepisyong maaari nating makuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. It's good to your health. 10 minuto na, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang ika-4 ng hapon. Samantala, mga kabayan, mga katropa, narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Sa ating pong balatuntunang asintado ngayong Huwebes. Para sa ating pong balitang lokal. Isang aso ang sugatan sa bayan ng Quezon, Palawan matapos munong saksaki ng hindi pa nakikilalang salarin. Yung may-ari ng naturang aso abay magbibigay daw po ng pabuya sa makapagtuturo kung sino ang sumaksak sa kanyang alagang aso. Ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary. Sinimulan sa Taytay, El Nido at San Vicente, Palawan. Dragon Boat Event. Inaasahang magdadala dimuno ng higit sa 5,000 bisita. Dito yan, sa lungsod ng Puerto Princesa. At mga otoridad sa Quezon, Palawan, pinapaigting naman ang seguridad sa mga mamamayan. Mga tricycle driver sa bahay naman ng Rizal, Palawan, kinilala bilang mga tourism ambassador. Sa nalalapit na Civil Service Friendship Meet sa bayan ng Rizal. Malampaya Energy Facility. Muling pinatibay ang seguridad sa pagbisita dimuno ng Marine Corps Commandant sa bayan ng El Nido. At Board Member Ryan Maminta, nanawagan sa national government na sana'y magkaroon dimuno ng polisiya na magpoprotekta naman sa ating pong mga magsasaka. Mga kabayan, mga tropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita dito sa ating pong palatuntunang asintado. Handog naman po sa inyo yan. Anang Santon Plants Herbal Oil. Tama-tama, Huwebes. Sa mga magre-relax dyan na mga empleyado ng ating pong gobyerno. Yung mga may key na mag-relax, ha? Dahil mula araw ng Martes hanggang ngayon, Huwebes, 3 araw, hindi magkamayaw doon sa paggawa ng mga report. Maghapon yung tutok sa computer sa pagpapile ng mga kinakulang dokumento. Ngalay na ngalay, di ba? Nakaranas na kayo ng pamamanhid, pananakid ng inyong mga braso, mga daliri sa kamay, mga binte, mga hita. At paminsan-minsan ay sumusumpong ang pananakit ng ulo. Diba? Ako, mga kabayan, mga tropa, mainam pong haplasan agad niya yan ng Santon Plus Herbal Oil. Dahil ang Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga tropa, ay gawa po sa mga natural herbs na meron pong soothing effect.
Nung nanunood agad yung ginhawa, yung agad-agad mong sasabihin, ako, relax. Sarap lang pakiramdam, relax na. Yan po yung saktong init lamig na dulot ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Nagawa nga po sa mga natural herbs. At syempre, nako mga kabayan, makatropa, oy, mainam din po itong gamitin pang-aplas pag ikay magpapa-massage. Opo, yung papisil-pisil ng mas, ang sarap nun. Di ba? Papisil-pisil mo na yung muscle mo sa katawan. Sir, mamaya pag-uwi mo ha, papisil mo kay Missy. Pero sasabihin mo dapat yung IHA Plus ay itong Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabayan, makatropa, Santon Plus Herbal Oil, bukod po sa ginhawang hatid nito sa ating pong kalamnan, sa mga nananakit nating katawan, meron din po itong proteksyon para doon laban sa kagat ng lamok. Opo, dahil nga po sa mga natural nitong sangkap na meron pong tinatawag na instant insect repellent. Yan, yung ating Santon Plus Herbal Oil, meron po yan. Kaya hindi lang po ginhawa ang dulot niyan, kundi protection din. Laban o sa kagat ng lamok. Hindi ka lang po ng lamok kasi nga sa meron po itong anti-mosquito. Meron po yan siyang amoy na ayaw ng lamok. Mga kabayan, mga katropa. Pero yung amoy na sinasabi ko, mga kabayan, mga katropa, hindi naman po masangsang. Wala pong tapang na amoy kayong mararanasan sa Santon Plus Herbal Oil. Promise yan. Mga sir, mga ma'am. Para mapatunayan, mga kabayan, mga katropa, subukan po ninyo. Bili po kayo niyan sa ating o sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Isi sa is minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na po ang alas 4 ng hapon.

0: At syempre, nako, mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito rin ng ating pong palatuntunan doon sa mga meron trangkaso. Tinatrangkaso dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Yung iba naman, dahil sa papalit-palit kaya po ng panahon. Uso yan. Yung flu-like illness, usong-uso po yan. Mga kabayan, mga katropa. Yan, nako, mga sir, mga ma'am. Makatutuwang naman natin dyan sa matinding sakit ng ulo, matinding sakit ng katawan, or trangkaso na nga, yung Cess the Pain Herbal Capsule. Cess the Pain Capsule. Cess the Pain Capsule, meron pong paracetamol. Una siya pong magtatanggal, mag-aalis ng sakit o matinding sakit ng ulo or matinding sakit ng katawan, katropa, ha? Cess the Pain Capsule, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at gano'n po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Basta matinding sakit, i-cess the pain mo na yan, katropa. 17 minutos makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatundunan para sa detalye ng ating pong mga balita at antabayanin ninyo kung saan dyan sa Old Zigzag ang ginagawang tambakan ng mga karton ng mga pinagbabawal na sigarilyo. Operasyon po ng ating mga otoridad kasama si katropang ano yun? Okay, yung ano mo. Kahapon pa yan eh. Ah?
1: Sa chemotherapy.
0: Oh. Sige, sige. Oh. Ah, ay yung aking binabanggit, ah.
1: Bawi ako bukas.
0: Bagay. Oh, yan. Ako si katropang Mike. Yung aking binabanggit, yun doon pong ginagawang tambakan. Oo, sabi nga doon, marami na rin po yung mas marami na rin po yung nasa ilalim niyan. Hirap na ba in eh? Sabi ni Katropan Gel. Mamaya po yan, ha? Papakita namin po sa inyo. Yun pong naging operasyon ng ating mga otoridad, ha? Kasama po si Katropang Gerald Gallis. At ganoon din po yung pong pinuntahan, binalikan ng ating pong station manager, Carlo Villarosa, yung bayan ng Aburlan in particular. O doon sa lupain na sinasabi binili ng namayapang lutor para sa kanya pong mga anak na nagkaroon po ng nako naman, oo, nadali pa ng scammer. Mga kabayan, mga katropa, bumalik po doon yung ating station manager kasama po yung kinatawan mula sa DENR Senro. Mga kabayan, mga katropa, nag-inspect ka doon. Mamaya po yan, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, Asintado! Kape muna tayo!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa namang
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Deligtig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Tessa is a minutos na po makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Mga kabayan, mga tropa, siyempre pa, balik tayo sa ating pong palatuntunang asintado. Gaya po ng aking nababanggit, mga kabayan, mga tropa, unahin muna natin Engineer Moises. Yung mga naging lakad kanina ni manager. Mamaya-maya na si Katropang Rayan. Stand by lang sa'yo mo, ha? Ngayon muna natin na daw yung lakad ni manager Louis La Rosa. Kasama po yung news team. At meron silang kasama, ha? Taga DENR Senro. To verify lang. Yung pool lupa dyan sa barangay Kapok-Kapok. Sa kabilang Kapok-Kapok, Aborlan. Lalo na po yung kinatitirikan po ng bahay ng magkapatid na doktor na iniwan daw sa kanila ng kanilang ama bago yumao. Nito po, nagkaroon po ng bookingan eh. Ha, mga kabayan, mga katropa, bago pa man daw sumakabilang buhay yung matandang doktor, nagkaroon na pala ng problema dyan. Na sinasabi yung pinagbilhan ng lupa o nagbenta ng lupa sa kanila. Itong si nababanggit si Sergio Tumala, yung naging sentro ngayon diyan sa Apok-Apok o Magsaysay. So may nabuti na rin po, natulungan po ni ng XFM sa pamamagitan ni Manager Louie, itong magkapatid, na ayusin yung lupa. Okay, natitirikan dahil nga po sa mga may mga tumutulong sa kanila sa pamilya doktor. Ito po yung magkapatid nag-viral na namumuhay sa pamamagitan po ng paggawa ng mga decorative. Mga pang-dekorasyon na mula sa recycled plastic bottle. Ginagawang bulaklak. At nga po, dahil sa hirap ng buhay, halos minsan lang kumain at asin pa ulam. Mula po nang ito ay mapanood dito sa XFM at ganoon din sa tulong ng mga vlogger dyan sa bayan ng Aborlan. Kaya po napukaw din po yung atensyon ng ating LGU dyan. At nagkaroon din po ng tulong. Bukod po dyan, yung mga individual na nais tumulong. Ha? May mga nagpapabot ng materyales, papagawa ng bahay. Paano mo nga ipapagawa kung may problema lupa? Sayang naman, di ba mga kabayan, mga katropa? So, narito po si Manager Louie. Sama po yung kinatawa ng DNR Senro. Ha? At doon sa kanila pong ginawang inspection po ito. Oo. Po yan na survey. Inspection lang, mga kabayan, mga katropa. Sige, Engineer Moises.
1: Pandari, alam mo? Ito na, nagdala tayo ng ano?

0: bawal. Pero kasi pinupunta nila yung sinasabing ano, buhon. Ayan yung boundary. Ah, mga kapayan, mga tropa. Akit pa ba pala yan? Akit pa ba pala yung area na yan? Ito na lang hindi umulan. Isang hektarya daw yan. Kaya ganun kalaka asukal.
1: Huwag na kayo makikipag-asabi mo nung kikapatid mo. Huwag na makikipag-away nung kilakirit. Okay na lahat ka.
2: Yun nga po.
1: Wala nang problema.
2: Opo. Yung medyo, ano lang yung tumbol kasi.
1: Ako ang balak.
3: Doon tayo sa sunod. Doon.
4: Pero kahit ko na tayo magdaan.
2: Okay,
4: okay na.
2: Opo.
3: Pero ano yung dito yung pwede sa pagkakas ito yung accuracy kung ano yung lalabas na area ay hindi pa rin natin naka-put out niya yung sinakasak pero at least ay hindi naman sa lalayo halimbawa kung ili niya nasa 1 hectare maring lumaki maring pero doon yan ang sinakabasa yan sa lalayo
0: bahagi lang yan ang mga kabayan, mga tropa. Lapad yan eh. Yan po ay puro ano lang yan. Bine-verify lang nitong mga taga DNR Senro yung sinasabing boundary nila. Yung lupa nitong magkapatid, magkakapatid o pamilya, doktor, mga kabayan, mga katropa, ha? Mahirap na. Ayaw balik eh. Yung pera. Diba na, magkita man po na Mr. Tumala nung panayam ni Manager Louis sa programang Bulsay. Kung sino man daw po yung magpapali sa magkakapatid na doktor, sabi lang daw sa kanya. Dahil siya yung nagbenta eh. Sa kanya binigay daw pera nung namayapang matandang doktor. Tapos yung lumalabas, oo, may problema pala yan. Mga kabayan, mga katropa. So, ito, mga ginagawa po ng XFM, ni Manager Kaluwi. Tulong talaga doon sa magkakapatid, ano, ha? Wala nang mga magulang, wala nang po ibang mag-aasikaso niyan. Mga kabayan, mga katropa. Para maisalin kung sakasakaling po pwedeng ang mapatituluhan or mapangalan. Kahit rights man lang doon sa magkakapatid. Mas mainam na po kasi yung mga kabayan, mga katropa yun. Ayun, may bakod na pala yun doon. Pero hindi yan ang kanila. Mga kabayan, mga katropa. Ayan, unang hakbang pa lang yan, mga kabayan, mga katropa, at marami po hong mga kinakailang pang gawin. May nakalala naman po si Manager Louis La Rosa, mga sir, mga ma'am. Ha? At syempre, ang XFM Palawan. Sige, oo. Kaya kanina umaga, hindi ko po napakinggan sa Bulsay si Louis La Rosa. Ha? Dahil dyan, talagang tinutukan niya yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? 35 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Samantala, yung atin naman pong mga kasamahang mga field reporter ang puntahan natin. Dahil naka-standby na kanina. Ika tropa ng Ray Elgaran. Mga kabayan, mga katropa. So, dako na tayo sa mga balita natin, ha? Oo nga, ito, may kaugnayan ito sa pananakit sa hayop. Domesticated animal o inaalaga ang hayop ito, aso. Sugatan daw matapos saksakin ng hindi pa nakikilalang salarin. Yung may-ari ng aso, abay, nag-alok na magbibigay daw po ng pabuya. Kung sa sino man daw po yung makapagtuturo, kung sino yung may kagagawan sa pananaksak sa aso. Magkano kaya? Alamin natin sa detalye ng balita ni katropang Ray Elgaran. Katropang Ray.
5: Sugatan ng isang aso matapos umano itong saksakin nang hindi pa nakikilala sa larin sa sityo Matugbong, Barangay Isugod, Quezon, Palawan, Kamakailan. Ayon sa may-ari na si Amalo Quisulugo Hiyo, hindi nila malaman ang dahilan kung bakit sinaktan ang kanilang alagang aso na si Chukoy. Aniya, mabait, malambing at hindi naman raw perwisyo sa komunidad ang kanilang alaga. Makikita naman sa larawang ibinahagi sa social media ang malalim na sugat na natamo ni Chukoy matapos ang insidente. Dahil dito, handang magbigay ng 5,000 pabuya ang may-ari sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong upang matukoy ang umanoy responsable sa pananakit sa aso. Samantala, naging viral na sa social media ang insidente at umani ng iba't ibang reaksyon at pagkundina mula sa publiko, partikular na ang mga dog lovers. Iyan ang balita atin sa inyo ng Sister Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sister Pain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Trapang Ray!
5: Tangapon, Katropang Aliso.
0: Oh, magandang hapon. Kamusta man ang panahon dyan sa bayan ng Quezon?
5: Ngayon, mainit, mahangin, Katropang Aliso, masarap magkape.
0: Aba. Sige, Santon plus coffee mix, ha?
5: Oo. Oh, yan talaga pinakamasarap na kape, Katropang Aliso.
0: Oo, kamusta na rin yung alagang aso? Napagamot na ba, Katropang Ray?
5: Yes, tama-tama, Katropang Alison. Agad namang nilapatan, no, ng kapulang bigkasan itong aso. At kung makikita mo ngayong larawan dyan, no, parang ice pick yung ginamit, Katropang Alison, kasi sobrang lalim talaga. No, yung nga, laking pagkadismaya talaga nitong may-ari. Si, ayon sa kanya, meron silang tindahan at marami naman talagang tumatambay doon.
0: Okay.
5: At hindi naman ang ano itong aso nila, Katropang Alison. Siguro, hinala lang ilan. Baka napadpad ito sa ilang nagiinuman pagkatapos ay napagtripan.
0: Nako!
5: No, katropan. Alito.
0: Ayun lang. Baka gustong gawing asusena, kaya lang dinapuruhan.
5: Siguro, katropan kaliso.
0: Nakauwi pa.
5: Nakauwi pa, nakatakbo.
0: So, yung may-ari, gustong malaman kung sino yung may kagagawan at kanyang papanagutin, ganun.
5: Yes, tama, Katropang Alison, at handa daw siya magbigay ng pabuya, no? Medyo malaki-laki na lang ito. 5,000, Katropang Alison, no? Kung sino daw yung makapagbibigay ng informasyon.
0: O
5: kaya video, kung meron nakapag-video kung sino yung salarin talaga.
0: Yun.
5: Katropang Alison.
0: Kamusta naman yung mga reaksyon ng mga dog lover dyan sa bayan ng Quezon?
5: Nako, ang daming galit, Katropang Alison, dapat hindi ginanyan yung aso, no? Kasi buhay rin yan, Katropang Alison.
0: Kung perwiso talaga, hindi, pero hindi pa rin tama. Reklamo ka sa barangay para mapagsabihan yung may-ari, di ba?
5: Tama-tama. Katropang Alison, dapat sana ganun. Pero iba daw eh. Iba ang nangyari. Tsaka kinumpirma rin ng may-ari na hindi naman nangahabol ng mga motorista kasi yung bahay latabing kalsada, Katropang Alison. So hindi naman ito nangahabol o nangagat, Katropang Alison, lalo na sa mga ilang residente rin doon, Katropang Alison.
0: Hindi mo pala perwisyo eh. Ano kaya ang naging dahilan nung gumay kagawa niya? Yung sinasabi mo kanina, baka napadpad sa mga nagiinor. Uy! Wag naman. May lahi ba yan, yung aso na yan, Katropang Ray?
5: Kung titingnan mo yung larawan, Katropang Alison, yung aso ay wala, Katropang Alison.
0: So, aspin yan, aspin.
5: Yes, tama-tama, Katropang Alison.
0: Ay, paano pag nahuli, halimbawa may makapagturo sa sino mo may kagawan yan, kung gawin kaya sa kanya yan? Wag naman, wag po. Wag naman, tao yun. Pakita niya lang, yan ang perwisyong dinulot mo. Sa hayop, hindi ka naman inaano. Hindi naman nangahabol yung aso. Maliban kung sasaktan mo, kahit naman tao na walang nananahimik, sasaktan mo, talagang lalaban. Ganyan din yung mga hayop. Pag sinaktan mo, lalaban din yan. Pero kung hahayaan mo lang yan, tatabugin mo ng maayos. Aalis din naman yan. Kung talagang nakakapawirisyo, di ba? Kung ayaw talaga na umalis, alamin mo lang kung sino mayari at ireklamo mo sa barangay. Para quits, di ba? Tropang Ray.
5: Tama-tama, katropang Alison. Pwede naman kung sa akin talaga. Yan. Yung kung sino mayari.
0: Oo.
5: Sabihin, baka maray yung aso mo, baka pwede mong mano.
0: Tali.
5: Tali. Ganun. Hindi yung basa saksakin nilang. Basta kung I speak pa yung ginamit yan, katropang Alison. Kasi kung kutsilyo yan, wala na yan, katropang Alison. Ano, kung may haba yung kutsilyo yung gamit, wala na. Hindi na yung makawi yung aso niyan, katropang Alison.
0: Animal Welfare Act. Merong pananagutan. Ano na yan? Criminal Act. Ganyan. Lalo na yung may sugat. Nakapanakit ka ng hayop. Kapag gumagawa nga ng content, tapos may nakikitang mga involved na hayop, mahigpit na rin sa meta. Kailangan, lagyan mo ng disclaimer na walang napahamak kung nasaktang tao at hayop. Diba? Nako, ilalo pa ito. Nako, Diyos kong mahabagin. Animal Welfare Welfare Act. Kakaharapin ng kung sino man na may kagawa niyan, katropang Ray. Maraming salamat, katropang Ray. Ingatan mo, aso mo, ha?
5: wala kang aso, katropang Alison.
0: Malay mo, baka gusto mo na mag-alaga ng aso, di ba?
5: Oo.
0: Sige, maraming salamat at magandang hapon dyan sa bayan ng Quezon.
5: Salamat, katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Si katropang Ray Elgaran, mga kabay, mga katropa, o Animal Welfare Act. Meron na po, may pangil po yan, ang batas na yan. Marami na po yung mga napatawag at mga nakapagmulta. Ibang walang pangmulta. Depende dun sa magiging hatol ng korte. Kaya huwag yung babaliwalain yung mga ganyan. Ngayon, kung talagang perwisyo yung mga alaga ng hayop, report nyo sa barangay. Pag barangay kayo, kausapin nyo muna, sir, kuya, aso nyo mukhang delikado na, baka pwedeng talian or ikulong nyo muna, ha? Okay naman, pag hindi pa rin makinig, di barangay nyo na. Para si barangay na ang magsasabi doon sa may-ari. Kung sasaktan nyo, nako, kung nabidyohan ka pa, nako, delikado. 5,000 raw, mga taga Quezon, ha? 5,000 raw, bibigay nung may-ari ng asong nasaksak dyan sa Quezon, Palawan, mga katropa, ha? Samantala, puntaman na natin si katropang Belia Mucha. Ito rong pagdiriwang ng 186 na Philippine Civil Service month o anniversary. Sinimulan daw po sa Taytay, El Nido at San Vicente. Sabay-sabay. Ano-ano mga aktibidad ang sinagawa katropa natin sa balitang yan, si Belia Mucha.
6: Sabay-sabay na sinimulan ng mga lokal na pamahalaan at mga kawani ng pamahalaan sa bayan ng Taytay at El Nido at San Vicente ang pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service anniversary nitong Setyembre 2. Sa Taytay, isinagawa ang kick-off parade na nilayokan ng mga municipal officials at employees, tampok ang pagtatanghal ng drum and lyre. Sinundan ito ng opening program kung saan binigyang diin ang mahalagang papel ng mga lingkod bayan sa paghatid ng mahusay, tapat at makabuluhang serbisyo publiko. Tapok din sa programa ang Oath of Sportsmanship, Oath of the Officiating Officials, Lighting of the Torch, Unity Photo at Symbolic Opening o Ceremonial Toast bilang hudyat ng pagsisimula ng mga palaro at iba pang aktibidad. Samantala, nag-ibahagi rin ang Local Government Unit of El Nido at mga kinatawan ng National Government Agencies sa kick-off ceremony sa bayan. Isinagawa ang parada sa sentrong bahagi ng El Nido bago nagtuloy sa Municipal Covered Court para sa opening program bilang bahagi ng pagkilala sa kontribusyon at dedikasyon ng mga kawani ng pamahalaan sa serbisyo publiko. Sa bayan ng San Vicente naman, nakilahok ang mga kawani ng pamahalaan sa kick-off parade at opening program na nagsilbing pagkakataon upang kilalanin ang sipag, dedikasyon at tapat na paglilingkod ng mga lingkod bayan. Ang 126th Philippine Civil Service Anniversary ngayong taon ay isinasagawa sa temang Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal at Galing para sa Bayan. Layunin ang pagdiriwang na palakasin hindi lamang ang kamaraderie at pagkakaisa ng mga kawani, kundi maging ang kanilang paninindigan sa tapat, mahusay at makataong paglilingkod sa publiko. Sa pamamagitan ng mga aktibidad sa iba't ibang bayan ng Palawan, muling binigyang diin ang mahalagang papel ng bawat kawani bilang katuwang sa paghatid ng serbisyo at pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bele Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Takatropang Belya. O nga pala, ha? Happy Civil Service Month. Mga kabayan, mga katropa, sa mga serbisyo publiko, mga nagseserbisyo sa publiko, yun totoong nagseserbisyo sa publiko. Yan, magandang hapon po sa inyo. Samantala, puntahan na natin si katropang Dennis Chua. Yun daw pong, meron pong dalawang wanted na individual sa bayan ng Batarasa ang naaresto ng mga otoridad. Katra pa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
7: Arestado ang dalawang wanted persons sa tinagawang operasyon ng kapulisan sa barangay Sapa sa bayan ng Bataras sa Palawan, bandang Alipon, sa inyong tanghali kahapon, September 2, 2026. Inilala ang mga narito na tawag mga lalaki, 37 at 30 years old at parehong residente sa barangay Sapa sa Sabing Palyada. Itinagawang operasyon ng panuntang ng pwersa ng Bataras ay hindi ay sirang lead unit katulong ng Palawan Provincial Law Enforcement Police Intelligence Unit, Red Dot and First PMSD, 46 Union Uber Company, at Special Operation Unit Manic and Group ng Yotuba. Ang pagkarito ay batay sa gawa ni Britain noong August 2026 sa presiding Yotuba Pilipin Power Junior, Artist Branch 165 sa bayan ng Blacks Point, Palawan, Tognit sa 2677 ng Presidential Degree. Number 705, 143 Kadubo, Philippines na may pinusang nagkakahalaga ng 30,000 pesos bawat kaso. Samantala na sabihan na ng otoridad ang mga prospect para sa tamang beach position na ang balitang creative sa inyo. May Santon Plus, kokinistong katungsig sa vitamina, kaya subukan mo na. Bulan sa 1-3.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, sa oras na 48 minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon, Dragon Boat Event. Inaasahan din mo na magdadala ng 5,000 bisita. Dito po yan, sa lungsod ng Puerto Princesa. Kailan kaya itong Dragon Boat Event na ito? Alamin po natin sa balita ni katropang IC Pacaldo.
8: Inaasahang magdadala ng nasa 5,000 participants at bisita sa Puerto Princesa City ang nalalapit na Dragon Boat Event na lalahukan ng iba't ibang clubs. Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, maaaring malampasan ang naturang event ang bilang ng mga dadalo sa World Table Tennis Tournament ngayong buwan ng Setyembre na inaasahang magbibigay ng dagdag at aktibidad sa turismo at negosyo sa lungsod. Naniniwalang alkalde ng tuloy-tuloy na pagdarawas malaking sporting events ay magpapalakas sa posisyon ng Puerto Princesa bilang sports tourism destination. Bukod sa Dragon Boat Competition, sinabi ni Bayron na may iba pang mga sports event na nakatakdang dumating sa lungsod, ngunit hindi pa muna ito inanonsyo habang hinihintay ang pinal na kumpirmasyon. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang unang bukso ng ating po mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Mandog po sa inyo yan, ha, ng Santon Plans Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated at gawa po sa mga natural na sangkap. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. 10 minuto, mga kabay, mga tropa, bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntan ng asintado, palatuntunan ng asintado, pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
9: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule.

0: produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Esel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try

0: mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: mga kabayan, mga katropa, ganap na pong alas 5 ng hapon. Samantalang oras na yan, handog naman po sa ating ng Santon Plus Herbal Oil. Ginhawat protection. Para po sa ating katawan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Santon Plus Herbal Oil, available po yan sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita. Balikan na natin si katropang Ray Elgaran. Mga otoridad daw po sa Quezon, Palawan, pinapaigting. Yun daw pong siguridad sa lahat daw po ng mga mamamayan. Sa anong paraan? Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report. Bus pinapaigting siya ngayon ng 4th Platoon, 1st Palawan, Provincial Mobile Force Company, ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan sa Barangay Tabon, Quezon, Palawan, sa pamamagitan ng checkpoint. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang kanilang pagsisikap na mas palakasin ang kaligtasan at kapayapaan sa bayan, habang nakatuon naman ang ginawang operasyon sa pag-inspeka sa mga dumadaang motorista sa naturang lugar at kanila rin hinihimok na sumunod sa alituntunin ng batas trapiko at iba pa. Samantala, ginitrain na patuloy na mararamdaman ng publiko ang presensya ng mga kapulisan at ang paghahanap sa mga individual na maaaring sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran Excepter News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, mula sa bayan ng Quezon, punta natin ang bayan ng Rizal, kung saan yun daw pong mga tricycle drivers sa naturang bayan habay kinilala bilang mga tourism ambassador sa nalalapit daw na civil service friendship meet na gaganapin din sa naturang munisipyo. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua. Live report. Katropan Dennis, wala yung signal. Balikan na natin si Katropan Dennis. Punta muna natin si Katropang Belia Mucha, Malampaya Energy Facility. Muli raw pong pinatibay yung seguridad matapos po nung bumisita ang Marine Corps Commandant sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Katropan natin sa balita niyan, Belia Mucha. Live report.
2: Muling binigyang diin ng Philippine Marine Corps at Western Command ang kahalagahan ng seguridad sa mga kritikal na pasilidad ng bansa kasunod ng pagbisita ni Philippine Marine Corps Commandant Major General Vicente Map Blanco III sa Joint Task Force Malampaya sa Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan kahapon, Setyembre 1. Sa kanyang pagbisita, tumanggap si Major General Blanco III ng briefing mula kay Commodore Carlos Ruiz III ng Philippine Navy, ang commander ng Joint Task Force Malampaya, hinggil sa mga operasyon, accomplishment at patuloy na hakbang ng unit para maprotektahan ang Malampayan Natural Gas to Power Project Platform. Itinuring na mahalagang pambansang energy asset ang pasilidad dahil sa kontribusyon nito sa supply ng enerhiya ng bansa, dahilan upang manatiling pangunahing tungkulin ng JTF Malampaya ang pagpapanatili ng seguridad at kahandaan sa lugar. Nakipagpulong din ang Marine Corps Commandant sa mga opisyal at tauhan ng task force kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng operational readiness, koordinasyon ng mga unit at profesionalismo sa pagtupad sa kanilang mandato. Pinuri rin ni Blanco III ang mga tauhan ng JTF Malampaya sa kanilang dedikasyon sa pagbabantay sa kritikal na infrastruktura ng bansa. Isinagawa ang pagbisita sa pamamagitan ng 3rd Marine Brigade sa pamuno ni Brigadier General Wilfredo Manalang Jr. ng Philippine Navy, katuwang ang Western Command at Joint Task Force Malampaya. Sa kabuuan, ipinakita ng pagbisita ang patuloy na pagtutulungan ng Philippine Marine Corps at Western Command upang palakasin ang kakayahan ng mga puwersang nagbabantay sa mahalagang pasilidad na may direktang ambag sa energy security at pambansang kaunlaran. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas protektadong kalusugan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belyo mo siya, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Belya. Samantala, board member Ryan Maminta. Nanawagan naman sa national government na sana'y magkaroon din muna ng polisiya na magpo-protection naman sa ating pong mga magsasaka. Katra pa natin sa balita niya na Girly Kadasyo.
3: Nananawagan ngayon si Board Member Ryan Maminta, particular na kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga opisyal ng Kagawaran ng Agrikultura sa Pilipinas, na magpatupad ng mga pulisiyang higit na magpaprotekta sa mga lokal na magsasaka. Ito'y matapos mangamba si Maminta na patuloy na pag-aangkat na malaking dami ng bigas sa bansa, lalo na sa panahon kung kailan nagsisimula ng anihan ng mga lokal na magsasaka. Ayon sa kanilang pahayag, maaaring makaapekto ang malaking importasyon sa presyo ng palay at kita sa mga magsasaka. Binanggit din nila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng abono at iba pang mahalagang pangangailangan para sa pagsasaka. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Girly. Samantala, oras po natin, mga kabay, mga katropa, 5 minuto. Nakalipas na po ang 5 ng hapon. Wala pa siya, katropa, Dennis. Wala ng signal. Ako naman. Sige. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan, ha, ng ating pong Cesdapine capsule, oh, sa mga nakakaranas sa matinding pananakit ang ulo, pananakit ng katawan, o di kaya may trangkaso. Huwag na po kayo magtiis sa sakit na yan. Mag-Cesdapine capsule na. Para sa Tamol, na siya pong tutulong para tanggalin yung mga pananakit na yan. Cesdapine capsule available na rin po, mga kabay, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 6 na minuto lang po makalipas ang 5 ng hapon, tulad ng aking pong binabanggit kanina, meron pong operasyon, bypass operation, ang sinagawa yung ating po mga otoridad laban sa nagbibenta di umano ng kontrabando, illegal na kontrabando. Ito po yung mga sigarilyo na hindi dumaan po sa custom. Mga kabay, mga tropa, kahapon po ito, operasyon na ito, sinamahan mismo ng ating pong katropang si Katropang Gerald Gales. May natuklasan pala sila. Bukod doon sa sinasabing nagiging ano ba, parang bodega o bodegero. Taga-bigay lang daw ito, taga-abot lang. Kung meron daw timbre yung kanyang amo. Oh, yung nagpapatago sa kanya ng mga kontrabando nito bago rin mag-release. Bukod doon, mga kabay, mga tropa, may tinuro pa siyang lugar dyan sa Old Zigzag. Sa South. Na nagiging tapunan ng mga karton ng mga sigarilyong ito, mga kabay, mga tropa. Narito yung buong operation na sinamahan po ni Katropan Gerald Gales. Mga kabay, mga katropa, sa kanya pong special report. Engineer mo siya sa akin na yan. Sige, panoorin po natin, mga kabay, mga katropa, ha? Yan yung ano, nasa
4: kita ba, sir? Sir, media.
5: Oo, kita, kita.
4: Bigyan mo
6: sa end part yung sa pa-exit, right? Sa exit ng zigzag. Para if in case naman magkatakbuhan, mayroong ano doon, mayroong maka-blocking force tayo. Okay.

0: sila may doon yung ano nila. Uy, hindi makakita. Dinala sila sa loob.
1: Mababa
0: pa? Aray.
1: Hindi makipaya dyan.
0: Mukhang iaabot na rin.
1: Masalib, sir.
2: Ayan yung itip.

0: kami ng iba.
1: Kalboy. Inaristo kita sa violation ng RA 1863 upang bibenta at pangangalaga ng ipinagbabawal na sigarilyo. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin laban o pabor sa anumang hukuman. Naintindihan mo ba ang mga karapatang ito?
2: Saan pa ang iba nito?
1: Saan pa? May kasama pa yan?
3: Ang karo ko saan?
4: Ayan. Pero. Sige.
3: Lago ba? Saan? Saan ka lagay?
5: Sa baba, sa taas.
3: Saan?
5: Ayun? Tira, tignan natin. Uy! Dami! Dami! Baka doon sa unahan pa. Sa taas.
3: Diyan ka nangunti sa taas, Jay.
5: Ito po, meron pa.
3: Papicturan.
5: Okay. Old zigzag ito. Tapos dito lang naganap yung pong by-bus operation. Nandun yung suspect. Oh. Yan. Pinoposeso yun. Tapos ito yung daan na ito. Dito kami dumaan. Nakatrapal pa ito. Ayan o. Bago-bago lang. Tinuro rin kasi. Tinuro ng suspect. Tapos meron pa dyan? Meron pa dyan? Meron pa? Yun, atlatin pa yung taas. Kasi daan eh. So ito. Mga ilang metro lang mo. Alos na sa kulang-kulang sampo. O walang metro. Yun ay mula doon sa kalsada. Ito pa. Nakatrapal. Ito. Yan. Nakatabon.
3: Ito, bilang natin para ano. Sige. Pag-iba na galaw. Bawa mga sa atin doon.
5: Anong mura dito? New Berlin at saka?
3: Uris.
5: Uris.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5: Uris.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
5: 9.
1: 17. 18.
3: Ba isa doon?
1: 18 yun doon.
5: 18.
3: Desert. 2, 4, 6, 8,
5: 9, 10. 10 ang Berlin.
3: Berlin. 2, 4, 4 ano? 6.
1: Oris.
3: 8. 8 oris.
1: Yun, ano yun? Oris, Berlin.
5: Berlin.
3: Okay, buba natin.
5: Sige.
3: Ito,
5: ito unti-unti na ang ibababa para ho i-dokumento ito lahat.
3: Anong dala?
5: Nasa 18 ano? 18 lahat? 18 lahat. Sama ho natin dito yung pong Bureau of Customs. Sir, wala na doon sa taas?
6: Wala, sir.
5: Wala na.

0: sa isang ibababa. Aray po seso.
1: Bababa din.
0: Manong, anong pong pangalan ninyo at taga saan po kayo?
2: Lito.
0: Lito?
2: Acosta.
0: Acosta?
2: Amos.
0: Amos. Lito, Amos. Okay. Taga saan ka?
2: Bicol po.
0: Bicol. Malayo. Gano'n ka nakatagal dito sa Puerto, sa Palawan?
2: Bago pa lang mo, mga 1 buwan pa lang.
0: Ano ang ginagawa mo? Ba't nandito ka?
2: Pinalakulipon ng amo ko.
0: Ha?
2: Time creator, babantay sa mga lupa ba?
0: Ay, amo mo taga Bicol din?
2: Hindi, taga Antipolo po.
0: Eh, paano ka naman nakuha sa Bicol at napunta dito?
2: Hindi, nagtira ako sa tita ko sa Antipolo.
0: Ayun, tapos doon ka kinuha, papunta dito. Wala kang kaso doon sa lugar ninyo?
2: Wala po.
0: Ah, sige. Eto, nagbenta ka ng sigarilyo?
2: Yun lang po, yun lang.
0: Ha?
2: Hindi na po. Yun lang mong kaso ko. Ano, diba?
0: Wala nang, wala ka ng kaso, diba? Ito lang?
2: Opo.
0: Magkano benta mo sana nito? Magkano lahat ang usapan ninyo?
2: Wala pa man. Usapan yan po. Basta...
0: Bigay lang ito. Abot lang. Ganun.
3: Wala ka lang mga kaibladay.
2: Wala.
3: Ayos ka lang?
0: Paano mo nalaman na maliban dito ay meron pa doon sa loob? Sa'yo rin yan.
2: Yan po.
0: Yung itong marami na ito doon sa taas?
2: Hmm.
0: Saan galing yan? Yung marami na yan?
2: Malaysia.
0: Malaysia?
2: Inyo lang sa akin, iwan lang sa inyo, magbalik pa lang.
0: Oo. Oh. Bago?
2: Damay tuloy ako.
0: Nadamay ka?
3: Ano sabi sa'yo yung nagbili sa'yo? Ano yun?
2: Magbalik na yun.
3: Kilala mo yun? Yung nagbili? Kanina? Dalawa? Kilala mo yun?
2: Hindi.
3: Hmm. Nagbili man sa'yo?
2: Ah, kilala ko yun.
0: Yan. Ah, nabilang...
3: Ito, itong kasama niya, kilala mo to?
2: Oo.
3: Yung siya kasama niya, kilala mo rin?
0: Nakailang benta ka na pala?
2: Wala pa mga isa po. Isa pa lang po.
0: Isa pa lang benta mo. Tapos ito, taga Malaysia.
2: Hmm.
0: Eh, sino yung tao nag-iwan nito eh? Alam mo man na taga Malaysia pala. Galing pala ng Malaysia.
2: Kailan iniwan lang sa akin?
0: Kailan iniwan sa'yo?
2: Hmm.
0: Kailan iniwan?
2: Madaling araw kagabi.
0: Madaling araw.
2: Malas stress.
0: Parang tulungan mo sila magbenta, tapos meron kang kita.
2: Ito.
0: Magkano ang kita mo sana dito kung naibenta mo lahat ito?
2: Wala ba, nandiyan po sa binigyan.
0: Ah, hindi ka binigyan?
2: Hindi.
0: Eh, hindi mo pa kasi nababenta lahat. Ayan po, nandiyan po.
2: Kaya
0: nga. Pero kung mabenta mo yan lahat, marami yan eh. Malaking kitaan sana yan.
2: Duro.
0: Magkano ba ang isang karton ang kita mo dyan?
2: Ako alam. Basta iniwan lang sa akin yan.
0: Iniwan lang sa'yo. Parang, kumbaga, sige, may bibili, bibigyan ka lang. Walang sinabing presyo kung magkano?
2: Yes.
0: Matagal ka ng ganito?
2: Hindi po, first time pa lang to.
0: Hindi ka pa dati nagbibenta ng mga sigarilyo, mga ganito?
3: Oo.
0: Oh. Sige.
3: Pangalan niyo.
2: Oh. Dito ako sa Amos.
3: I-record mo na dyan tapos.
2: 65.
0: Ayan na. Magkano yung ano natin? Yung transaksyon? May bus money natin?
3: 20, sir. 20 po.
0: 20,000 ang per karton.
3: Ilan
0: pa ba din yun?
2: 20,000.
0: Ayun, ang dami pa doon, no?
3: 19,000.
0: Sige, kausap naman po kasi ng polis, eh.
4: Ito, nailabas na lahat ng mga karton na galing doon sa loob. Yung pwesto natin kanina nandoon sa loob, mga nasa siguro sa 10 metro, yung layo. Kung nasa kalsada ka, ayan. Kung dadaan ka lang yan, hindi mo talaga basta makikita yan. Kasi nasa loob eh. Tapos nakakabon pa ng trapal bago meron pang masukal na unang bubungad sa'yo. So, lahat yan, 18 na karton na ilabas na. Pero doon din tropa na maaaring meron pang mga transaksyon na nagaganap bago pa ito. Kasi may mga lumang karton, yan o. Ito, dalawa. Luma na yan o. Oh, di ba? Yung mga New Berlin. Dalawa yan, New Berlin. Na po pwedeng meron ng mga naunang mga transaksyon, baka dito nagaganap yung pungbentahan ng mga sigarilyo. Gawa nang hindi masyadong ano, dinadaanan itong old zigzag eh. Diba? Wala masyado eh. Pagka pupunta ka at dadaan ka dito, para bang pakiramdam siguro ang pakay, transaksyon. Pero kung dadaan lang, hindi dito ang daan eh, nandoon. Sa baba. Pagka dadaan ka. So, tignan natin yung ilalim kung meron pa mga karton. Meron kami pupunta pang isang lugar mamaya dahil meron nakita yung tropa na sabi meron pa mga karton doon pinagtatanggal tulad din ito. Patunay na meron pang hindi natin alam kung meron pa mga nakatago dito. Pero doon sa kabilang area na yun doon, ibig sabihin meron pa. na karton pero wala nang lamang sigarilyo. Mga ganito rin. Yan, mga lumat, matatagal na. So, yun. Tuloy-tuloy po yung proseso dito sa marking at inventory dito ho sa mga item na nakuha dito po sa Old Zigzag. Pasat tayo ha. Nakita kita kanina, nakita ka namin, ano kami sa sakyan, nakatayo ka lang. Ano bang instruction sa'yo pagka may lalapit sa'yo? Kasi nakatayo ka kanina eh, tapos mga dumadaan, tinitignan mo kung may lalapit sa'yo.
2: Bibili siguro sa'yo.
4: Ha?
2: Bibili siguro.
4: Bibili? Lalapit sa'yo, tapos aalokin ka. Pero paano naman matutukoy na ikaw ang nagbibenta? Ibig sabihin nun, may kausap yun. Diba? Yung bibili sa'yo, mayroong taong kausap. Ikaw ba yung kausap nun? O hindi?
2: Hindi, hindi ako yun, sir.
4: Eh, siguro ito, yung talagang totoong may dala nito.
2: Siguro po, sir.
4: Ay, di parang nadamay ka lang dito?
2: Opo.
4: Ang mangyayari, ikaw yung bantay dito. May bibili, lalapit, kakausapin ka. Tapos, bibigay sa'yo yung pera. Katulad ng nangyari kanina, yung nakita ko eh. Ibigay sa'yo yung pera, ibibigay mo itong karton. Ganun lang? Pero alam mong illegal ito. Hindi.
2: Illegal po. Napasubok mo na ko, sir.
4: Ha?
2: Napasubok mo na.
4: Pasubok na lang? Sige. Pero merong sino ano dito mag-iwan kaya? Kasi malamang yung nag-iwan ito, yun ang ano, yun ang contact ng mga bibili.
2: Siguro.
4: Diba? Sino yun? Hindi mo na. Sino kaya yun? Hindi mo kilala?
2: Mga ano yun, mga...
4: Mga?
2: Arjan?
4: Arjan?
2: Hmm.
4: Anong Arjan?
2: Pangalan? Arjan,
4: Arjan.
2: Ha?
4: Papirmahan
2: mo siya,
4: tatay. Arjan?
2: Yun lang po.
4: Sige. Si tatay medyo maingat. Kanina hindi na kilala. Tapos bandang huli binanggit niya na may pangalan na siya binabanggit, Arjan. Sabi nga ng tropa, mukhang ito ay ano lang, siya lang yung tao dito na napag-uutusan. Sino yung lalapit, ibig sabihin yun ang bibili. Katulad nung nangyari kanina, nakita natin, di ba? Lapit na siya ng tropa. Paglapit doon, usap sila, bigay ng pera, tapos bigay ng item. Ito, ito yun.
2: Ano
4: na?
2: Niwan lang yun. Yan, may mo.
4: Sa isang karton, magkano kikitain? Okay, ibigay ba sa'yo yung party mo?
2: Hindi ko alam. Basta iniwan lang yan sa akin.
4: Sige. Ayun, pero talaga alam eh. Tatay.

0: ahorita no, justamente. No hay precio, no hay precio.
1: Kapag kabili, kung magkano presyo yung binigay natin, 60,000.
2: 8 times ka na, sir.
1: 8 times ka na, sir.
2: 18 pa.
1: Pero, batay lang, sir, yung ginagawa ng 18 times, sir.
3: Kaya, bayan mo.
1: Pero, yung
3: sa amin, yung competition yung
1: gusto. Pero, sa ating, gusto yung value lang.
3: Pagkabili nyo lang ang sari.
4: Tama na gamit pala natin yun yung ano yung sa inyo sir. Naku.
5: Magmula sa briefing hanggang sa ikinasa yung pong bypass hanggang sa makabili nga at makumpirma mga kabay, mga tropa na mayroon pong nagaganap na illegal na transaksyon dyan sa Old Zigzag Road. Sako po ito ng Barangay Luz Biminda, mga kabay, mga tropa. Yan, sinamahan po niya ni katropang Gerald Gales. Illegal na sigarilyo. Illegal matatawag dahil hindi po ito dumaan sa tamang proseso. Oh, eh, sinasabi nung lalaki kanina, yung suspect, Malaysia. Galing daw ng Malaysia. Yung pong mga kontrabando na yan. Maingat yung pong suspect, mga kabay, mga katropa, magbanggi. Sinasabi niya, hindi niya kilala yung una. Tapos nung huli na, may nabanggit na pangalan. Pangalan lang. Madami namang kapangalan yan. Diba? At sinasabi, bago lang daw siya dito sa lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Galing daw siyang Antipolo. Siya raw po ay tagapangalaga lang ng lupain dyan. Caretaker baga. Pero may sideline siya. Yan, ang pagbebenta ng kontrabando or illegal na sigarilyo. Mga kabay, mga katropa. Laganap! Kahit siyang parte yan ng ating pong lunsod. Maging lalawigan ng Palawan. Patuloy. Sino bang hindi mahinggan nyo? Mas mura po kasi yan, mga kabay, mga katropa, na binebenta. Kalihim nga lang. Sa ilang pong mga tindahan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Maingat din yung mga nagbebenta niyan. Alam nyo lang. Pero kasi nga, unang-una, hindi po sumunod. Hindi dumaan sa tamang proseso. Yung nagpapasok ng sigarilyo na dito, wala pong binabayad na buwis sa ating gobyerno. Laki pa naman tax dyan. Yung tax na nakokolekta sa mga imported na yan, katulad, sigarilyo, alak. Malaki po yun. Yan yung pong kinokolekta ng ating gobyerno sa mga importer. At yan ang buwis na ginagamit din sa mga proyekto ng ating pong pamahalaan. Malaking kalugian nga naman daw po sa gobyerno. Ito, malaking negosyo yan. Illegal nga lang. Mga kabay, mga katropa, patago nga lang. Ibinibenta yan sa mga sari-sari store. Ilan lang naman, hindi naman po lahat meron yan. Pili din yung nagdi-deliver niya, mga kabay, mga katropa. Yung kalakaran na yan, mga kabay, mga katropa. After pandemic, nagsimula yan. Yung mga pagpasok ng mga illegal na kontrabando. Mga kabay, mga katropa. Sa yan po yung naging lakad. Meron pa isa ng Engineer Moises yung sinasabi niya kanina. Engineer Moises yung lugar, yung tambak-tambak. Yung mga karton. Pupuntahan daw nila yun eh. Hindi na naisama dyan. Naihiwalay ata ng ano yun. Ng cut. Saan na ba yun ah? Ito. Yun, yung tambak. Ng mga karton. Diyan na ata yung ano eh. Diyan na ata winawaswas yung iba. Para hindi nga disimulado. Para maging disimulado, waswasin mo na sa karton. Biyahe mo na. Oo, di ba? Nang ano yan? Nakarim na lang. Para hindi masakit sa mata sa mga checkpoint. Oo, marami din four wheels dyan. Gahinto, naka-hazard. Pero gaayod-ayod yung sasakyan. Oo, na naman. Yan, Engineer Moises. Ito yung tinuturo ni yung katropan Gerald kanina. O yung binanggit niya kanina. Yung lugar kung saan marami itong mga nakatambak na karton. So bukod dyan, doon sa area kung saan nakuha yung mga may laman pa, meron ding isang area dyan sa Old Zigzag na mga karton na lang. Oo, tinatapon doon sa bangin. Dyan, malamang dyan din ang transaksyon yan. Sabi nga nung ating mga otoridad. Okay na, Engineer Moises. Nasa yan. May audience, di ba? Sige, play natin, ha? Yung binabanggit, from the top. Mga kabay, mga tropa. Sige!
2: Ayun, daan. Ayan, pagkadadaan ka, makikita mo rin talaga ang buwan, nandun ka. Makikita mo ito. Napakaraming karton. Ano na nga eh, nagundok eh. Ay, hindi naman. Ibig sabihin, nagumpukumpukan talaga ng mga karton. Karton ng Port, New Berlin, at ibang uri, na orange meron din ng mga illegal na sigarilyo. So dito lang tinapon. Sabi nga ng tropa, baka ito ay pinalitan ng ibang karton para pagka dumaan sa checkpoint, bibiyahe, hindi masakit sa mata para makalusot doon sa checkpoint gamit ibang karton. Pinalitan, dito ibinagsak. Yun ang tingin ng ibang tropa. Dami niya, no? Yan.
5: O, parte pa rin ng Old Zigzag yan, mga kabayan, mga tropa, ha? Hindi ko na masyadong ma-master yung area na yan. Kasi pakurbada eh, para nasa letter U. Oo, ha? Kung naka sa kabilang side ka, makikita mo talaga. Doon sa kabilang, tinuturo ni Katropan Gerald kanina yung kalsada rin yun eh. Parang ito na yung pagbaba o yung magmula doon sa gitna. Pababa ka na sa kabilang bahagi. Yan, naka-letter U. O, nakalsada. Natatabunan na lang siya ng mga baging. O, mga baging-baging. Mga halaman, no? Nag-umagapang si Erin na. Pero sa pinapakita ni Katropan Gerald, mukhang matagal na na ginagawang dumping site ng mga karton ng illegal sigarilyo yung area na yan, no? Bibira na kasi talagang dumadaan dyan sa taas sa Old Zigzag, mga kabay, mga tropa, ha? Malimit talaga sa baba na. Yung kung sasadyain mo, mag-joyride ka lang, pwede mong pasyalan yan, no? Pwede mong daanan. Ayos naman yan, eh. Ang bibihira na talaga yung dumadaan dyan. Ayos na rin ang kalsada yan, pati yung mga slope protection yan, ayos na, eh. Yan nga lang, sa sobra sigurong tiwala o yung pang gumagawa ng illegal na transaksyon na yan sa sigarilyo. Kaya dyan na lang itinapon yung mga karton kasi nga isip nila wala namang masyadong dumadaan dito. Hindi na mapaghahalata. Ako naman, oo. Pagbawal, wag na po. Pag illegal, wag na. Ha? Katulad niyan, kung sinasabi, kung totoo sinasabi po ng suspect, na sila yung taga-abot, hindi niya nga alam kung magkano yung magiging party niya. Hindi pa nga, first time niya rin daw. Ha? Mga kabayan, mga katropa, so paano yan? First time mo rin sa Palawan. Ay, kung wala ka pang kaanak dyan, paano na yan? Ano na mag-aasikaso sa inyo yan dyan? Ay, sabi niya yun, ha, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, yung ating mga otoridad, gumagampan din sa kanilang tungkulin. Ang dato sa kanila yan. Basta illegal, huli ka. Depende na yan sa piskalya kung sampa, kung kaso, or multa. Depende na yan. Sa kung anong kaso man ang ihahain laban dito kay Manong. Full operation po yan ni katropang Gerald Gales. Kanya pong special report. Samantala, 31 minutos na makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Pabalik pa rin po ang ating pampalatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!
8: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
3: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
11: Mga katropa! Exciting dito!

0: makalipas po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Magbala tayo sa ating pong palatuntan. Ay, magandang hapon muna. Sa ating pong mga sharer, sa ating pong mga nanonood sa Facebook Live. Kay Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara. Magandang hapon po, followers po. Ay, thank you very much, Ma'am Elisa. Ha? Ma'am Charlene Valdez, shout-out naman from Saudi. Uy, yung ating po mga kabayan, mga katropang mga OFW. Ha? From Saudi, Ma'am Charlene Valdez. Magandang hapon, ano ba sa inyo? Umaga, gabi. Diyan sa Saudi Arabia. Kamusta po kayo? Sana ay okay, alright naman po kayo dyan, ha? At ganoon din, mga kabayan, mga katropa, magandang hapon din. Okay la, Manong Ding Estrella. Magandang hapon, katropang Ali. Shardan, at happy birthday na rin kay Ma'am Icy. Oy, oo nga pa. Manong Ding. Thank you very much, ha? Ma'am Dayan Monggaya sa Barangay Manging Isda. Kumusta po ang Barangay Manging Isda ngayon, Ma'am Dayan? Gikinig naman siya sa radyo. Thank you very much, Ma'am Dayan, ha? At sa inyong pamilya. Eh, ganun din kay Ma'am Alona Dagraga Santino, ha? Magandang hapon din po sa inyo dyan sa Bangko-Bangka. Tayalon, kay Naijo, ha? Mayad nga po. Kay katropang Gabinete Tolentino Misahon Alcantara. Mainit nga po, idol. Mainit talaga. Pero ara problema dan. Basta ga enjoy kita lamang, ha? Okay, Jerine Alvarez Blanco. Pa-shoutout naman katropang Ali sa Blanco Family Alvarez Trasona Family. Thank you very much. Oy, ganoon din po. Thank you very much, ha? Jerine Alvarez Blanco. ML Predo Mapas Pailo, magandang hapon. Kay katropang Gerald Pilipaalan. Don Sher. At gandang araw, katropa. Thank you very much. Ati Maribel Gasita, ganoon din. Magandang hapon sa Randy Bacomo. At Ma'am Josephine Abrugar Estrella. Iyan, magandang hapon po sa inyo. Thank you very much sa pag-share ng ating pong palatuntunan. Ha? O, samantala, mga kabayan, mga katropa, meron na pong nagaganap na competition, ha? Table tennis, world table tennis. Dito sa ating salunsod ng Puerto Princesa, ha? Ngayon pong araw na ito, particular, dyan sa Edward S. Hagedorn Coliseum. Siyempre, marami pong mga manlalaro galing po sa iba't ibang bansa. Ngayon, nandito sa atin po sa lungsod ng Puerto Princesa. Siyempre, makikipagtagisan yan sila ng kanila pong mga galing sa larangan po ng table tennis. Siyempre, bukod sa mga manlalaro, kasama rin po yung iba, mga pamilya eh. Kasama dyan, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya yung ating pong pamahalaan, yung ating pong mga may paalala, mga kabayan, mga katropa, lalo na po sa mga tricycle driver, mga sir, mga ma'am, bisita po yan, mga international yan, galing pa sa labas ng bansa yan, karamihan dyan, mga kabayan, mga katropa, huwag naman po sana, ha? Yung mahilig po dyang mag-samantala, ha? Kasi meron pong magbabantay sa inyo. Yan po ang sabi ng ating pong punong lungsod, ha? Mahigpit naman ang babantayan ng singil sa pamasahin ng mga tricycle sa lungsod ng Puerto Princesa sa inaasahan nga pong pagdagsa ng mga bisita para sa malalaking sports events. Kabilang na nga po itong World Tennis Competition at yung Dragon Boat Competition din po, mga kabayan, mga tropa. Ha? Ayon po sa ating pong punong lungsod, Lucilo Byron, kailangan maprotektahan yung pong mga turista at partisipante laban sa mga posibleng pang-aabuso o paniningil ng sobrang pamasahe. Nasaan daw po kasi nasa mahigit 5,000 katao ang dadagsa sa lungsod para po sa Dragon Boat Event. Bukod pa nga po sa bisitang darating sa iba pang mga sporting activities na dito nga po napiling ganapin sa ating pong lungsod. Dagdag pa ng Mayor Byron na mahalagang mapanatili daw po ang maayos sa serbisyo na sa transportasyon upang hindi masira ang imahe ng lungsod ng Puerto Princesa na target matawag na sports tourism capital ng Pilipinas. Patuloy naman po minomonitor mga kinakaukulang hangin sa ang operasyon ng mga pambasaherong tricycle upang matiyak daw na nakasusunod sa itinakdang pamasahe mga kabayan mga katropa. Ay, alam nyo naman yung iba po natin mga di natin nilalahat meron pero meron talaga. Makakita lang ng foreigner lalo pong bisita. Iba kasi yung lalo po yung mga foreigner na-amaze sila sa ating pong mode of transportation. Sa Pilipinas, hindi lang po sa lungsod ng Puerto Princesa. Siyempre, tatry nila yan, mag-tricycle. Yung mag-tour sa city. Siyempre, after ng game, magliliwali yan sa gabi. Kaya yung ating pong mga taga-anti-crime, may magandang hapon muna sa ating pong mga taga-anti-crime. Naka-alerto po sila ngayon, ako. Kasi nga po, may mga bisita tayo. Mako na, ha? Dapat siguro ang mga tricycle driver, mga pipi at bingi na lang. Kasi wala talaga kayong tatamaan pagdating po sa batas nila. O kaya, mga zombie na lang. Hindi naman sa ganun, no? Sunod lang, o kung ano po yung nakatakda, yung sa taripa, yun lang. Ibigyan kayo ng tip, okay na yun. Diba? O, pero yung tatagain nyo kaagad, nakaw! Pag kayo po ay nareklamo, malamang kasi itong mga ito, na-brief na rin ito ng ating pong mga otoridad. Mga kinakaukulang o opisina ng ating pong gobyerno. Na mga ngasiwa o aalalay sa kanila habang sila'y nandito. Siyempre, nandiyan yung ating pong city tourism office, ha? Briefing na yan. Ganito lang po ang saktong pamasahe. Bahala na kayo kung magbibigay kayo ng tip. Ganun lang naman yan eh. Kung maganda yung service, yung matokis kayo. Diba? Malamang pag natuwasan nyo yung mga bisita, bukod sa regular na pamasahe, mabigyan ka ng tip, okay na yun. Huwag lang pong sasamantalahin, ha? Para yung imahe. Kasi kayo ang nasa frontliner, yung mga nasa transport group, tricycle, shuttle van, multicab, yung iba makikisakay yan sa mga pampublikong sasakay natin kasi gusto nilang subukan yan, mga kabayan makatropa. Para mapangalagaan yung imahe natin, huwag yung sasamantalahin, ha? Yan ang pakiusap ng ating pong pamahalaang panlunsod, ha? Mga sir, mga boss, doon sa mga nasa transport group, especially tricycle, kanya-kanyang bantay. Baka naman kanya-kanya kayong diskarte. Huwag naman po sana, ha? Para naman sa atin ito, ang benepisyo naman ay balik sa atin. Kung palagi ang magkakaroon po ng mga ganitong event, kada taon, may inaantay tayo. Ang tinatawag na peak season. Mga sporting international sports competition. Pagtatayo nakilala bilang sports tourism capital, malamang taon-taon, baka nga buwan-buwan may mga sasagawang mga game, international game, sports dito sa atin sa lungsod. Taon-taon, meron o buwan-buwan, meron kayong mga inasahang mga foreigner, di ba? Nasasakay sa inyo. Kung maganda ang magiging resulta ng kanila pong assessment, siyempre dadaan niya sa assessment. May mga pinipirma niya, may mga sinusulat sila mga feedback na kinakalap din po ng ating pong city tourism at iba pang mga stakeholders. Pagdating sa mga frontliner natin, pagdating sa tourism industry, mga kabayan, mga katropa. Para lang, nagsimula na po yung World Table Tennis game o championship dyan sa Coliseum natin, ha? Siyempre, bukod doon sa mga manlalaro, 22 bansa yung binabanggit mga kabayan, mga katropa na lumahok. Mga pera pa rin sa delegasyon ng Pilipinas. Nabigyan ng isang slot. Bukod doon, yung iba, karamihan, galing sa iba't ibang bansa sa buong mundo. 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po ang 6 ng gabi. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na yung kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayong pong Huwebes, 3 sa buwan ng Setyembre na. Bilis na, 3 agad. 2026. Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical engineer, Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa! Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvador. Happy birthday muna, Ma'am Icy Pacaldo. Naghihintay na lang sila doon. Wow! Sige, enjoy! Sa lahat po na nagdiribang ng kanilang karawan ngayon, happy, happy birthday. Okay, Bayaw Lloyd Pontilas din pala. Oo, ng Santa Teresita, magandang hapon and happy birthday din doy. Ha? Mga kabayan, mga katropa, nag-iwan na po sa inyo ng isang magandang, magandang, magandang gabi, Pilipinas!
1: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore,

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Southon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Xanthone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Magandang araw sa ating lahat at sa ating mga suking tagapakinig dyan sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. So, nandito po ulit kami upang magbigay patnubay patungkol sa mabuting kalusugan. Ito ang aming programang The Secret of Health. Binabati ko ang lahat nating mga clients ng Yes to Health Wellness Center. So, magandang araw po sa inyong lahat dyan at sa mga maaring magpadala ng inyong mga katanungan about sa inyong mga health issues or mga karamdaman, maaari po kayong magtanong kahit ano pong katanungan yan, amin pong sasagutin yan kasama ang ating wellness consultant. Maaari po kayong mag-text sa numerong 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. So yan po yung aming numero, maaari na po kayong mag-text or magtanong patungkol sa inyong mga karamdaman. Ano? Kasama po natin si Doc Jemar, ang ating wellness consultant.
8: Magandang araw no sa ating mga suking tagapakinig na lagi pong nakasubaybay sa ating programa. At muli naman po ninyong makasama ngayon ang ating programa po ng The Secret of Health para bigyan naman po kayo ng karagdagang kalaman paano natin gamutin yung mga karamdaman natin gamit yung natural na yung mga sintoma na po ng ating mga sakit. Isa yan sa ating tatalakayin sa oras na ito mga katropa. At isa sa ating tatalakayin itong sakit na high blood.
7: High blood, okay.
8: Ito yung uri ng sakit na common mga katropa. No? Kahit saan, makita mo yung mga tao na may iniinda ng ganitong mga karamdaman. Itong high blood, ito yung tinatawag mga katropa na silent killer. Hindi po ito magbibigay ng time na kung saan siya atake. No? Basta pag-atake ka ng high blood, talagang atakihin ka talaga niyan. Kahit anong panahon, anong oras, yan yung maano na po ng high blood mga katropa. Kaya huwag tayo kampante, lalo na pag nakaranas na tayo ng pagtaas ng pressure ng dugo, ay kailangan makontrol dapat natin yan, no? Dahil anytime tayo atakihin na sakit na high blood. Kaya ang high blood mga katropa, sa pag-aaral, dalawang klase pala yan na katropang sintiya.
7: Yes, ano nga yun Doc, yung dalawang klase?
8: Itong high blood, dalawang klase yan. Unang una, yung primary at saka secondary. Yung secondary mga katropa, yan ay dahilan tumaas yung pressure na iyong dugo dahil sa mataas yung sodium sa iyong dugo. No, isa yan sa primary hypertension. Kasi pag mahilig ka sa maalat na mga pagkain, katropang sinta, yung sodium sa iyong dugo, yan ay tataas.
7: Tataas
8: yan siya. At kung mahilig ka din sa mga matatabang mga pagkain, yung cholesterol, no, isa din yan sa dahilan na tumataas yung pressure ng dugo pag yung cholesterol ang tataas. Kasi yan ay babara sa mga maliliit na ugat. Kaya yan yung dahilan na tataas yung presyon ng dugo. At time din na stress mga katropa, ay isa din yan sa dahilan na magkakos po ng pagtaas ng presyon ng dugo. Kaya isa yan sa dapat nating malaman na dalawang klase pala yung
7: high blood.
8: hypertension.
7: Hypertension. Okay.
8: Yan yung primary hypertension. Yung secondary naman katropa, ito po yung dahilan, yung kidney mo. Pag may problema yung kidney natin mga katropa dahil hindi natin naalagaan, mahilig tayo sa mga maalat, mga prosesong mga inumin, hindi mahilig sa tubig, kidney talaga yung tatamaan niya mga katropa. Ayon sa pag-aaral, yung kidney natin katropang Cynthia,
7: yes,
8: may dalawang hormone pala yan.
7: Mm.
8: Unang-una, yung erythropoietin. Yung klaseng hormone naman yan ay siya yung nagkocontrol po ng production ng pulang dugo. Pangalawa, yung renin. Ang function naman niya sa ating katawan, siya yung nagkocontrol ng pressure ng dugo. Kaya kung masira yung kidney natin, magka-problema, pwedeng yung kidney natin yung dahilan ng pagtaas ng pressure ng dugo natin. No? Kaya dapat ingatan talaga natin yung ating kidney. Supplyan natin kung ano yung kailangan ng ating kidney, no? Para laging healthy at saka hindi siya mag-trigger na mga pagtaas ng pressure ng dugo. Isa din sa sintoma mga katropa, pag mataas yung pressure ng dugo natin, ay yung pag tumisikip po yung dibdib natin, yung
7: batok
8: natin, nagnanam siya, nangangalay.
7: O kaya sumasakit.
8: O, sumasakit. Yan yung mga sign na tumataas po yung pressure ng ating dugo. Kaya yan yung mga dapat natin mga bantayan. Kasi pag tayo makaranas nito mga katropa, mga sintoma ng pagtaas ng pressure ng dugo, ay dapat agapan. Kasi pwede mauwi sa stroke.
7: Mm-hmm.
8: Pag ating pabayaan,
7: delikado,
8: o delikado pag mapunta sa ganun na kondisyon yung katawan natin. Kaya kung mataas yung pressure natin dugo, dapat meron tayong mga inumin na dapat nating intake, hindi lang sa maintenance na iinumin, meron din tayong mga iniinom na mga natural na mag-control sa ating pressure ng dugo. Ibibigay natin itong sayote.
7: Mm-hmm.
8: Yung sayote mga katropa, yan, i-juice po natin yan. Inumin natin dalawang baso.
7: Ayan, no? Dalawang lang yata ang sayote dito, no?
8: Oh, minsan, mahal din. Minsan, mura yung presyo ng sayote.
7: Mm-hmm.
8: Pero napaka-effective po yan mga katropa, no? In terms sa pagpababa ng presyo natin dugo, yan, maganda yung inumin, i-juice natin yung sayote.
7: Sayote.
8: No?
7: Mm-hmm.
8: Sa umaga, inumin natin yan. Dalawang baso, wala pang lamanan siyan.
7: Before meal. Ayan mga katropa, no? Hindi nyo nabibilhin. I mean, hindi na malaking gastos pa, no? Kung meron na kayong sayote sa bahay, kung kayo ay nakaramdam ng mga ganyan na simptomas, uminom po agad kayo, no? Pwede pala yung sayote, Doc.
8: Pwede yan. At sa paraan din na i-extract natin yan, pwede natin i-blender, pwede natin gagarin mga katropa, at kunin natin yung juice. Pigaan natin at
7: inumin.
8: Kunin natin juice, yes.
7: Ano pa bang iba, Doc, na pwedeng inumin ng mga herbal or mga natural na matagpuan lang sa bahay? Maliban sa sayote, meron pa bang iba?
8: Sayote, yan, maganda yan. Then, pipino. Yan, pwede din yan i-extract natin kasi may content din siya ng mga antioxidant mga katropa na tumutulong na magpababa po ng kolesterol.
7: Mm-hmm.
8: No, pag mapababa yung kolesterol natin, ayan, malaking tulong yan na mapababa din yung ating pressure ng dugo. Tsaka isa sa dahilan din na tayo ay nagkaka-high blood.
7: Mm-hmm.
8: Pag mahilig tayo sa mga matatabang pagkain, mahilig tayo sa maalat, then sa mga genetics din. No?
7: Yung mga ano do, kumusta yung mga mamantika, matatabang pagkain, magkakos ba yun ng high blood?
8: Yes, yung mga pinirito at saka
7: mga fried chicken, prito.
8: Uh-huh. Yes, lahat na mga niluto sa oil, yan talagang malakas yan magpataas ng kolesterol.
7: Mm-hmm.
8: At magpataas din ng pressure ng dugo. Isa din sa dahilan, mga katropa, natataas yung dugo natin pag magkakaroon po ng arteriosclerosis o baradong mga ugat. Lalo na pag mataas yung ating kolesterol, sure yan, yung mga maliliit na ugat natin, babarahan yan. Kaya maapektuhan yung presyon ng dugo natin mga katropa. Isa yan sa mga dahilan din na pag ito mataas yung magkakaroon ng high blood. Saka yung karamdaman po na arteriosclerosis, paninigas ng mga ugat.
7: Mga daluyan ng dugo.
8: Yan ay isa sa dahilan din na magtaas yung presyon ng dugo. Nagiging hindi normal.
7: Bakit Doc, nagiging barado yung mga arteries, yung mga daluyan ng dugo?
8: Nagiging barado po yan pag mahilig sa mga karne, na mga pinirito, mga egg, laging kumakain ng itlog, sa mga pagkain na niluto po sa mga oil. Yan ay grabe makapataas po ng kolesterol yan, makapataas ng high blood.
7: So nabanggit mo Doc yung itlog, bawal pala yung itlog na prito or yung hard-boiled?
8: yung prito talagang bawal yan. no? Tsaka yung itlog naman, yung mga boiled egg, ay hindi din maganda yan pag kakain ka ng mga ilang piraso.
7: Ilan lang dapat? Meron bang sukat? Ilang bilang lang? Ilan dapat, po ba?
8: Dapat sa isang araw sa akin, ano lang eh, isang bisis, isang piraso sa isang araw. Pero kung mayroon kang mga ininda na mga karamdaman, pwede kasi yan mag-cause ng allergy din.
7: Oo.
8: Lalo na pag mayroon kang asthma, yan, magpa-trigger po yan ng problema sa asthma. Kasi nga, magkukause din yan ng allergy.
7: So, yun pala, Doc, ang mga dapat iwasan nating pagkain.
8: Yes.
7: Kapag meron tayong mga high blood katropa, ano, maliban sa high blood, baka yung iba dyan mga katropa natin na high blood kapag walang pera. Isang sanhi din ba yan, Doc? Isang simptomas, ano?
8: Isa yan sa dahilan pag ating problemahin talaga yan na wala tayong pera. Talagang isa din yan sa ano, magpapataas ng presyon ng dugo.
7: Kaya lagi nating isipin mga katropa, marami tayong pera. Huwag tayong mamroblema, no?
8: Gagawa na ibang paraan.
7: Yes, ayan. So ano pa, Doc, ang mga maaring gawin ng mga katropa natin na may high blood?
8: Yung ibang gawin ng ating mga katropa na may mga high blood, pwede din kayo maglaga ng mga herbal. Gaya ng tanglad, dahon ng guyabano. Yan, paghalo yan mga katropa, pakuluan ng 3 minuto. No? Yung iba kasi, magpakulo ng mga herbal, ay yung 2 baso, naging 1 baso na lang.
7: Ay, ganun.
8: Eh, hindi yan yung paraan sa paglaga ng mga dahon ng mga herbal. No? Dapat minuto lang, 3 minuto, tapos na. No? Kasi pag iyong lagain masyado yan, nababawasan yung mga benepisyo na maibigay sa katawan. Kaya advice natin, 2 minuto, 3 minuto, okay na yan. Yan yung magandang paglaga, no? Para mas malakas yung effect o benepisyo maibigay sa katawan.
7: Maganda pala yan, Doc, mga nilaga. No? So, makakatipid na yung ating mga katropa kung maglaga lang sila sa kanilang bahay.
8: Yes.
7: At gaya nung nabanggit mo kanina na sayote. So, maganda. Pero kung yung mga katropa natin tamad gumawa ng mga ganyan juices or tamad gumawa ng mga nilaga, yung iba kasi tinatamad maghanap ng mga ilalaga, Doc, eh. Mayroon pa bang mga alternatives na inumin o mga supplement kaya?
8: Yes, meron tayong mga option yan, katropang Cynthia.
7: Yes.
8: No, na nakatulong sa pagkontrol ng dugo. Meron tayong produkto dyan sa ating clinic, katropang Cynthia, na kayang magpababa ng kolesterol sa ating
7: makakatulong.
8: Ano? Nakakatulong siya.
7: Mm-hmm.
8: Yung ating Santon Gold. Yan, napakataas po ng antioxidant. Marami pa pong benepisyo maibigay sa katawan. Yung Santon Gold, Santon Plus.
7: Mm-hmm.
8: May kakayahan po siya na mag-control po ng kolesterol. Inumin po natin yung Santon Gold 1 capsule 3 times a day.
7: Oh.
8: Yan po yung dosage na mas maganda sa may mga ininda na may mga karamdaman. At ayon sa pag-aaral din mga katropa, yung may mataas ang presyo ng dugo, isa din sa dahilan is kulang sila sa mga good cholesterol.
7: Oo.
8: Kasi yung good cholesterol, siya yung nagtatanggal ng mga barado sa ugat para mapaganda yung daloy niyan dugo. Pag kulang kanyan, ayan yung epekto. Mas tataas yung bad cholesterol sa dugo. Kaya meron tayong ma-recommend din sa ating mga katropang Cynthia.
7: Yes, Doc.
8: Na yung premium D3 natin, no?
7: Oo, vitamin D3.
8: Yes, ano? Yes. Yan ay may maitulong din mga katropa na mapataas ang good cholesterol sa ating dugo para ma-maintain na malinis yung mga daanan ng dugo, yung mga ugat na mga barado, lilinisin niya ng good cholesterol na ma-take natin. No? Isa yan sa magpapataas po ng good cholesterol mga katropa, itong premium D3 natin. Hindi lang siya nakatulong sa pagtaas ng good cholesterol, pinapatibay niya din po yung buto, no? Dahil sa content niya na vitamin D. No? Yan po yung benepisyo na maibigay ng ating premium D3.
7: Napakaganda ng premium D3 natin mga katropa.
8: Kaya sa ating mga katropa na mayroon po mga high blood at saka mga iba-ibang mga sakit, ay ma-recommend talaga natin yung mga produkto natin. Mula sa kape, mayroon po tayong 3 mapagpilian na kape para sa ating mga kliyente. Kung iiwas sila sa mga caffeinated coffee, mas maganda tong ating coffee kasi healthy siya mga katropa dahil sa gawa sa natural na mga sangkap at nakakasigla din ang ating katawan. At yung sweetener naman niya mga katropa ay hindi po siya mga white sugar, brown sugar. Yan ay stevia, yung ating sweetener na ginagamit sa ating coffee. Kaya maganda siya talaga sa ating kalusugan. Kung gusto natin na maghanap ng mga kape na nakakasigla ng ating katawan, yung ating coffee mga katropa ay mai-recommend po natin mula sa Santon Gold Coffee, Santon Plus Coffee Mix at saka Premium D3. Iba-iba, iba-iba po yung lasa niya mga katropa. Mamili ka kung ano yung gusto mong lasa niya. Pero yung coffee na yan, tatlong klaseng coffee, talagang marami pong nakasubok na maganda po talaga yung effect sa kanila. Pwede po yan sa may mga mataas ang sugar din, yung ating kape. Dahil wala siyang
7: sugar
8: effect, no? Sa pagtaas ng yung sugar, no? Dahil yung sweetener po natin yan is gawa po sa natural, no? Hindi po siya galing sa mga refined sugar. At mayroon din po tayong mga services, mga katropa, na mai-offer dyan sa ating clinic. Pero before po natin banggitin yan, atin muna pakikinggan ang mga kliyente natin na nakasubok po nating produkto at saka yung mga benepisyo na naibigay sa kanilang katawan. Okay na ating pakinggan ang mga nakasubok.
9: Premium D3. Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil.
17: Premium D3.
18: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
19: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
21: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
23: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
25: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santone Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
26: Suwabe ang aroma.
27: Santon Plus Coffee Mix.
26: Suwabe ang lasa.
27: Magaan pa sa bulsa.
26: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
27: Santon Plus Coffee Mix.
26: Mabibili sa mga butika.
28: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
29: Ako si Aida Carlos. Mag-asibintin ako ngayon. Sumasakit ang likod ko. Tapos itong mga daliri ng paa ko. Pabo, nagpunta nga kami rito sa Yeso Health.
8: Ano pong masasabi niyo sa ano, sa mga tao na mayroon pong karamdaman? Ano po yung masasabi niyo?
29: Masasabi ko lang, subukan na nilang magbili ng gamot sa Yeso Health para magaling ang kanilang nararamdaman. Kasi yun ang ginawa ko. Ngayon, magaling na ang likod ko, wala na yung pananakit ng paa ko, malakas ang pakiramdaman.
28: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Luna set solution.
0: makakamit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
4: I'm with side pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
8: Okay, napakinggan na natin ang mga testimony ng ating mga kliyente na nakasubok po ng ating mga produkto. At ngayon, ating itatanong sa ating katropang Cynthia kung ano yung mga services at mga benepisyo na makapagbigay sa ating mga katropa na pupunta sa clinic pag sila ay mag-avail po ng ating free services.
7: Ayan, Doc, mga katropa, meron po tayong mga free services ano sa ating clinic sa Yes to Health Wellness Center. Meron po tayong mga free services gaya ng BioZap. At syempre, unang-una po pala ay libre ang ating konsultasyon. Wala po kayong babayaran na doctor's fee. Kumbaga, lahat po ng ating clients na pupunta sa ating Yes to Health Wellness Center, kami po ay nagbibigay ng libreng konsultasyon. Ayan. At meron din pong mga libreng services gaya ng BioZap therapy at terahertz therapy. Ito pong terahertz therapy ang libre, ano? So, yung BioZap po ay napakamura lang din po ang bayad nito. Yung kanyang BioZap therapy, ito po ay napakaganda po ano sa ating katawan. It boosts our wellness at syempre binuboost din po nito ang ating immune function. Sa pamamagitan ng BioZap therapy, detoxifies din po yung ating katawan at syempre magbibigay din ito ng energy. Ano? Mas ini-enhance niya po yung ating energy and vitality. Kumbaga, yung ating buong katawan ay magbabalik si po sa pamamagitan ng BioZap therapy. At yung ating libreng terahertz therapy, ito naman po ay powered by science po ano. So ito ay ginawa ng mga science. So yung BioZap therapy uses gentle biofrequency po. Ito po ay parang may konting frequency or pulses para ma-help yung ating body na ma-restore or ma-balance at saka ma-boost po yung ating immunity. Lalong-lalo na po pag kayo po ay may mga sipo, may mga lagnat, may mga pain po kayong nararamdaman sa body. Maganda po ito, ano? It promotes natural healing. So, napakaganda po nito mga katropa. Bumisita lamang po kayo sa aming branch. Dito sa Puerto Princesa, ito po ay libre naming ibibigay sa inyo ang terahertz therapy. So, meron ding libreng konsultasyon. Bumisita lamang po kayo sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. So, meron pong malaking karatulang pula sa taas lamang kami ng Nokinox. Nakalagay po ay Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan lamang po sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At mga katropa, ang ating mga Santon products ay FDA approved ito, Doc. So, napaka-safe nating i-take, safe nating inumin ang mga katropa simula bata. Basta kaya niya ng lumunok, pwedeng-pwede po ito nating ipainom sa ating mga anak, sa ating mga parents, and sa adult and bata. Pwedeng-pwede po ito, at ito ay safe dahil ito ay FDA approved. So marami po itong process para po ma-approve tayo ng FDA. So napakaganda nito mga katropa, at maraming nang nakasubok. Meron na tayong mga testimonials sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide po ito mga tropa. Mabibili nyo po ito sa mga suking butika at syempre dito sa ating branch ng Yes to Health Wellness Center. So open po kami mga katropa from Sunday to Friday. Open po kami lagi except sa Saturday. Close po kami kapag Saturday mga katropa. At meron tayong libreng konsultasyon every Sunday, Thursday and Friday. Simula 8:30 a.m. hanggang alas 5 ng hapon. So bumisita lamang po kayo sa Yes to Health Wellness Center, second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At meron din po tayong Yes to Health Wellness Center branch dyan sa Rojas. Matatagpuan po ito sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. So sa tapat lamang po yan ng ASMES, no? Yung elementary school po dyan. Katapat lamang po ng ASMES ang Yes to Health Wellness Center. Nandyan po ang ating wellness consultant sa tuwing Monday to Wednesday. Meron po tayo dyan libreng konsultasyon, at meron din po tayong terahertz therapy. Libre din po ito na ibibigay natin sa lahat nating mga clients and customers. So maaari po kayong pumunta from Monday to Wednesday 8:30 a.m. to 5 p.m. So maghapon po, nandyan ang ating butihing wellness consultant at ating napaka-aktibo at magandang secretary. So yun lamang po, bumisita na po kayo sa Yes to Health Wellness Center ng Rojas Branch. So maraming salamat sa inyong mga pakikinig mga katropa dito lamang sa programang The Secret of Health. Dito lamang sa ating istasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang dito lang mga katropa. Ako ay inyong katropang Cynthia, ang health practitioner.
8: Ito naman po inyong wellness consultant, Dr. J. Maribet. Hanggang sa muli.
7: Maraming salamat mga katropa.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sundown Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
14: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
14: Exciting!
15: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. XFM.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
15: Introduced to you by a friend. You were cute.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
2: Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
5: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
6: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
7: Santone Coffee Mix.
8: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
10: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
10: Santone Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santone Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Pabili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
5: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
6: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma.

0: Nahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: XFM.
3: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin si, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata.

0: Nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako mag sakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain!
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
2: Ang Sanzone Plus Gold, Sanzone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
12: Exciting!
14: Exciting!

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionis Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit magdalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious sabros at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Sanzone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
8: Sanzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
8: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
15: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
16: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
15: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
16: Salamat, Han!
8: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Sanzone Plus Gold Herbal Capsule, Sanzone Plus Herbal Capsule, Sanzone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM. XFM.

0: Tabang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya
6: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
14: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
4: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
4: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para Altapri kondisyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sanfon Plus
5: Herbal Oil.

0: tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: XFM.
10: XFM.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
14: Exciting!
15: Exciting!

0: XFM. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
8: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa System Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. System Pain, the best.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite.
4: Sa Coffee Nurse.
3: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan ka pa, ha? Pabibili sa mga butika.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santhon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
2: Santhon Coffee Mix. Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
13: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
3: Santone Coffee Mix.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: XFM.
16: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting! Exciting!

0: Pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: DJ Girlicious Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Exciting time, mga katrao. Pagkarap na pong 4 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas. Pagising pa lang sa umaga. Bumabana ang mga balita. Paarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

AF. Thanks God it's Friday na po, mga katropa. Hi, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Good morning. Maganda, maganda, magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Ay, mayadya timprano, buong lalawigan ng Palawan. Kamusta po ang ating pong mga katropa ngayon pong araw ng Biyernes? Maliban sa mga empleyado ng gobyerno, relax. Pero sa mga ordinaryong manggagawang Palawenyo, ay, good morning, gising na, ay, trabaho pa rin. Sayang ang araw, sayang ang araw, ha? Good morning. Ngayon pong araw.

0: araw ng Biyernes, ika-apat sa buwan ng Setyembre taong 2026. 111 days to go before Christmas. At kaya ng ating pong pambungad na awiting kanina, na una po kaming bumati sa inyo na sana maging merry ang ating Christmas. Para sa mga nagtataas sa mga bilihin at mga sakuna, Diyos kong mahabagin. Ewan ko lang po kung magiging merry pa ba ang Christmas natin. Mga kabayan, mga tropa, ang importante, ang mahalaga, ang makapagpasalamat po tayo sa ating pong may kapal ngayong umaga na ito, lalo na sa mga katulad po natin, gising na rin. Mga kabayan, mga tropa, gising na rin dahil kailangan na pong kumayon. Dahil kailangan na pong pumunta kung saan man dapat pumunta ngayon. Yung mga biyahero at biyahero natin, ha? Yung ating pong mga kabayan, mga katropa, na gising pa rin sa mga oras na ito. Dahil din po sa trabaho, mabuhay po kayo. Magandang umaga. Pero sa mga gising pa ngayon at wala naman pong ginagawa, walang kabuluhan. May mga ano pa dyan, may mga espiritu pa ng kung ano-ano, kung ano-anong inuming ni alcohol. Matulog na kayo, parang awa nyo na sa mga kapitbahay nyo. Yung mga nambubula kao dyan na wala naman pong katuturan, matulog na kayo. Pero kami po ngayon dito sa ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mambubulahaw din po kami, pero para po magatid ng mga balita at impormasyon mga para sa inyo, mga katropa. Ha? Sa ngalan ng ating pong partner sa bagay Technical Engineer Moises Acosta. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Pangunan pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyong pong tagapagbulahaw. Manggigising sa inyo po, mga katropa, kada madaling araw. At syempre, para magatid ng balita. Katropang Alison Salvatus po ay nagmamagandang umaga na po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay magpainit na. Opo, magpainit na po ng ating sikmura. Ayan, magkape! Kape, kape, kape. Siyempre, ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas, always naman po ay handog po sa inyo yan. Anang premium D3 coffee mix. Yung kape nararapat sa katulad ko.

0: pamurra.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Na pinagkakautangan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Utang natin lahat yan. Mga kaubayan, mga katropa, yung mga apo natin, yung mga apo pa natin, sa tuhod, kalampakan, napapida panganak, may utang na.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Utang naman ng gobyerno. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang balitang utang na yan. Oo, nag-atid sa ating orasan, naganap na po ang alas 4:35 na po ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, punta muna natin ang ating

tamtama na, habang 45 naman ang AQI para sa PM2 na pasok sa good o mabuti na antas. Ayon sa EMB Maropa, ang

Ang pangitan sa inyo, parang gabi ito rin sa aping masinapa at subok na.

0: at partisipansa laban sa posibleng pang-aabuso o paniningil ng sobrang pamasahe. Inaasahang nasa 5,000 katao ang dadagsa sa lungsod para sa Dragon Boat event, bukod pa sa bisitang darating para sa iba pang sporting activities. Sinabi ni Byron na mahalaga mapanatili ang maayos na serbisyo sa transportasyon upang hindi masira ang imahe ng Puerto Princesa bilang inaasahan na sports tourism capital. Patuloy namang minomonitor ng mga kinaukulang ang ahensya ang operasyon ng mga pampasaherong tricycle upang matiyak na nasusunod ang itinakdang pamasahe. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News!
1: Maraming salamat, Katropang IC, nagatid sa ating orasan. 7 minuto bago po ang alas 5 ng morning. Oo, dahil nga po meron po tayong mga international sports event ngayon dito sa lungsod ng Puerto Princesa, particular po yung table tennis, WTT, World Table Tennis Competition, ha? Na kahapon pa nagsimula. Yung pong formal na kompetisyon na sinasagawa dyan po sa Edward S. Hagedorn Coliseum sa San Pedro. Siyempre, yung mga partisipante niyan na sa mga iba't ibang mga hotels

Basta kape, ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at

0: Palawan sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola, Palawan sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore sa Rizal, Palawan sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan sa Fareñas Pharmacy.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Oras mga kabayan, mga katropa, 3 minuto makalipas sa po ang alas

0: mga nagko-comment sa ating live. Ay, okay, okay na. Sige, tropa, ang kita, Tarani. Good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, good morning, katropa ng Alex. Siyempre, good morning. Happy TGIF no, sa ating mga katropa sa oras na ito. Dahil Friday ngayon, katropang Ali.
0: Okay, mukhang tuwan-tuwa ka nga eh.
2: O, dahil Friday na bukas, pahinga na. Friday na, pahinga na bukas. Wala tayo pasok.
0: Akala ko tuwan-tuwa ka dahil walang naitala dyan sa ospital ng Palawan.
2: Meron tayo, katropa Ali, dalawa ito.
0: Ano yan?
2: Vehicle accident. Unahin natin itong kagabi, kainang umaga ito, pasado ala una.
0: Oh.
2: Ito naman sa bahagi ng Barangay Tagburos National Highway, katropang Ali. Ito naman, dalawang motor siklo na magkabanggaan. Yung nangyari ito, katropang Ali, ang tawag ito, itong driver, edad ay 19 anyos, no, taga-Barangay Tagburos. Ito yung driver, medyo malala ang pinsala nito, kaya't inilipat ito sa isang pribadong ospital, katropang Ali, habang yung angkas naman ito ay nagtamo lamang ng galos sa pisngi. Ito naman nangyari sa may harap ng isang subdivision, katropang Ali, particular na
0: Patmos
2: sa may Patmosville area, katropang Ali.
0: Anong kabanggaan niya? Motor din?
2: Motor din, katropang Ali. Naka, itong nagkabanggaan, hindi lang natin mong saan ito nadala, pero itong 19 at itong angkas nito ay dinala dito sa ospital ng Palawan, pero dahil nga medyo galos lang yung tinamo nito, maya-maya maring ito ay makalabas na dito sa ospital ng Palawan. Yung isa ay dinala naman ito sa pribado dahil nga doon sa pinsalang tinamo, dito sa kanyang kanang pisngi din to, katropang Ali, dahil nga mukhang na-deform ito daw sa pagkabanggaan na katropang Ali. Sa iba't-ibang balita, kanyang pasado alas 2 ng umaga naman, banggaan naman ito, motor at isang SUV, katropang Ali. Ito naman sa bahagi ng isang mall dito sa may bahagi ng Malabar Street. At ito ay galing umano sa isang painuman, katropang Ali.
0: Ole, yung motorista o yung four-wheel? Ah, yung driver
2: yung nakamotor, katropang Ali. Galing daw ito sa painuman. At ang masaklap, katropang Ali, itong nakamotor, nilagay yung kanyang inumin doon sa kanyang harapan, katropang Ali.
0: Bote.
2: Nung mabangga nila itong isang SUV.
0: Bote ng inumin, nilagay niya sa harapan.

0: pagabangga inabasag ito at tumama doon sa kanyang sinasabi dito sa may pantog katropangal dahil umihin na ito mano ng dugo itong kanilang kaanak katropangal.
1: Ito naman kamusta na ilagay?
0: Katropangal eh?
1: Kamusta na ilagay noon?
0: Ito kailangan ito, ito isa ilalim ng operation dahil nga doon sa basag itong buti sa harapan niya katropangal at umihin na itong dugo.
1: Ilan taon na, yan?
0: Ang sinasabi ng doktor ay bukang tinamaan yung kanyang pantog. Basis sa doktor nga nag-assist nitong edad 20 anyos na taga-barangay Tinigiban Katropang Ali.
1: 20 anyos? Ako, bata pa.
0: Yung kanya namang angkas, edad 21, taga-barangay San Pedro. At mabuti rito Katropang Ali, hindi naman masyadong na nagtamo. No? Nang galos lang naman din ito sa kanyang katawan. Diga hayan tong driver ng 20 anyos na kung saan nga doon nilagay niya yung buti ng alak sa kanyang harap Katropang Ali. So yun lang dalawa ang naitala dito sa ospital ng Palawan at ang ating inabangan ngayon. Ngayong umaga mula alas 10 hanggang ngayong mga sandaling ito, isa lang yung naitala. Samantala noong alas 2 hanggang alas 10, mayroong apat na dala dito sa ospital ng mga anak Katropang Ali. Tayo naman, dumako tayo ngayon dito sa Police Station 1 at secret ay mukhang inantay na lamang ang comment order commitment para dahil order. Ito sa City Jail. Iko-commit din sa City Jail. Meron tayong mga bisita kanina may dala-dala. Itong ating barangay San Pedro na mga tanod kung saan mayroong away mag-asawa.
1: Away mag-asawa?
0: Oo. Sabi, hindi pa naman daw asawa kasi live-in partner pa lang.
1: O, di kinakasama.
0: Kinakasama. Yan. Nagreklamo ito at binigyan naman ng endorsement ng Station 1.

0: kalaunan, nilayasan. Sumibat itong babae, kaya nagpahingi ng saklolo. Nag-assist naman agad ating mga kapulisan. At isang LGBTQ ang kanila naging guide para ituro kung saan yung sa mga babae na naibigyan ng pera ng itong dalawang foreigner. At naituro naman ang initial, nabawi man ibang pera pero wala pang binigay na exact amount kung magkano yung pera ang inabot doon sa kausap nilang mga babae katropang ali.
1: Sige, no? sabihan mo kasi yung dalawang bisita dyan na foreigner, sa susunod, huwag agad sila magtitiwala.
0: Oo.
1: Sabihan mo mamaya, ha? Pagalitan mo.
0: Hindi ko nakaprepare yung aking English katropang ali.
1: Buksan mo ang dictionary. Ganun lang yun.
0: Nakaraan din. Merong mga 2 weeks ago, meron din ganun insidente. Isang Bangladesh naman yun, katropang ali. Na meron din transaction. Ito pa rin, itong painuman na ito, doon pa rin nagkaroon ng transaction katropang ali na kung saan naman ay kinuhanan ng dolyar naman ito katropang ali. Nakuha pero hindi nabuo na pera na siyempre, nilagay naman niya sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan sa tropang ali.
1: Dinukot pa talaga, ha?
0: Doon nilagay niya. Kaya lang, ang police na mga babae, doon nakita na doon nilagay niya sa kanyang underwear katropang ali.
1: Aba talaga lang. May secret pocket, ha?
0: Oo. Kaya isang painuman, isang ganun halos pariyo yung kanilang
1: ginagawang pugaran niya na.
0: Mukhang ganun nga katropali, may info tayo doon na mukhang diyan nagkaroon ng mga alukan ng sandaling kaligayahan.
1: Extra katropang service. Pero walang kinalaman yung establishment, kundi doon lang tumatambay itong mga babae.
0: Doon lang. Doon sila nagkaroon ng transaction.
1: Doon nag-uusap.
0: Doon na. Kagaya ito ngayon, nagkaroon ng negosasyon. At nagtiwala at inabot agad yung pera, parang advance payment siguro, katropang ali. So ang problema lang, sumibat naman itong kausap nitong dalawang mga dayuhan na ito, katropang ali.
1: Sige!
0: Yan mo natin update mula dito sa hospital at police station 1. Magandang umaga pala kay Ma'am Jam Usalya nga nakamonitor na sa ating himpilan katropang ali.
1: Good morning, Ma'am Jam!
0: Yan ang ating balita atin sa atin yan ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C. Ito yung mabibili na dito sa lungsod, sa parmasya at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie, mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1, Banggaan at 123. Yun naman. Samantala mga kabay, mga katropa, 15 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan muna natin ang ating pang ibang kasamahang mga field reporters. Si katropang Dennis Chua, meron daw pong paglilinaw yung pong Balabac Municipal Police Station kaugnay sa insidente ng panghuhuli ng ilang pong mga kabayan nating mga mangingisda dyan sa Balabac, o particular sa Balabac Marine Protected Eco Region sa Barangay Bugsok. Ito ba yung kumakalat sa video? Na mayroong kasamang pangaharas. Alamin nga natin ang paliwanag ng Balabac Municipal Police Station sa balita ni katropang Dennis Chua.
3: Live report! Nagpatupan ng enforcement operation ng Balabac Municipal Police Station laban sa mga individual na nahuling nangingisdaan sa loob ng strict protection zone ng Balabac Marine Protected Ecoregion sa Bugsok. Ang nasabing lugar ang mahigpit na pinagbabawal ng anumang uri ng pangingisda at pagkolekta ng yamang dagat. Ito ay nakasad sa Balabac Municipal Ordinance Number 04-2004 at higit pang pinagtibay ng Municipal Ordinance Number 01-2005. Ang mga nahuling lumabag ay sinailalim sa kaukulang proseso at kinasuhan dahil sa paglabag sa Section 101 na Republic Act 10654 o ang Philippine Fisheries Code. Sinaklaw ng batas na ito ang pangingisda sa mga lugar na idiniklarang marine protected areas, fisheries reserves. refugees at sanctuaries ng Department of Agriculture at ng mga local government units. Ayon sa Balabac MPS, ang operasyon ay bahagi ng kanilang pagsisikap na protektahan ng yamang dagat at papanatilang likas sa breeding ground ng mga isda sa municipal waters ng bayan. Nakatanggap din ang mga otoridad ng ulat ukol sa patuloy na pagpasok ng ilang mga mangisda mula sa karatig na isla at barangay upang mangisda sa nasabing lugar.

0: binigyan din din ng polisiya na walang exemption sa regulasyon na ng strict protection zone. May pinagbabawal dito ang pangisda at pagkolekta ng marine flora at fauna. Binigyan din din ng Balabac MPS ng pangalaga sa Balabac Marine Protected Ecoregion ay para sa kapakanan ng buong komunidad. Layunin itong magkaroon ng ligtas na lugar kung saan maaring dumami at magparami ang mga isda at iba pang iyamang dagat para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Sundan Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Akatropan Dennis. Akala ko ito yung kumakalat video na mayroong mga, ano ba ito? Parang pangaras daw. Akala ko ito. Pala. Pero parang dyan din sa Balabac din yun. Protect, marine protected area rin yung area na yun. Samantala mga kabayan, mga katropa, punta natin si katropang Ray Elgaran, lalaking may kasong panggagahasa sa bayan ng Aborlan, Palawan, ang arestado na ng mga otoridad. Katropa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
4: Arestado kamakailan ng Aborlan Municipal Police Station ang isang lalaki sa Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan dahil sa kaso nitong panggagahasa at tinuturing na rank number 10 bilang most wanted person provincial level. Ang nasabing lalaki ay nag-iedad ng 19 anyos, binata na pawang residente sa naturang barangay kung saan sa pinagsuanay pursa ng mga otoridad at sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman ay tuluyan itong na-arest habang may piyansa namang inilaan para sa pansamantalang kalayaan na nagkakahalagang nasa 200,000 pesos habang nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang akusado para sa tamang disposisyon. Yan ang balita. Atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Baby!
2: BFAR, Mimaropa, Seaweeds Laboratory isusulong sa bayan doon po ng Taytay, Palawan para palakasin ang produksyon ng mga seaweed farmers doon. Katrapa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
5: Isinusulong ng Municipal Government of Taytay katuwang ang BFAR Mimaropa at Provincial Government of Palawan ang pagpapalakas ng industriya ng seaweed sa bayan kabilang ang pagtatatag ng isang seaweed culture laboratory. Ito ang isa sa mga pangunahing tinalakay sa courtesy call ng mga kinatawan ng BFAR Mimaropa Seaweed Tissue Laboratory kay Mayor Norbert Lim nitong Setyembre 2. Tampok sa pag-uusap ang usufruct agreement sa pagitan ng Municipal Government of Taytay at BFAR Mimaropa para sa pagtatatag ng BFAR Mimaropa Seaweed Culture Laboratory sa Oma Farm sa Mayat, Pamantulon, Taytay. Layunin ng laboratorio na makatulong sa pagpapaunlad ng seaweed production habang isasagawa rin ang monitoring at assessment sa mga seaweed clusters sa Barangay Kalawag, Polaraken at Silanga. Sa pamamagitan ng naturang hakbang, inaasahang mas mapapalakas ang suporta sa mga seaweed farmers at mapapaunlad ang lokal na industriya bilang bahagi ng pagsusulong ng kabuhayan at sustainable agriculture sa bayan ng Taytay. Pinangunahan ni Abigail Arisigono, Officer in Charge ng BFAR Mimaropa Seaweed Tissue Laboratory, ang delegasyon kasama si Wilme Hulapong, habang kinatawan naman ng Provincial Government ng Palawan Agriculture's Office sina Kay Ocacho at Diane Rose Arino. Hindi lamang pagtatayo ng laboratorio ang layunin ng programa, kundi ang pagbuo ng mas matatag na suporta mula sa produksyon hanggang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga seaweed farmers ng bayan ng Taytay, Palawan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na may kakayanang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Samantala mga kabayan, mga katropa, 21 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, City Health Office isinulong naman ang pagpapalakas ng mental health ngayong Suicide Prevention Month. Katropa natin sa balita niya na Mike Scotte.
1: Live report! Live report!
6: Isinusulong ngayong Setyembre ang pagpapalakas ng kabalayan at suporta para sa mental health bilang bahagi ng suicide prevention month. Paalala ng Pamela Palungsod ng Pato Prinsesa, walang sinumana kailangan humarap ng mag-isa sa bigat ng kanilang nararamdaman. Maaari umunaw magsimula ang pag-asa sa simpleng paikinig, pag-alam sa kalagayan ng isang tao at sa pagtatanong ng kumusta ka. Sa pamagitan naman ng City Health Office, katuwang ang Philippine Mental Health Association, Palawan Chapter, patuloy na inilalapit sa mga Puerto Princesa ang mga serbisyong pangkalusugan, pangkaisipan. So, maaari daw magtungo ang mga nangailangan ng tulong sa Puerto Princesa City Mental Health and Wellness Clinic na matatagpuan sa City Health Medical Complex sa Barangay Santa Monica. Mula yan Lunes hanggang Biyernes, alas 9 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang din sa mga serbisyong maaaring makuha ang mental health consultation, counseling at psychosocial support, behavioral health support, psychological and psychiatric services, psychological testing and referrals, at ang teleconsultation sa pamagitan ng PMHA. Para daw sa mental health at wellness concerns, maaari din tumawag o maaari din tawagan ang PMHA Palawan sa 0936-285-5204 o ang wellness clinic sa 0960-661-6907. Ang consultation daw ay isasagawa tuwing Webes mula alas 11 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, paalala pa ng city government, libre at mas accessible ang mga serbisyong pangkalusugan, pangkaisipan para sa bawat Puerto Princesa. Sa bawat buhay tao may pag-asa, kaya naman makinig, makialam at maging santalan dahil minsan ang simpleng pagtatanong ng kumusta ka ay maaari daw maging simula ng pag-asa. Yan ang ating report katuwang ang Vision Index Plus Capsule na tutulong naman para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, Ninuno raw ni Ginoong Dionisio Tumala. Halos kasabay ang pinanganak daw po sa paglating ni Magellan sa Pilipinas. Alamin po natin na po pang naging kwentuhan nila ni katropang Gerald Gales.
3: Live report. Live report.
7: March 15, 1621, nang pinanganak si Emilio Hindap Tumala, ninuno ni Mr. Dionisio Tumala na nagpapakilalang may malawak na lupaing minana sa kanyang mga ninuno. Yan ang taon din yan nang dumating si Magellan sa Pilipinas pero nabigo ito na sakupin ng bansa. Ayon kay Mr. Tumala, pinamanaan siya ng nasa

Ang kalagayan sa dami ng umaangkin. Si Tumala ay marami ng kinasangkotang pag-aangkin ng mga lupain sa Palawan at Puerto Princesa. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo. Pampaputi, pampakinis at maghapong

0: pagsakripisyo. Yan ang balitang hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix na kapag kape ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga tropa, ha? Ang mga balitang ino pong napakinggan ay handog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng ating pong mild coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Yan pong mga healthy na coffee o kape na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika nationwide. Oras po natin mga kabayan, mga tropa, 28 minutos na makalipas ang alas 5 na po ng umaga. At inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong pong Biyernes, ika-4 sa buwan ng Setyembre taong 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, na sa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Kaya rin po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga kabayan, mga tropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating po nakasama sa Baging Teknikal, Engineer Moises Acosta. Ako naman po mga kabayan, mga tropa, ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. At inyo pong tagapagising at nambubulahaw kada umaga. Katropang Alison Salvatus po, nag-iiwan na po ng isang magandang umaga, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok, ha, dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programang ito. Nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center.

na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan. Ayan, at pwede rin kayo makabili dyan, maka-avail ng atin pong mga produkto. Lahat ng produkto ng Yestro Health, available dyan sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Kaya kung kayo ay may iniinda ng mga karamdaman, puntahan po, bisitahan ng atin pong mga wellness center. Sa alam po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO, at ni Doc Alger Bacla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasamin ng live dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta ang inyong kalagayan, ang inyong pong kondisyon? Kumusta ang inyong kalusugan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, ha? Lalo na pag nakakainom ng atin pong Ultimate Trio. O, huwag na huwag kayong papawala, ha, ng Ultimate Trio. Ito yung kasangga natin, ha? At katuwang po natin sa pag-iingat at pagkapanatili ng malusog na pangangatawan. O, dahil makukuhanan po natin yan sila ng punong-puno, ha? Siksik sa nutrisyon at sustansya na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Meron ka ng mga antioxidants na nandyan, coming from Santone Plus Gold. Yung vitamin C natin, Santone Vitamin C is a powerful antioxidant also, ano? At yan po ay merong mga anti-inflammatory effect. Ayan. Meron din yan siyang mga ano, antiviral, antibacterial, antifungal properties, ano? At marami pang iba, ano? Nakakapakipakinabang sa atin pong kalusugan, ha? And syempre, yung atin po premium D3, ha? Ang premium D3, makukuha natin yan siya ng mga essential fatty acids. When we say essential, ito yung mga fatty acids na hindi pinuproduce ng atin pong pangangatawan, ano? Walang kakayanan yung katawan natin na mag-produce nito at kinakailangan kukunin natin ito outside, ano? O, like yung mga omega fatty acids, ano? Omega 3, omega 6, omega 9 at iba pa ng mga omega fatty acids. Yan sila yung mga essential fats na kinakailangan ng katawan natin. At malaki ang ginagampanan nito na gawain sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Especially yung ating cardiovascular area. Ano? Even our immune system. Malaki ang bahagi na ginagampanan ng mga omega fatty acids na yan. Ha? Sa pagpapalakas at pagiging efficient ng atin pong immune system. Ano? At marami pang iba sa ating mga tissues, mga muscles natin, and even our bones ay nabibinipisyuhan sa mga omega fatty acids na yan. Ano? So, kinakailangan natin yan sila at ang premium D3 natin ay mayaman po ng mapagkukunan ng mga omega fatty acids po na iyan. Ano? Doon na lang sa VCO and of course, doon sa Moringa Seed Oil na nandyan sa ating pong premium D3 ay punong-puno po sila, ha, ng mga omega fatty acids. Ha? So, kaya sa mga kababayan natin na gusto nyong makakuha ng complete package para sa kalusugan, ay nandyan ang atin pong Ultimate Trio. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Ipagtanong-tunong nyo po. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health. Doon sa mga produkto na inyo pong bibilihin, hanapin nyo lagi yung atin pong logo, yung tatak natin na Yes to Health, ha? Para makaiwas sa mga counterfeit, mga fake products. Napakarami ngayon nagsilabasan, mga kaibigan, no? Sumusunod sa trend, eh. Nakikita nila na kilalang kilala yung atin pong pangalan na Santone. Napakarami nagsilabasan ngayon, ano? Kaya kung gusto nyo makasigurado na inyo pong susubukan ng mga produkto o iinumin ng mga produkto, yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, hanapin nyo lagi yung Tatak Yes to Health. Sa mga box, sa blisters, ano? Na mga products natin, meron.

Especially sa atin pong brain area, sa atin pong ulo. Ano? Pagka nagkakaroon ng mga malfunctions po dyan or mga deficiencies at iba't iba pa, ay maaari pong makaranas ano, ng pagkahilo ang isang tao. Ayan. Maraming dahilan kung bakit pwedeng mahilo ha, o makaranas ng dizziness. Narito ang ilan sa mga karaniwang sanhi kung bakit nahihilo ang isang tao at kung ang ilan or karamihan sa mga ito ano ay nandyan sa inyo pong pangatawan ay yun dapat yung bibigyan nyo po ng pansin mga kaibigan. No? Alam nyo ba na ang pagkahilo minsan or madalas ha, na ito po ay dulot ng kakulangan sa pag-inom ng mga fluid. Ayan. O yung problema na dehydration. Kapag ang isang tao ay dehydrated, kulang ang water sa kanyang pangatawan. Alam naman natin ang water is a carrier ng oxygen, ano? At pag kulang ang water sa atin pong pangatawan, there's a tendency, ano? May mataas ang probability na makaranas din ng oxygen starvation, yung inyo pong dugo. At yung i-distribute niya na dugo sa iba't ibang parte ng ating pangatawan, ay possible din na magkaroon ng kakulangan sa oxygen, mga kaibigan. And of course, ang brain natin ay nangangailangan niya ng sapat na oxygenated blood, mga kaibigan, ano? Kailangan ng oxygen yung ating brain area. Parang lungs natin, kumbaga ano yan eh, pangalawa sa lungs natin na nangangailangan ng mataas na amount ng oxygen, yung ating pong brain area. Kaya nga pagka nagkulang ng oxygen, nagkaroon ng kakulangan ng circulation ng dugo papunta sa ating pong brain area, nakakaranas yung isang tao na nahihilo talaga to the point na yung iba nahihimatay, ano? Pagka nagkaroon ng kakulangan sa oxygen na isi-circulate dun sa brain area. So pag ikaw ay dehydrated, mataas ang chance mo na magkaroon ka ng oxygen starvation, ano? Sa iyo pong pangatawan, especially sa inyo pong utak, ano? Sa atin pong brain area. So hindi maganda na ano yan, na kondisyon sa atin pong pangatawan na tayo po ay nadidehydrate. Hindi lang yung kidney natin ang nagsasuffer, ano? Kundi halos buong katawan natin nagsasuffer yan siya. And also our brain area ay pwede rin po magsuffer pagka tayo po ay dehydrated, ano? Kaya nga pwedeng itong umpisahan niyo eh, no? Uminom ka ng sapat na dami ng tubig. Kung naobserbahan mo na ikaw ay palagi nahihilo, uminom ka ng sapat na dami ng tubig, ano? Kung na-observe mo na nahihilo ka palagi araw-araw, tapos na alala mo na, uy, kulang pala yung ano, water intake ko. O isang baso lang na consume sa maghapon, ano? The rest ay ano na, kape na. Mga caffeinated coffee pa naman ang madalas na iinom. Mga sugary drinks or mga carbonated drinks. Hindi po yan siya makakapag-substitute dun sa water mismo na iniinom po natin, mga kaibigan, ano? Walang ano yan, kumbaga hindi mo pwedeng palitan ng other drink, especially sugary drinks or commercialized drinks, yung water na iniinom mo or kinakailangan mo sa buong maghapon, ano? So water is water, kinakailangan talaga makapag intake ka ng enough water. Yung sabi nila na 8 to 12 glasses of water every day, ano, para hindi ka ma-dehydrate. Yan. Isa pa na pinaka-common cause ng pagkahilo o yung bigla ang pagkahilo ay pag bumagsak ang inyo pong blood sugar. Kapag kayo po ay nagkaroon ng hypoglycemia, ano? Yun, lalo na sa mga diabetic person na nagkakaroon ng fluctuation yung kanila pong blood sugar, mataas ang possibility na makaranas ng dizziness, ano? Pag biglang nag-drop yung inyo pong blood sugar, of course, sugar is source of energy. Pag biglang na-drop yan, talagang manghihina ka at makakaranas ka ng pagkahilo, ano? O kaya nga yung iba, ang ananog ka dyan, pinapakain yung mga mabilis ma-consume ng katawan natin or mabilis ma-turn into energy, ano? Yung iba, asukal talaga pinapakain or iba pang mga matamis na mga pagkain, ano? Na direkta na makakapag-supply ng glucose sa atin pong dugo, ano? O para mabigyan ng relief yung pagkahilo ng isang tao, ano? Kaya
observe niyan sa mga kababayan natin, nagkakaroon ng fluctuation ng kanilang blood sugar, especially kung ikaw ay diabetic person. Kasi ang diabetic person, hindi ibig sabihin na laging mataas ang

level ng iyong blood sugar. Meron time yan na nag-fluctuate yan siya at delikado yun siya. Ano? Kasi yung iba, pag nag-drop ng gusto yung blood sugar nila, ay nahihilo. At yung iba nga, nawawala ng malay, bumabagsak. Ano? So, delikado po yun na kondisyon, mga kaibigan. Ha? Isa pa, ano, na dahilan kung bakit maaaring makaranas sa isang tao ng biglang pagkahilo. Ito pong stress, pagod o kulang sa tulog. Eh pag pinagsama-sama mo yan siya, matindi yan siya na makapagdulot ano, ng dizziness, mga kaibigan. No? Stress ka na, especially emotionally and mentally stress. Ano? Tapos pagod din yung buong pangangatawan po ninyo. Tapos kulang ka pa sa tulog. Kasi ano, magkakakonekta yan sila. No? Pagka-stress ka, halos hindi ka nakakatulog. At yung pakiramdam mo, talagang parang exhausted ka masyado. Ano? Pagka ganyan ang inyo pong kondisyon, maaaring magdulot po yan siya ng dizziness sa inyo pong pangangatawan. So may nakailangan, mabigyan din nyo ng solusyon, mga kaibigan. Maraming mga ano yan, maraming mga remedies. Lalo na yung mga stress-related ano, na mga problema, mga kaibigan. Meron mga herbal medicines na nakakatulong para makapagpakalma ng ating brain area. Ano? O, meron dyan sa clinic natin like St. John's Wort, Valerian, at iba't iba pa ng mga herbal supplement na makakatulong. Ano? Para ma-relax yung ating pong nervous system, ma-relax yung ating brain area, makatulog ka ng maayos, yan. At marirelax po kayo, mga kaibigan. Ano? And then, makokontrol natin yung pagkahilo. Okay? Isa pa is ano, pagka ikaw ay anemic or nakakaranas ng anemia, ano? Pag ang isang tao ay kulang po ha sa red blood cells or kulang sa hemoglobin, 'yan. Eh sure 'yan, mga kaibigan, na pwedeng makaranas ng pagkahilo. Because kulang din talaga yung oxygen na nandyan sa atin pong bloodstream. Ano? Siyempre, pag kulang ka ng red blood cells, ang carrier ng oxygen is yung mga RBCs po natin. So pag kulang ang bilang po niyan, magkakaroon ka din ng kakulangan ano? Sa oxygen na na-distribute ng inyo pong pangangatawan. Yun. Isa pa, pagka meron pong high or low blood pressure. O, pansin niyo yan sa mga kababayan natin na meron pong hypertension or hypotension interchangeably pagka nasa niyo po yan siya. Yan po ay nag-trigger ng pagkahilo. Ha? Even yung acid reflux, ito, yung napag-usapan natin nakaraan. Ano? Yung pagkakaroon ng GERD or gastroesophageal reflux disease. Yung connection yan sa atin pong brain area, no? Because of the vagus nerve. Ayan. And nagudulot din siya ng pagkahilo or panakit ng ulo pagka umaatake, ano? Yung backflow ng acid sa atin pong gastrointestinal tract, mga kaibigan, ha? Isa pa yung ano, pag nakaupo ka tapos bigla kang tatayo. O yun, iwasan nyo po yun ha, sa mga kababayan natin, pagka nakaranas kaya ng ganyan, huwag mo nang ulitin, ano? Kasi mayroong mga tao na nakaupo sila or nakahiga sila, tapos bigla-bigla na lang tatayo, ano? Yung katawan mo, hindi siya makaka-cope up, hindi niya masasabayan yung kinakailangan na blood flow papunta dun sa inyo pong brain area, mga kaibigan. Especially, kung mabagal yung blood circulation ng pangangatawan mo or barado yung inyo pong mga kaugatan, mga arteries or veins sa inyo pong pangangatawan. Ano? O kaya iwasan nyo po yun siya, ha? Yung tinatawag na orthostatic hypotension. Yan. Pag biglang tumatayo, bigla, nagbablangko. Bigla yung iba, dumidilim yung paningin, ano? Yung iba naman, bigla-bigla na lang natutumba din. So, iwasan nyo po yung mga ganun pong senaryo, mga kaibigan, ha? And for those taking meds, ano, medications, ay merong mga, ano din yan sila, merong mga side effects na nakakapag-induce ng dizziness or pagkahilo, mga kaibigan. No? So, i-ask nyo po yan sa inyo mga physicians, sa mga doctors po ninyo, mga kaibigan, ano-ano yung mga gamot na yun na naiinom nyo na maaaring nakapag-cause ng
dizziness or pagkahilo, ha? So ano yung dapat gawin? Ito, ano yung mga remedyo? Mga home remedies na pwede natin gawin or mga natural ways kung paano natin kukontrolin ito pong dizziness, ha? Pero bago yan, kung may mga katanungan kayo, ha? Huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, unang-una, uminom na sapat ang dami ng tubig. Kung ang problema po ninyo ay kakulangan sa water, kaya madalas kang nahihilo, drink enough water. Ha? Uminom at least 8 to 10 or 8 to 12 glasses of water every day para maiwasan yung dehydration. Ha? Pwede nyo samahan din ng yung buko juice. Yan. Isa sa pinakamayaman ng pagkukunan natin ng mga electrolytes. Ano? Or tawag ni Doc dyan is isotonic. Ano? Kasi napakataas ng minerals na nandun makukuha natin sa sabaw ng buko, mga kaibigan. No? So, pwede yung i-add yun, idagdag sa water na inyo pong iinumin. Mga fruit juices or vegetable juices, yung mga preskong katas ng mga putas at gulay, ay pwede rin yun idagdag po ninyo, mga kaibigan. No? Kasi bukod sa fluid na meron dun, ay meron pa yun siya ng mga other substances na makakatulong sa iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Ito, kinakailangan sapat yung tulog. Kasi nabanggit natin kanina, pag kulang ka sa tulog, ano? Alam mo ba na ang pagtulog sa gabi, ha? Ay napakalaki ng ginagampanan na role sa atin pong kalusugan. Maging dun sa, yan, sa problema ng pagkahilo na yan, ano? Kung madalas ang pagkahilo mo, tapos kulang ka sa tulog, eh dapat isayos po natin yung sleeping hours natin, yung tulog natin, ano? Kasi iba, nakakatulog naman ng mahaba, kaso mali yung oras, ano? Yung iba, nag-uumpisa yung tulog nila, alas 5 ng umaga, magigising alas 11 ng tanghali, o alas 12 ng tanghali. Hindi yun makakatulong o hindi yun makapagbigay solusyon sa ganyan pong problema at maaaring yun pa makapagpalala sa problema nyo na palaging pagkahilo. Ano? So, na kailangan yung lagi nating sinasabi dito sa ating programa, yung crucial hours para sa pagtulog, yung 3 hours before midnight. Dapat makuha natin yan siya. Ano? Yung 3 hours na yan before midnight, pag makuha natin yan siya, kahit magising ka ng alas 5, magising ka ng alas 4 ng umaga, you will feel refreshed. Ano? Hindi ka na, kumbaga, buo na yung enerhiya mo niyan. Nakapag-repair na yung pangangatawan mo niyan. Nakapagsaayos na yan ng mga nasira ng mga cellula. Ano? At you will feel refreshed. Ano? At sapat yun na yung energy mo na gagamitin na naman sa buong maghapon. Kesa yung tutulog ka ng alauna ng madaling araw, pagising mo yan ng kahit na alas 9, alas 10 ng umaga, nako, parang groggy pa rin yung pakiramdam mo niyan, ano? Kasi hindi nakakapag-repair yung katawan mo. Hindi nakakapag, kumbaga, hindi na isasaayos yung mga nasisira, mga na-damage ng mga cells, ano? Or mga tissues sa ibang pangangatawan and even other organs na kinakailangan ng repair. Hindi po nila naisasagawa yun during your nighttime sleep. Kung ikaw ay nananatili pa rin gising, ha? So, kailangan yung malalim na pahinga. Ayan. Yung mahimbing na tulog. Paano daw malalaman pagka mahimbing yung tulog mo? Yung pag ikaw ay nananaginip na. Ayan. Kasi dyan nangyayari yung rapid eye movement. Ano? Pagka naabot mo na yung REM na yan, rapid eye movement, doon na yung malalim na tulog. Ano? At doon na nag-uumpisa kasi yung pag-repair ng pangangatawan mo. Ano? Pagka na-achieve mo yun siya. Nakakatulong din ha, para sa atin pong brain health. Especially to those person na nakakaranas ng anxiety, depression, mental stress. Nakakatulong po ito ng malaki. Yung pahinga or mahimbing na tulog, mga kaibigan. Kasi yan din yung depleted talaga. Yan yung kulang talaga sa mga tao na mayroon ng anxiety, depression, stress,
at iba't iba pang problema sa pag-iisip. Ano? Yan ang kulang talaga sa kanila. At yun yung hinahanap-hanap nila, yung tulog, mga kaibigan. Okay? Pagka kayo nakakaranas ng mga ganyang problema, bisita kayo kagad sa clinic natin. Meron tayong mga herbal medications dyan, mga combination na pang-solusyon sa ganito pong problema, mga kaibigan. Ha? Ito, herb na maganda para sa ano, pagkahilo. Unang-una, ginger. O yung luya, nakakatulong ng malaki ito, ha, sa dizziness and yung nausea. Ayan. Pwede mong gawing salabat yan or pwede mong gawing candy yung ginger, yung luya, ano? Mag-chop ka ng saktong-sakto lang yung parang candy shape, ano? Pwede yung candyhin nyo po yun, mga kaibigan. Kagat-kagatin mo para lalabas yung anghang niya. O, nakakatulong yan ng malaki. Para mabigyan ng relief yung pangangataon mo sa pagkahilo, ha? O, tapos salabat, pwede rin po, mga kaibigan. Ano? Gawin nyo pong salabat yung ginger. Pwede paresa nyo ng ano? Turmeric. Yan, ano? Luyang dilaw. Nakakatulong din po yan siya, mga kaibigan, ha? Sa pagtulog natin, ito yung magandang tips, ano? Humiga po tayo, mga kaibigan, na naka-elevate yung atin pong ano, elevated yung atin pong lower extremities. Yan, mas nakakatulong yan ng ano, nakakatulong yan ng malaki para sa atin pong pangatawan, no? Every time kung kayo po ay nahihilo o nakakaranas ng dizziness, ano? Pagka kayo may tulog na, elevate nyo palagi yung inyo pong lower extremities, yung paa mo, mas mataas kaysa sa inyo pong dibdib, mga kaibigan, para mas maging maganda yung daloy ng dugo pabalik sa atin pong heart area, mga kaibigan, ha? Tapos, kumain sa tamang oras para maiwasan yung mga digestive issues, ano, na pangunahin ding dahilan ng pagkahilo, ano? Kumain ng tama, wag man na wag magpapalipas ng pagkain. Don't skip your meals, ano? Tapos kumain ng sakto at yung kumaga right time, right amount, and right combination dapat ang meal po natin, mga kaibigan, ano? Kasi kahit na right time yung pagkain mo, kung mali naman yung combination ng mga kinakain po ninyo and hindi sakto yung amount niya. Kumbaga, sobra-sobra lagi yung nakakain po natin, nag-overeat tayo lagi. Magkakaroon pa rin ng overburden yung atin pong ating digestive tract, mga kaibigan, ha? So, ay na kailangan saktong oras, saktong dami, at sakto ang kombinasyon ng mga pagkain ating kakainin. Kasi pag laging halo-halo yung kinakain natin, mga kaibigan, ano? O yun siya natin nagkakaroon din ng indigestion. Hindi natutunaw na maayos, ano? And then nagkukusian siya ng fermentation. At pag nag-cause ng fermentation sa stomach area natin, sa halip na makuha natin yung sustansya mula dun sa atin po mga kinakain, sakit ang makukuha natin, mga kaibigan. Ano? Like bloating, dyspepsia, upset stomach, at iba't iba pa na mga problema sa atin pong gastrointestinal tract. Ha? So, dapat yun. Alalahanin nyo lagi yan. Ha? Saktong oras, saktong dami, at saktong kombinasyon ng mga pagkain ng atin pong kakainin. Okay? Iwasan yung bigla-bigla ang paggalaw sa mga kababayan natin na hindi ganun kaganda ang sirkulasyon sa inyo pong pangangatawan. Iwasan yung sudden movement, especially yung ano, yung galing ka sa pagkakaupo or galing sa paghiga, bigla-bigla kang tatayo. Iwasan niyo po muna yan, mga kaibigan, ha? Then do cold and hot compress. I-alternate niyo po yan sila, yung cold compress and yung hot compress, ano? Especially dito sa neck area, sa batok niyo po, mga kaibigan, ha? Kasi yung hot, yan yung tumutulong para hilahin yung circulation papunta sa inyo pong brain area, mga kaibigan, no? At yung cold compress naman, tumutulong din yan siya para sa integrity ng atin pong mga blood vessels, ano? And also doon sa mga nerve and tissues ng atin pong pangangaton, especially yung papunta sa atin pong utak, mga kaibigan, ha? At limitahan ang pag-inom ng mga alcoholic beverages, any drinks, ano, na nakakapagdulot ng stimulants, ano? Nakapag-stimulate ng atin pong pangangatawan. Iwasan nyo po muna yan sila, mga kaibigan. So, iwasan muna ang pag-inom ng mga alcoholic beverages, mga caffeinated coffees. Iwasan nyo po muna yan sila. Mga caffeinated drinks, ano? Mga energy drink. Yan, iwasan nyo muna yan sila. Dahil na makakapag-disturb yan or disrupt
sa inyo pong pahinga, ano, dun sa pag-repair ng inyo pong pangatawan, sagabal yan sila, ano, o humahad lang yan sila, mga katropa, ha? Kaya wag mo nang ano, wag mo nang magiinom nito. And of course, yung cigarette smoking, iwasan din yan siya. Kasi malaki ang impact niyan sa atin pong mga blood vessels, mga kaugatan po natin, mga kaibigan, ha? At syempre, huwag kalimutan uminom ng atin pong Ultimate Trio. Ang Santon Gold natin ay nakakatulong po ng malaki para sa normal blood flow ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Kasi mayroon yung garlic. Ang garlic, tumutulong yan siya, no? Para bakbakin yung bara sa atin pong mga ugat. If ever mayroong mga deposits dyan ng mga cholesterol or fats, ano, binabakbak yan ng ano, sulfuric compound ng garlic para maging maganda yung blood flow sa ating pangangatawan. And in the, ano mismo, in the blood, ano, kapag masyadong thick yung blood natin, napakabagal ng daloy niyan sa ating pangangatawan, especially sa ating brain area, meron tinatawag tayo dyan na blood-brain barrier na hindi basta-basta nakaka-penetrate dyan. Pagka masyadong malapot yung dugo mo, masyadong marumi, ano, mataas yung sugar sa inyong pong dugo, hindi yan basta-basta nakakatagos dyan sa blood-brain barrier. Kaya maaaring magkaroon pa rin ng ano, kakulangan ng oxygen yung inyong pong brain area pag ganun ang kondisyon ng inyong pong dugo. Ano? So ang malaki nakakatulong dyan yung garlic, mga kaibigan. Ano? Tumutulong yan ng malaki para sa normal na viscosity ng ating pong dugo. And also yung ano, yung mga bioactive compounds ng moringa, mangosteen, and also yung ampalaya extract, ano? Yung bioactive compound niyan like charantin, polypeptide P, tumutulong yan para maging maganda yung quality ng ating pong dugo, mga katropa, ano? Para maging maganda yung sirkulasyon niya at yung paghatid niyan dun sa atin pong brain area, ha? Kaya huwag kalimutan, ha? Yung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa mga kababayan natin nakakaranas palagi ng pagkahilo. Kasi yung Santol Gold din natin, yung mga content niyan, mayaman ang pagkukunan din ng magnesium. Magnesium ay isang minerals na kinakailangan din ng atin pong brain area, mga kaibigan, mga katropa, ano? So napakahalaga niyan para maiwasan yung palagiang pagkahilo, ano? Yung magnesium, kinakailangan niyo yan. Yung sapat na amount niyan sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, vitamin C ay para talaga yan sa atin pong mga blood vessels, ano? Kung gusto yung maging matibay, yung mga arteries, mga veins sa iyong pangangatawan, dapat sapat lagi yung amount ng vitamin C na nakukuha mo sa pang-araw-araw, ano? Yung RDA, recommended daily allowance mo ng vitamin C, ano? 2,000 to 3,000 every day. Dapat makukuha po natin yan siya, mga kaibigan, no? Sa mga food na kinakain natin, at dagdagan mo na lang, ano? Or backupan mo na lang ng Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C natin, alkaline-based na vitamin C, na ano yan siya, 550 milligrams, ano? So, kung mag-take ka yan 2 times a day, ano? So, meron ka ng 1,000 milligrams a day ng vitamin C. So, dagdag na yun sa kinakailangan mo, ano, for that day, mga kaibigan. Kasama pa yung mga food, ano, na kinakain natin na may amount din ng vitamin C. So, hindi tayo magkukulang ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, ha? Sa mga kababayan natin, ha? Take note, vitamin C, hindi yan ginagawa ng katawan natin. Hindi yan na-stored sa atin pong pangangatawan. So, you have to take

0: parang umiikot pa rin yung paligid nila. O yun yung hindi maganda na ano, na karanasan dyan sa pagkahilo po na yan, mga kaibigan, ha? Kaya solusyonan kung ano man yung mga dahilan ng pagkahilo na yan, kasi yun nga, hindi yan talaga yung problema ng katawan natin eh, kundi simptomas lang yan ng mas ano pa, malalim na karamdaman sa iyong pangatawan na kinakailangan ay dapat mahanap at mabigyan po ng pansin, mga kaibigan. Okay? Paano po, mga katropa? Naku, napakabilis ng oras natin. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programang The Secret of Health, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Mga kabayan, ha, huwag kalimutan, bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas, Mindanao, na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Nandiyan naman ang atin pong mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay sa inyo, magpapayo kung ano po yung narapat nyo pong gagawin para sa mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman. Sana po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, at sa kanil po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang inyong pong laging dalangin, ang Panginoon Noah, na siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin pong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: 7 time 6:05 ng umaga. Oras sa atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.
1: Kabalikat, pasan, negosyong hanap mo, may Plus na.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines! Headlines! Mga paunahing

sa ating mga headlines. Nanagutan sa nakalaylay na kable, sinusuri ng PNP sa aksidenteng ikinamatay ng estudyante sa Banico Road, Barangay San Pedro.

0: po siya siguro kasi according to sa investigator po natin, nakita niya na yung nakalaylay na check tablet.
1: Din ar muling sinuri ang lupang pinagagawa sa bayan ng Aburlat, matukuran na ang lupang nabili ng ama ng magkakapatid na naulila na wala palang dokumento.
2: So ito tinuturo na lang nung bata kung saan lugar yung boundary.
3: $5,000 inaasa ang dadagsa sa Dragon Boat event sa Puerto Princesa.
4: Baka mga 5,000 na mga paddlers yung darating tsaka officials.
1: Sa balitang nasyonal, pagbibitiyo ng prosecution sa Article 3, posibleng magpaikli sa impeachment trial ayon sa Defense Counsel.
3: Sa balitang international, bahay at gusali sa Odessa, tinarget ng airstrike ng Russia. 8 sugatan.
1: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas may exhibition game muna sa South Korea bago ang pagsabak sa Asian Games.
5: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, September 4, 2026.
1: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
1: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
3: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
6: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
3: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
6: Express Balita sa Umaga.
3: Nasawi po ang isang estudyanteng babae matapos na mawala ng kontrol ang sinasakyang motorsiklo na subabit umano ang kamay ng driver at manubela sa nakalaylay na kable sa bahagyo ng Abanico Road nito pong September 2 ng umaga. Ayon sa mga testigo, nauna sa lugar ang isang truck at naiwasan nito ang kable nang makitang may espasyo sa kanan na bahagi ng daan nang doon naman sumigit ang motorsiklo ngunit sumabit ang kamay ng driver sa kable at ng telco. Nawala ng kontrol ang motorsiklo at tumama sa truck na halos kasabay nila na natagpuan din sa ilalim ng truck ang helmet na suot numano ng estudyante. Nilinaw ni Police Captain Virgilio Gomez na hindi dumaan o nakasagasa sa biktima ang truck at may tama ito sa bandang tenga. Patuloy ang investigasyon ng PNP habang nasa kustudiyan nito ang driver ng motorsiklo at truck. Inaalam pa kung kaninong telco ang nakalaylay na kable at kung may pananagutan ang may-ari nito. Nananawagan naman ang PNP sa mga motorista na tumplihin ang pag-iingat sa mga kalsadang may nakalaylay na kable.
6: Express Balita sa Umaga.
0: According doon sa ating investigador, doon sa gulong ng truck ng truck na halos kasabay nila.
3: Okay. Oo. Nasaang parte po siya noon? Kasabay niya nasa likod siya na pakanan o pakaliwa?
0: Nasa kanan po siya siguro kasi according to sa investigator po natin, nakita niya na yung nakalaylay na tablet.
3: Okay.
0: Na kaya inilagan niya.
3: Opo.
0: Ngayon po, siguro nakita po ng driver ng motor na medyo clear sa kanan, pero alam po natin na hindi naman po pwede yun. Doon niya po naisingit. Yun po ang nangyari.
3: Tinig ho ni Police Captain Virgilio Gomez, Station Commander ng PS1. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Blast Gold. Dito po ay marami nang natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad doon ang mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Blast Gold. Dito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Panlawan.
6: Express! Balita sa umaga!
3: Ito'y una ang pakikiramay sa pamilya.
1: Kaya nga, oh, confidence.
3: Oo.
1: Pamangkin pala yun, ang classmate ng ate ko.
3: Ah, ganun? Ano? Ay, ano lang yun, Choy? Papunta lang ng school yun, mga alas 11 ng umaga. Nag-book yung namamasada ng motor.

0: dito sa atin, oh.
1: Oh, meron na mga four wheels, eh.
0: Oh, mga four wheels lang. Oh,
1: pero yung motor, hindi pa nababanggit na backride.
0: Kung backride, kung angkas, walang ganun.
1: Wala pa, hindi pa nababanggit, eh.
0: Basta, pero iniwasan ng driver yung ano?
1: Ang sabi ng PNP, nasa harapan kasi yung truck. Ngayon, o-overtake. Baka siguro mabagal yung truck. Malaki yung spasyo dito sa kanan.
0: Kaya doon siya nag-overtake.
1: Di ba bawal doon sa may kabilang linya?
0: Bawal. Pagka 6 lane, pwede. Pag 4 lanes, pwede. Pag dito sa National Highway.
1: Abaniko yun.
0: Eh. Maliit na talaga yung spasyo doon.
1: Maliit. Ano lang yan, single lane lang na mayroong extension sa gilid.
0: Oo.
1: Ngayon doon dumaan, nasaktuhan yung wire. Yung kable ng telco. Tumama doon yung manubela. Nawalan ng kontrol. Bumagsak yung motor. Bumagsak yung angkas. Tapos yun na. Wala nang malay. Nanandoon na nakandusay.
0: Siyang bumangga sa truck.
1: Walang nabangga.
0: Walang nabangga.
1: Ang meron lang na sa ilalim, yung helmet.
0: Gumulong na lang.
1: Hindi ko alam kung paano napunta doon yung ano, eh.
0: Pero walang pananagutan yung truck.
1: Diba sa batas, kahit na walang pananagutan kung halimbawa naging party ka ng isang aksidente na merong namatay, kasama ka, maaari kang masapahan ng kaso. Pero
0: sa pagkakataong ito,
1: meron na silang initial na pag-uusap. Mukhang hindi na rin sila magsasampan ng kaso. Yung pamilya, tinuuna yung labi nung pong biktima. Hindi pa natin masabi yan, ha. Basta naka-hold sa PNP, yung driver, dalawang driver ang nasa
0: dalawang
1: PNP.
0: Driver.
1: Yung driver ng truck, mas lalong yung driver ng motor.
0: Oo, siyempre.
1: Angkas niya yun, eh.
0: Angkas niya.
1: Ano kayang tulong na may bibigay nung ano na yan, ng
0: dito,
1: kumpanya?
0: Meron bang ano kaya yon? May prangkisa kaya yon? Kasi dyan naman ang pag-uusapan, eh, kung legal ba yung ano na yon?
1: Mm-hmm.
0: Yung motorcycle rider na yon?
1: Yun
0: yung kanilang numero yun, eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang makita yun, eh. Kasi kung hindi illegal, kasi dito parang walang sa Puerto Princesa, ha? As far as I concern, sa pagkakalam ko lang, bagamat yung city council ay kumbaga nakaraan kasi na pag-usapan niyan, parang hindi naman sila nag-object na ano, pero parang wala pa talagang nabigay na franchise. Correct me if I'm wrong, ha? Doon sa mga motorcycle ano natin,
1: namamasada.
0: To
1: baka nandiyan ka sa PNP, sa PS1, baka pwede na nating kaladkarin. Buksan na natin. Ilabas na natin kung anong motorcycle company yan.
0: Tsaka makita kung meron ba itong prangkisa. Kasi yung ano doon, Choy, yung pananagutan.
1: Yun na nga, eh.
0: Oo, yung... Kasi may ano yan, di ba?
1: Ilabas na natin insurance. Kung anong ano yan. Kung anong kumpanya nila yan.
0: Baka
1: nandiyan ka sa PS1, ha. Ilabas natin yan.
0: Para masuri natin kung meron bang ano yan sila. Legal ba yung kanilang pamamasada?
1: Yan, Tsaka dyan, baka dahil dyan magkahigpitan na, makita man lang kung ano yung mga insurance ba.
0: Insurance.
1: In return, ano yung pwedeng matanggap. Lalong-lalo na ito yung pamilya na namatayan mula doon sa kumpanya ng mga motor na yun na namamasada. Di ba? Kaya maganda, mabuksan na at mabanggit na on air.
0: Yun.
1: Malaman natin kung anong kumpanya yan. Backride ba yan? Maxim ba yan? Operide ba yan? Dami na ngayon na namamasada, eh. Joyride ba yan? Yan ang meron sa atin dito, eh.
0: Kasi hindi ito para sa akin, Choy. Hindi ito natatapos doon sa nagkasundo na. Ito ay ihiwalay na natin 'yon.
1: Okay.
0: Ito na yung legalidad ng isang motorcycle rider ng kumpanya nila at baka kasi maulit, eh.
1: 'Yun na nga, eh.
0: 'Yun, eh. Paano kung hindi illegal? Paano yung insurance?
1: 'Yun.
0: Oh, 'di ba? Paano yung makababayan natin?
1: Yan.
0: Hindi natin iniingay ng disgrasya, pero may nangyayari na nga.
1: Kaya nga, eh. Tapos halimbawa yung driver mo, yan ba ay merong lisensya?
0: Yun.
1: Yan ba ay merong training? Kasi kailangan mo rin namang matindi ng training. Paano mo i-handle yung ano mo, pasahero mo, di ba? Ano yung mga standard na suot? Diretso helmet, yung iba nga may net man na nilalagay.
0: Kaya nga. Tsaka ito na nga, bakit sa kanan siya, kung may seminar siya, bakit sa kanan siya
1: overtake,
0: di ba? Ano yung mga ganun ba? Yun, sana mabanggit yung kumpanya. Matanong natin, kayo ba ay merong binigyan ba kayo ng LTFRB na authorization para mamasada? At may insurance ba? Ha, yung biktima?
2: Oras.
0: Samantala, kaugnay ng balitang yan, iniimbestigahan na po ng PNP kung may pananagutan ng may-ari na nakalaylay na telco cable na sinasabing naging sanhi na pagkawala ng kontrol ng motorsiklong sinasakyan na isa estudyanteng nasa huwi sa

Panic Road, noong September 2 ng umaga. Batay po sa paunang investigasyon, nakita umano ng driver ng truck ang kable at nailagan ito. Nang sumingit sa kanang bahagi ng daan ng motorsiklo, sumapit naman umano ang kamay ng driver ng motorsiklo sa kable dahilan upang mawala ito ng kontrol at bumangga sa truck. Ayon kay Police Captain Vergelio Gomez, nakita rin sa ilalim ng truck ang helmet na suot na umano ng biktima. Hindi daw nadaanan ng truck ang biktima at may tama ito sa bandang tenga. Wala pa rin

0: Naalam pa po ng investigador natin kung ano pong kable yung kaninong telco, yung ano na ito, yung kable na ito, ano, kageral.
1: Sige po. Pero yung pamilya, maghahabol ba doon po sa, dahil doon sa UER na yun, nagkaroon ng aksidente, yung pamilya nung pong estudyante, hahabulin ba at kakasuhan din po ba yun o hindi na?
0: Sa ngayon po, ang napag-usapan po ng both parties, regarding doon lang sa, no, sa mga involved na...

0: sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Dami yan, Choy, spaghetti wires.
1: Yung ano, ang dami, di ba, yung mga... Kaya, mas marami ito kaysa sa kable ng Paleco. Mas dami marami yan. Itong mga telcos na ito. Wala bang paraan na po pwede maipatawag ito sila?
0: Inaano na yan eh, may resolusyon na yan dyan sa sangguniang panlunsod mismo.
1: Oo, pero na, ano, anong nilalaman ng sangguniang ano?
0: Yung nare-request nga na ayusin yung mga ano.
1: Kaya maganda maipatawag talaga, mag-isa man lang doon sa sangguniang. Ang dami ng ano, ang daming mga nakalaylay, ang daming mga salasalabat.
0: Pwede bang ano yan? Putulin na lang ng barangay?
1: Pag pinutol, tatakbo rin naman sila na mabilis doon. Kasi ang request ang tagal eh.
0: Kaya nga, actually ganito, Choy.
1: Kaya lang makaka-apekto tayo sa mga kapitbahay natin.
0: Tinuruan ako, Choy. Hindi ko na mabanggitin ha, pero yung pumunta kasi ako ng PLDT. Sabi ng PLDT, may request kami, di ba yun sa may multipurpose namin?
1: Oo.
0: Ito request, ilang follow-up ng tagal. Pinuntahan ko yung ano, yung contractor. Hindi pala PLDT yung nag-ano niyan, mayroong third party.
1: Sa alin?
0: Yung nag-aayos ng mga wire nila.
1: Ah, oo. Oh,
0: may third party.
1: Meron.
0: Oh, yung ngayon.
1: Yung mga nakasasakyan. Mga naka-L3 na sasakyan.
0: Sabi na sa akin, kagawad, ganito na lang. Putulin nyo na lang para...
1: Para mapabilis.
0: Mapabilis.
1: Kita mo na. Di ba?
0: Yung isang tropa, ang laki ng bolt cutter eh. Binira. O di, kinabukasan. Gawa na. Sila may sabi nun, ha? Sila ang nag-ano nun, nasuggest.
1: Oo, nag-ano'n, para mabilis.
0: Para mabilis. Kasi, pagka doon follow-up ka ng follow-up, walang nangyayari. Kasi nag-aantay sa tiyo ng order galing doon sa PLDT. Order sila.
1: Ganun pala, tignan nyo. Naka-ano tayo ngayon, nakaisip tayo ng mabilis na paraan.
0: Totoo yun, ginawa namin talaga yun.
1: I-sacrifice mo lang muna pansamantala, pero pagkatapos noon, darating din naman sila.
0: Oo, kasi pagka, ano... Bawat barangay pala, Choy, may naka-assign.
1: Meron?
0: Meron. Oo. Kaya, bawat barangay pala yan, meron silang team dyan.
1: Oo.
0: Oo. Kaya nung nakipag-usap tayo, yun na lang ang masasuggest namin para mapabilis yan.
1: Oo. So, yan yung paraan na po pwede pala para mapabilis yung action ng mga kumpanya na yan. Third party ng mga telcos natin. Pero dito...
0: sinasabing tularan nyo yung ginawa namin.
1: Practical naman yun eh.
0: Pero sila kasi ang nagsuggest. Hindi ko rin naman maiisip yun eh. Sila ang nag-offer.
1: Sila ang nag-offer nun. Pero dito sa part na ito, sana ha PNP, makilala ninyo kung sino yung nagmamayari at tignan din natin kung mayroon bang pananagutan. Baka ito na yung pagkakataon na masampulan sila at talagang maobliga. Yung bang tipong ano, yung manginginig sila na, oops, hindi niya namin yun na kailangan maayos na kaagad. Kasi kung wala at walang mangyayari, na namatayan na ng tao, wala, pabibingihan lang yan nila.
0: Yung mga wires dyan, ganun pa rin.
1: Sana masama na mayroong pananagutan dito yung... kable na yan na siyang itinuturong dahilan kung bakit na-aksidente. Wala naman sa kalsada yan eh. Komportable tayo dapat na BBI sa kalsada tapos bigla na lang mayroong nakausli o nakalaylay na wire. Aksidente talaga. Dahil doon sa kapabayaan na yun. Hindi sa driver ha.
0: Kaya hindi pa po pwedeng i-ano nyo yan sa ilalim ng lupa.
1: Di ba mayroon ng one-stop na proposal na ganun?
0: Oo, sa ilalim na lupa yung mga wires ninyo.
1: Yun ang maganda eh, lahat nasa ilalim. Yung mga wire ng yung Paleco, yung wire ng mga telcos.
0: Kaya lang, matindi, Choy. Yung mga sa ilalim ng wire street line, sa Siksikan, sa Rampano Road.
1: Ubos,
0: binira.
1: Alam mo, magaling, di ba?
0: Magaling. Binira. Nagkagano'n siya si Kagawan Suto kahapon sa akin eh.
1: May video rin ako na ipopost doon din sa amin. Oh, pinuntahan namin yung wire pinutol, hinukay muna, tapos pinutol, doon sa kabila, pinutol, hinugot. Wala lang ilaw, tatlong poste.
0: Buti sa inyo, tatlong poste lang sa amin, Rampano Road.
1: Road talaga?
0: Road kasi talaga. Grabe yung mga, kaya nakakatakot din yan pag gano'n din eh. Wala kang ano, pag nasa taas, may posibleng makakadisgrasya. Pag sa ilalim naman, ninanakaw naman.
1: Kita mo na.
0: Wala tayong mapuntahan
1: eh. Saan mapupunta? Saan balalagay? 6:25 ng umaga. Sa iba pang mga balita, sana tayo ha, imbestigahan.
0: Yan, okay, DNR na.
1: DNR. Aroy. Muling binalikan po ng XFM Palawan ang magkakapatid na naulila sa barangay Apokapok sa munisipyo po ng Burlan upang aktwal na beripikahin ang lupang

0: sinasabing nabili ng kanilang yumaong ama sa barangay Magsaysay. Kasama ang DNR, sinagawa kahapon ang unang araw ng beripikasyon sa lugar. Kabilang na ho ang pagtukoy sa eksaktong lokasyon gamit po ang GPS at pagsangguni sa base map upang matukoy kung kanino nakarehistro o nakapangalan ang lupa na pinag-uusapan. Ginawa ang inspeksyon para matukoy ang tunay na lokasyon at status ng lupa kasunod ng magkakaibang claim ng pagmamay-ari nito. Bukod kay Dionisio Tumala, lumitaw na merong ding ibang individual na nagka-claim sa lupang tinirikan ng kubo ng mga batang naulila. Una nang iginiit ni Tumala na hindi lupa kundi kanyang rights ang kanyang ibinenta sa mag-asawang doktor. Lumitaw sa mga dokumentong kiniharap na waiver of rights, subdivision plan at barangay certification ang kalakip ng transaksyon habang walang titulong ipinakita na nakapangalan sa kanya. Patuloy naman ang beripikasyon ng DNR upang matukoy ang tunay na status at pagmamay-ari ng lupang pinag-aagawan.
1: Dito sa sukat na to, katropang Mike, malalaman natin kung itong lupa na ito, kanino nakapangalan. Base doon sa approved survey,